0: nga paningkamutan nga makahinabi pag-usab nga to ang mga kaubang reporter diha sa Lanao del Sur. Si kaubang Richard Yumel atong ginatawagan mga katinig kay ganiha panahon sa ato ang news sa naa siya'y hello? Hello?
1: Hello, Rich.
0: Hello? Okay. Hello? Hello? Hello?
2: Hello?
0: Yeah, okay na. Okay. Hello? Bye. Ngayon bundag, kumusta diya?
2: Okay na, kira.
0: Aha. Asa na kakaroon?
2: Sige, gikan pa ko, Dacos Brigade. Gikan ko, ang akong report sa... akong na-document na voting sa Pawak Elementary School.
0: Go ahead, live ka na.
2: Sige. Okay. Patinig, Romy. Maklaro ko nimo.
0: Klaro, kauban ako si Kaubang Ruby.
2: Atong location, nakabot ng 8th Address Brigade. Sa 103rd Haribon, Infantry Haribon Brigade. Gikan pa sa Pawak Elementary School sa Sagyaran, Lanao del Sur.
0: Mm-hmm.
2: Ato nasaksiyan ang pagboto, pagpila sa mga senior citizen, mga PWD, ingon man sa mga vulnerable sector in general, na nisunod gito sila sa official entrance. Ang katong nakahong magbotar, muagi po sa exit kay, katong dimension ako kanina, ang policy, one entrance, one exit. So far sa entire Lanao del Sur at tunay nabi ang joint peace and security team. Walay daw pang haitabo dito. O karon ni about na si General Jesse, Brigadier General Jesse Montoya ang brigade commander. O ato na siya ko pamahayag later ha. Pag mo-break sa ko brigada our Katinig Romy. Ay, doon ang importante lang kung isend sa email.
0: Dali lang. Dali lang. Kajot lang. Nabakay na monitor? Hello, Mel.
1: Hello, Mel.
2: Hello.
0: Nabakay yung monitor?
2: Yes.
0: Okay. Dali lang kayo. Doon ay mga eskwelahan or polling places dali sa Maguindanao sa North Cotabato. Doon ay nakita ng mga uniform police o armed police personnel sa sulod sa mga presinto. Wala ba'y susama nga
1: observation
0: niya?
2: Ang mga police military nasa gate ang police military. Wala sa sulod sa as para sa Gyaran. Elementary school wala sila.
0: Adunay
2: guide lang sila so.
0: Adunay presinto sa Cotabato City, kining Cotabato City Central Pilot Elementary School.
1: Naagid sila sulod.
0: Naagid sila sa sulod. Ug matud pa daghan kayo ang mga nakapila ng mga botante. Kumusta diha ang pila sa mga botante?
2: Siksikan gyud pero one line lang aron dili magubot. Walay mag-ilog ug first come first serve ang sistema.
0: Mhm. So hapsay so far.
2: Hapsay so far. Ako nakita, ha?
0: Mm-hmm.
2: Mamay mga untoward incident gabi po.
0: Okay. Balikan ka na mo unya kay Basiga, mabilin dali si kaubang Ruby Padilla season kay panaw ning ato ang mga kaubang mga reporters dali. Daghang salamat. Amping mo.
2: Thank you. Good morning.
0: Mm-hmm. Mga katinig. 40... Mauto ang tingog ni Richel Yumil ang ato ang kauban diha sa Joy FM Pangil Bay.
1: So sa duha ka area murag ang turnout nga reported by our interviewing na himong observers no. Massive ang gidaghanon sa tao no. So gipakita nga murag very passionate ang mga electorates nga irehistro ang ilahang boto ni aning first barm parliamentary election no. We don't know sa ubang area pero so far sa duha nato ka kaubanang ni report kaubang dos nagapakita gyud nga punsisok ang tao.
0: Mm. maraog excited mga tao nga exercise ang ilahang katungod, yes, ang right to suffrage o mga katinig ka ubang 40 adunay actually 36 ka mga political parties, no, nga nagalain nga lain nga political parties nga nagsangka karon niining first parliamentary election dari sa BARM. Of course, number one, Alliance of Bangsamoro Tri People's Party or ABUT. Number two, ang Bangsamoro Party or BAPA. Ang number three, ang Bangsamoro Empowerment and Social Transformation Party, BEST Party, ang ilang acronym. Ang ikaupat, ang Bangsamoro Federalist Party or BFP. Mokiniyang partido sa incumbent OIC, the Chief Minister sa BARM, nga si Makakwa. O ang ikalima, maokining BARM Grand Coalition, BGC. Ikaunom, kining Indigenous Settlers sa SAMA and Minorities Alliance Party, ISAMA ang iyang acronym. Ang ikapito, ang Mahardika Party or Mahardika. Ang number 8, ang Moro Ako Party. Ang ikasiyam, ang People's Consultative or Mosawara Party. Ang ikapulo, ang Partido Bangon na Bangsamoro or PBB. Ang ikaunse, ang Progresibong Bangsamoro Party or Pro-Bangsamoro Party. Ang number 12, ang Bangsamoro People's Democratic Party or Raya at Democratic Party. O ang ika-13, ang United Bangsamoro Justice Party. Mauni ang party sa mainstream Moro Islamic Liberation Front kang ipanguluhan ni Muhammad Al-Hajj Morad. So, mao kini ang pagapilian, no? Kay
1: sa 3-2, isa ray ilang pilion.
0: Naalig kada partido, na sila gifield ng kandidato sa kada distrito.
1: Yes.
0: Hadun na po sila gifield ng kandidato nga who will be elected at large sa. In the same way, adun na po sila pagapilion ng mga sectoral representatives, no? So
1: mura ning party list ang iyang kahalintulad kaubang do.
0: Yeah, aduna sila nominee gyapon, number 1, number 2. We are not sure kung pila ang limit sa ilahang nominees, but ato sa nang putlo ni ato paghisgotan ni kaya nasa linya po ang ating kasamang June Villisoto, nasa SGA, sa BARM. June, nasaan ang location mo?
3: Mantay Election Update.
0: June? Hello, June. Ang nangyari? Ito ang problema.
4: Good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Ganap na alas 8 na ngayon ng umaga at umahaba na ang mga pila para sa mga buboto dito sa Bangsamoro Park.
0: Nangyari.
1: Parang...
0: Sandali, John. Cutting out ka. Mga katinig si... katinig John Villisoto ay na-report po na putol, no? Pero initially, ang iyang ginaingon, nagsugod na. Nagumpisa na po ang botohan dito sa SGA, Special Geographic Area. Saan Special Geographic Area ito? We have yet to know. Hi, June. Hello, June.
4: Alright, maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tigapakinig. Alam na sa mga ng umaga at humahaba na ang mga pila sa mga polling centers sa nagpapatuloy na Bangsamoro parliamentary election. Tayo ay nandito sa bahagi ng barangay Tumbra sa bayan ng Kadayangan, SGA BARM, kung saan ay nakikita natin si Mayor Duma Mascud, ang municipal mayor ng Kadayangan, SGA, na personal na binisita ang Don Miguel Latada Elementary School dito sa barangay Tumbras at upang matiyak na maging maayos ang pila ng mga buboto dito sa nasabing barangay. Iikot itong si Mayor Mascud sa iba't ibang mga barangay na kanyang nasasakupan dahil ang barangay Tumbras ang isa sa mga pitong barangay na dating sakop ng bayan ng Midsaya pa na ngayon ay umanig na sa special geographic area at bumuo ng munisipyo ng Kadayangan. Kabahagi rin ng nasabing munisipalidad ang barangay ng Central Habas, Kapintilan, Malingao, Mudsing, Sambulawan at Tugal. Samantala, may isa pang munisipyo dito na dating sakop din ng Midsayak ang bayan ng Nablawag, SJ Barm, na binubuo nga ng mga barangay ng Damatunan, Tungguan, Katasan, Kadingilan, Kudarangan, Nablawag at Ulandang. Doon naman na sa bahagi ng Pikawayan na Cotabato, mayroong 12 na umalis sa Pikawayan at bumuo ng munisipyo ng Pamudin. At ito ay binubuo ng mga barangay ng Balacayon, Puricain, Dato Binasing, Dato Mantil, Kadingilan, Libungan, Toreta, Lower Pangangkalan, Matilap, Patok, Upper Pangangkalan, Lower Bager at Kintiman. Maging kabahagi din ng ating coverage ngayong araw na ito, Kaloy, ang bayan ng Northern Kabuntalan na nakatabi lamang ng Midsayap at ito ay binubuo ng mga barangay ng Balong, Damatog, Gayunga, Giawa, Indatuan, Kapintilan, Libungan, Muntay, Paulino, Labio, Sabaken at Tumaginting. So sa kabuuan, wala pa tayong untoward incidents na naitatala hanggang sa mga oras na ito. At labis na pinagpasalamat ng Philippine National Police, ng COMELEC at ng ASP ang matiwasay na pagbubukas ng halalan na kung saan ay pipili ang mga Bangsamoro voters natin ng kanilang magiging miyembro ng Bangsamoro Parliament na siyang tuluyang magwawakas sa transition parliament at bubuo ng kauna-unahang direktang hinalal na miyembro ng parlamento.
0: Mm-hmm. June.
4: Ginawin natin, yes sir.
0: Ah, itong mga barangay na nabanggit mo na nasa Kadayangan ay kapansin-pansin ito ay dating mga war-torn areas sa tulad ng Tugal, ng Mudsing, ng iba pa, no?
4: That's correct.
0: Yeah. Ang Tugal, ang pagkaalam natin ay dati mga pulalon ang mga namumuno rito, pero dahil sa mga family feud, mukhang nagkaroon ng changes ng leadership. Now, dito ngayon...
4: Pulalon pa rin ang barangay kapitan. Mm-hmm. Yan sa barangay Tugal. Pagkamatama ka, no, isa ito sa pinaka sentro ng kidwaan ng iba't ibang magkakalabang grupo dito sa bahaging ito ng SCA. At tuloy-tuloy pa rin naman ang mga peacekeeping efforts ng AFP at ng GNP sa tulong ng CCCH. Pero pag-usapan natin ang alalang ito, dahil nga dito nga, sa mga bayan na ito, bumuo ng first district o unang distrito ng kung saan ay magalang sila ng kanilang member of parliament.
0: Mm-hmm. Itong first district dito, unang distrito dito, John, ilang mga barangay at ilang mga munisipyo? Kasi hindi naman lahat ng mga munisipyo, parang piling mga barangay lang sa bawat munisipyo. So dito sa first district, anong mga munisipyo ang mayroong mga barangay na nasa sakupan ng Kadayangan?
4: Okay, so 12 sa bayan ng Pamudin, na 7 sa Kadayangan, 7 sa Nabalawag, at 8 naman sa bayan ng Tuhunan. So itong 4 na mga munisipyo na ito ang siyang bubuo sa unang distrito ng SGA. At linawin natin sa mga tagapakinig natin, ano, ang special geographic area po ay may tuturing na de facto province. Mm. No? Dahil nagsisindi ito bilang alter ego ng isang ganap na probinsya na magiging ganap nga na political territory pagdating ng panahon.
0: Mm-hmm. Bagamat kinakailangan pa ng isang legislation, di ba? Para ganap na maging...
4: Technical na masyado yung word na legislation. Mm-hmm. Dahil nakapaloob na nga ito sa Bangsamoro Organic Law. Yeah. Na pinasa noong 2019 sa pamamagitan ng plebisito.
0: Okay.
4: Kung susundin ang DOL provisions, 120 days after ng plebisito, dapat nakabuo na ng munisipyo at ng probinsya, pero na-delay ito dala nga ng mga technicalities na tinatawag natin.
0: Mm-hmm. So, pagkatapos itong dito ba sa parliamentary election na si Mayor Mascud ay tumatakbong representative ng distrito or whatever position na...
4: Hindi. Walang elected municipal mayors ng SGA ang tumakbo bilang members of parliament.
0: Mm.
4: Lahat yan ay open bet, no? Para sa lahat ng mga gustong mahalal bilang mga miyembro ng parlamento.
0: Mm-hmm. Nabanggit mo yung Pigawayan at saka Northern Kabuntalan na papuntang doon sa Pigawayan banda. How about itong papunta dito sa may Alyosan, Pikit, ano pang sunod na munisipyo, Pagalungan, Pagagawan, makukover mo ba ito?
4: Meron tayong reporter doon, si Jess Ali at iba pang mga reporter ay magbibigay din ng tulong sa pagtapon ng balita sa atin lahat. Kasi ito ay isang malawak na area, no, ng coverage. Mag-focus lang tayo dito sa P-Palma area na may mga bagay nga na lumipat sa barm. So itong Northern Kabuntalan na sa Maguindanao del Norte na ito at katabing-katabi ng Mitsaya, Pugueta, masasakto pa rin natin sa ating coverage ang lugar na ito.
0: Mm-hmm. Habang bumibiyahe tayo, kaninang madaling araw napansin natin na medyo massive yung deployment ng ating mga security forces. Diyan ba sa inyong lugar may massive deployment din ng security forces?
4: Kompleto lahat, no, ang mga security forces na nakalatag ilang linggo bago nga dumating itong araw ng halala na ito. Kung kaya't tiniyak ng ating mga otoridad na makapagtaguyod at may daos ang Bangsamoro Parliamentary Election ng matiwasay at mapayapa dito, specifically sa mga lugar natin na kung saan tayo magko-coverage.
0: Mm-hmm. Tama ba na i-presume namin na meron ka lang naobserbahang presinto, at kung meron man, ano ang obserbasyon mo sa turnout, especially na bibigyan ng prioridad yung mga senior citizens, mga differently abled persons, mga pregnant women, na nagsidagsaan ba ito sila? Talaga bang na-prioritize sila sa linya or nasingitan ba sila ng hindi nakasali dito sa mga special sectors?
4: Meron. At nakita nga natin binigyang daan itong lahat ng mga PWDs at mga senior citizens na patuloy na nagsipagdatingan sa ating mga polling centers, no? At para mababigyan sila ng pagkakataon na maunang makapagboto. Kayun pa man ay tiniyak nga nitong Armed Forces of the Philippines at ang PNP sa ilalim ng gabay at patnubay ng COMELEC na siyang lead agency sa halalan, na sa bahagi ito ng Special Geographic Area ay itataguyod talaga nila ang isang mapayapa at maayos na halalan. Ito ang determining factor para sa kanilang self-determination na kanilang itinaglaban sa matagal na panahon. At dito nga ay mapatunayan ngayong araw na ito ang pagsasakatuparan ng kanilang itinaglaban.
0: Mm-hmm. Maraming salamat, Jun. Meantime, magkopiyaki si Pinuan ka muna.
4: Alright. Hindi. Yan muna ang pinakalitas na balita mula dito sa P-Palma area para sa special coverage ng Bangsamoro Parliamentary Election. Ito si Patrol Numero 11, Jun Binesoto, para sa Joy FM Balita.
0: Mm-hmm. Patrol 11, hindi lang kape, special na timpla para sa mga mas masarap na kape. So, Kopi Yaki 7-in-1. Okay, tirahin mo na, mga katinig. Basta yung aning medyo kulang tagtulog o para rin ito magtrabaho.
1: Lami. Kinanglan, may pampagising.
0: Lami kayo ikape.
1: Yes. Mm. Oh, very high pang energy ni June, no?
0: Oh, grabe. Oo. Si June, always na. June, grabe nag-energy si June. Asa kanya ginakuha, lagmit sa sa kupiyaki gyapon. Anyway, where were we? Sa itong ginistoryahan ganiya. Katong mga partido da eh, no?
1: Yes.
0: Naisgutan na itong mga partido. Kaya mo na siya og party list. Kada partido, na siya ay mga nominee. No? Katong mga elected at large. Na yung mga elected at large sa... Og of course, sa yung mga elected po sa bawat district.
1: Yes. Murag, kauban boss, naadinhi, numero 13 ang matod panimuga niya, ang UBJP, nga maoy official party list or partido sa MILF. Mm. Og naapod din hi ang MNLF, no? Kaning Mahardika Party. Mahardika.
0: Mahardika. Party, no? Mm. So ang kanindot tani kay Maraog adunay diri sa election sa parlamentaryo adunay mga sectoral representative no nga pagbutuhan pod no ang lima ka sectors sa practically ang ilang na identify no so adunay mga kandidato no ang mamatag partido pero dili siguro I doubt if nakapag field og mga kandidato ang tanang partido sa sectoral group sa
1: ang
0: una
1: itahay sa settler no
0: sector communities
1: kung dili sila nabilong sa matawag natong sa Bangsamoro kay IP sila o di ba kaya mga settlers mga Bisaya no they will be having a representation pinaagi ni aning sectoral group settler communities no ang sa kababayanan
0: sa kaning mga settler una siguro no. Asa mo palawig niya ikaw atat kay kababasa mga kababayan ng istoryahan ang pagsabot nato aning settler communities ug maupo niya ang pag-explain sa ato kadtong mga dili gyud nahimugso or natawo diri sa Utah sa Bangsamoro apan for so long dili gyud sila Bangsamoro dili gyud sila mga Islam believers pero
1: diha na sila namuyo
0: diha na nidako sa mga lugar sa Mindanao
1: so may inclusivity kaubang dos no
0: correct og kini product pud ni sa peace negotiations sa no so dili pud may nga dili pud ma-recognize ang ingon aning mga sektor kung wala po ni giduso sa Moro Islamic Liberation Front diha sa ilang pakiga istorya sa gobyerno.
1: Yes. O siyempre, kaduha ang women, no? Kababayinan. Ang uban, kaubang dos, maglisod og daog sa kanang regularly conducted election tungod kay lisod pa ang pakigkumpit, no? Especially sa mindset sa mga naandan, no? Nga tradisyon, nga pag-leader, lalaki. Very, very hopeful kita nga nakitaan nga ang women, gibutangan yun og sectoral representation. Buti pa sabot, among the group of women, pwede yun sila makapili. Kabutang og ilang representante nga mamahimong mukompose sa mga magbabalaod no sa parlamento ikatulo na ang mga batan-on na di active sector
0: youth
1: kaubang dos
0: o ikaw pa tapod ang mga religious leader kanang gitawag lang mga ulama so lahi emanggod ang kultura sa atong mga kaigsoon ng Bangsamoro kaya ang ilang way of life is their way of religion. So, ang ilang religion, para sa ilang way of life na siya. So, anaasan niya, atong paningkamutan di ay, nga makahinabi si Ginang Almira Lidasa, nakahinabi na ito ni kanina.
1: Initial
0: si Mek, nanon siya sa niya? Okay. Hello, Mek.
5: Hello, oo.
0: Ay, welcome back, salamat.
5: Assalamualaikum. Oo.
0: Kumusta? Nasaan ka na ngayon? Anong updates natin dyan?
5: Nakalabas lang kami ng Cotabato City Pilot. Kanina nung nag-uusok tayo ay sisimula ng bumoto yung mga seniors at yung ibang mga botante, no? Yung mga watchers na taga Cotabato din. Pero mga after 10 minutes na tayo ay nag-usap ay nagkaroon ng away sa Ang tingin namin ay dalawang magkaibang kampo na mga taga-poblasyon, mga taga Cotabato City din at mga botante doon sa pilot.
0: Mm-hmm.
5: At nag-erupt ang gulo nung nakarinig kami ng mga putok, no? Hindi ako familiar, no, sa putok ng 45 at putok ng Armalite. Kaya lang ang nakikita ko kasi ay mga armed personnel ng PNP na nandoon. May dalang mga baril na 45 at saka yung mga nasa naka-fatigue, no? Na-armed naman ng Armalite. So, hindi ko alam kung sila lang nakita kung mayroong mga kagamitan doon. At kaya hindi ako maka-assume kung saan nanggaling ang mga putukan. But it was definitely aimed sa magkabilang grupo ng mga kalalakihan na nandoon sa loob ng polling precinct. Napakalaki ng Cotabato City Pilot, eh.
0: Yeah.
5: One of the biggest polling precinct sa Cotabato City. And I think kanina, bumibilang kami ng 500 to 1,000 na nabutante na nandoon as early as 6 o'clock. So, talagang malaki. Malaki naman ang space nung kaya hindi mo naman namin makikitang ang mga crowd lang talaga ay nasa loob ng polling precinct na pumipila. Kaya nung nakita namin yun, nung nagkaroon ng mga batuhan, no, nakakita kami ng nakarinig kami ng mga sigawan ng dalawang kampo, batuhan, at saka yun na nga yung putukan ng mga barel. And yung ilang mga seniors na nakita namin, we have to aid them, no, palabas, kasi ang exit at that time was yung facing lang sa Bagwa, no, sa Old Market, samantalang yung isang exit na sa fruit stand ay medyo sarado pa nung una, at nandoon naka-place yung mga tanks ng sundalo, no, na naka-assign na doon sa area ng Cotabato City.
0: Would you know kung may mga nasaktan na Mek?
5: Oo, nakita namin na may una, mayroon kasing binugbog na isang kalalakihan. I think talagang nakita namin duguan yung mukha niya, and he was parang tinutulungan ng ibang mga tao na umalis doon sa area kung nasaan marami ang parang nagpuyog sa kanya ba. Tapos nakita naman namin ng ilang mga local police na tinulungan para alisin siya. But then when it erupted, yung nagkaroon ng mga barilan, siguro dahil alam, naririnig natin ang ano ng baril na na nagpapaputok na mamukhang sa taas naman, no?
0: Mm-hmm.
5: Pero nung lumabas na kami sa may exit, nakakita kami ng dalawa na parang may mga nasugatan. Hindi ko alam kung tinamaan ng baril, basta daladala ng apat na tao. Tinutulungan na palabas at nilagay sa ambulansya. Nakita namin na may mga dugo sila sa parte ng tiyan. Kaya yung ibang mga pamilya nila nagsisigaw na dahil parang baka kailangan ipunta na sa hospital. So yun pa lang yung nakita namin sa other exit, doon sa exit ng fruit stand. Di namin alam kung may inilabas doon, pero ang ambulansya at saka police cars karamihan nandito sa may park ng Bagwa, kaya doon sila
0: yung gate sa likod lumabas. Sa Bonifacio.
5: Oo, doon sa malapit doon sa Bonifacio na
1: Yes, Mick, good morning. Hello, Mick.
5: Oh, good morning. Oo.
1: Mick, tingin mo may epekto ito sa mga butante? May nakita ka bang parang influx ng mga butante na buboto pa sana, dahil sabi mo kasi simula lang, buboto pa sana pero lumalabas at nagsisiuwian?
5: O, nakakagalit yung nangyari, no, kasi it really conditioned the mind of the people na hindi na sila boboto. I've seen yung ilang mga seniors na boboto sana, yung iba nga nakasama ko, we had to evacuate them outside of the polling precinct. And na umiyak na yung isang senior, eh. Alam mo yon, yung alam mo na veteran na ito, nakikita na yung mga election violence na witness na nila matagal na. And yet yun, parang na-disheartened lang ako pag sabi niya hindi na siya boboto, hindi na siya lalabas ng bahay. Pag nakita mo ang Cotabato City ngayon, lalo na sa May Plaza, yung mga kalalakihan lang yun, they were nagkakaroon din ng girian doon. Kaya it will really drive away the voters.
1: Mm-mm.
5: And syempre nakita rin namin how many APCs ang inilagay doon sa may harap ng
1: school
5: o pilot school. So talagang hindi may, maganda. And then
1: parang hindi naging deterrent. In short, make hindi naging deterrent para kung sino mang gagawa ng kalukuhan to disrupt the election, hindi naging deterrent o hindi nila kinatatakutan yung malalaking tangkeng nakahilera dyan sa harap ng school?
5: Hindi. And this is one of the things then that we have to we had to ask nung yung mga police at saka mga kung ano yung gagawin. Ang sabi lang kasi is they were deployed para bantayan ang mga schools, mga polling precincts. The rest of the dinaanan naman namin, Cero and yun sa Central, I think matahimik na mga, mahaba lang ang pila, pero matahimik naman na bumuboto ang mga kababayan natin doon.
1: So,
5: yun lang when Comelec declared na it Comelec controlled na ang full Cotabato City because of what happened in Cotabato City pilot. Sana hindi ito mag-drive away from other voters na pagboto. And sana makagawa na ng paraan ang Comelec that I think so, hanggat tanghali sa hapon, mahaba pa yung araw para sa botokan ay makapagboto pa rin ang mga kababayan natin. Otherwise, nakakalungkot yung ganitong pangyayari na it would mar really the election natin sa barn.
0: Hindi ko ma-imagine, Mick, kung paano nangyari itong barilan o pagpapaputok dahil binanggit nyo kanina nung una tayo nag-usap na mayroon kayo nakita ng mga armed government personnel na nasa loob ng presinto, which is bawal man talaga yan. But siyempre, baka nga mayroon ding mga nakapasok dahil sinasabi ni Comelec Regional Director Ray Sumalinab na mayroon daw mga botante na nakapasok sa mga presinto na may mga armas at pina-address na niya ito sa mga security forces. I doubt if ito ba yung tinutukoy niya. May mga wala ba kayo napansin ng mga armadong botante?
5: Personally, wala akong nakitang ganun kasi yung nakikita lang talaga natin ay yung nag-define, no, nag-identify na sila ay state personnel. At saka yung police, naka-uniform naman sila. Yung ibang binabanggit na mga in civilian clothes, hindi, no, sa aming pag-iikot, wala akong personally na nakita na gano'n. Marami lang talaga ang mga taong nakatakip ang kanilang mga mukha at marami lang talaga ang kita-kita yung karamihan ng kalalakihan na botante. At sa oras yon na dapat ang mga senior ang mga dapat na bumoto, senior at PWD.
0: So nasingitan yung ating mga senior at PWD. Uh-huh. Anyway, as of now, ano na ang sitwasyon doon sa presinto na nagkagulo? Na-pacify na ba?
5: Ngayon, I think lockdown siya kasi yung whole plaza din yata is under lockdown. Nung umalis kami toon ay purus na napalitan na kami ng mga sundalo at yung mga APCs na nandoon, no, sa naka-deploy sa mga entrance and exit ng pilot school.
0: Nako, parang garrison na naman yung Cotabato City. It will again create an impression na magulo talaga.
5: Yes, sana
0: nakakalungkot.
5: Hindi pa yaga nito ng comment nito, no, kasi it will drive away yung mga kababayan natin to vote. Sana inshallah boto pa rin yung mga isang kababayan natin at matapos na yung ganitong ano, mga pangyayari. And it would be of no interest sa Bangsamoro ang magkagulo. Mas iking interesado ang mga kababayan natin to express their democratic right, no, to choose their leader.
1: Matanong ko lang, Mick, sa observation mo, varied ba ang komposisyon ng mga botante? May anong mas marami? Youth? Di ba kaya yung senior? Yung mga babae? Kung matatandaan mo kanina sa ano, sa pilot
5: marami school. Talaga ang lalaki kanina, yung iba kabataang lalaki, yung mga senior nakita ko, iba pa kamag-anak ko. Talagang ano, nandoon sila sa area hoping na mag-vote. Nakahanap pa ang mga pangalan nila
1: despite sa edad nila,
5: mga din. Oo, pero mukhang sa mga kababaihan marami ang mga observers, no? Nagkita-kita kami doon, iba sa kanila, bumoto din. And we've also seen yung mga foreign observers na nandoon din sa area.
0: Mm-hmm. Maraming salamat, Mick.
1: Balik ka uli, Mick, pag may bago na namang update.
0: Ay, magkasama pa kayo niya, no? Attorney Caloy?
5: Okay,
0: kumusta mo kami sa kanya? Ingat kayo, ingat.
5: Okay.
0: See.
5: Salamat.
0: Okay, so mga... Katinig, moto si
1: by Almira
0: Lidasan. Nasila diha sa Cotabato area. Og ang ato ang wala pa nakuhaan og unsa kay feedback. Ganiha si Almira kaya po.
1: Gutok, no?
0: Samira Gutok diha sa Marawi. Nang sa initial nga report si Juan. Insa ni si Richel Umel. Og dito sa kang luloy nga programa ganiha, nag-report po si Rins Malinab. Ang ato ang mga sister stations sa nakahukap sa ato ang Joy FM Pangil Bay og ang ato ang 105.7 Joy FM Caraga Davao Oriental. Meantime, ato sang natagang panahon na kining ato ang panginabuhian.
6: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
7: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
6: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika. Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
8: Nakoy igagaw nga nangupong ang tiil, diretsyon abot na dire.
9: Oo.
8: Ikaw pag-testing nung sa Bilonga, masig malibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Naayo?
9: Duwa ka pad lang ang yung ginom?
8: Duwa ka pad, wala na yung lahing. Kaya wala may kwarta. Kaya ako nagkwa na, nag-take na ko.
9: Oo.
8: Okay man.
6: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
10: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitaan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.

0: Kaganiha, ato ang nabiyaan o ang 13 ka BARM Regional Parliamentary Political Party, no? Ubay-ubay kining gi pamahayag ni DOS nga sa karon tuana ni area para tanawon gyud ocular visit sa mga areas nga ginakondukta ang eleksyon. Itong napakahalagang halalan para sa ating mga kapatid na Bangsa Moro. The first ever BARM parliamentary election. Siyempre pa, ang panghuli kanina na hindi nabasa ni kasamang Romy, ang United Bangsa Moro Justice Party or UBJP na bumubuo sa 13 BARM Regional Parliament Political Party. Pero siyempre, bumabalik ang kanina nakapanayam natin, talagang aktibong sumusubaybay sa kalakaran, no? Mula ito sa office ni Senator Robin Padilla, ibabalik natin si Bay Samira Gutok. Good morning, ma'am. Hello po. Bay Samira, good morning. Hello.
1: Hello, good morning.
0: Ma'am, si Ruby po ito, kaalis lang para mag-cover ng kasama natin. Si numero 2, pupunta talaga sa area to ocular visit, no? Mabisita yung mga presinto. Mula kanina, ma'am, oo, kamusta na po? Anong mga bagong developments, ma'am Samira, sa mga areas dyan?
1: Yes po, sumabay po ako, napasabay ako sa mga disaster risk, nakita ko yung rescue vehicles. Nadaan ako sa Siagapo, nadaan ako sa Tagiran, pumipila yung mga tao, naghihintay ng boat paano sila makapasok sa presinto. Dito sa Lanao del Sur kasi 700,000 voters, ito yung pinakamarami. At
0: wow.
1: Yes, hotspot kami, areas of concern ay pinakamarami dito. Pero dahil sa siguro matagal na po kaming mga watchdogs dito, nag-serve ako as chairman ng Kasaling Bagu, which is like NAMFREL po, kasama namin ang NAMFREL. Marami na po tayong mga kasamang volunteers na nagbabantay at media, nandito kayo lahat. So buti naman, wala pa naman pong any hot incident. We pray for those victims in Cotabato, Barangay Bagua.
0: Yes.
1: Tsaka yung mga teachers, frontliners, yung mga hospital, call out namin po, ready po tayo dapat kung may mga nangyayari po o tsaka may mga riders po sana. Kasi minsan traffic po yung daanan, kailangan talaga ng may mga riders at tsaka ambulansya on standby.
0: Yes, by Samira, sana may ambulance din, no? In case of untoward incident.
1: Kailangan po, yung disaster risk vehicles po ang nakasabay ko. Salamat po, nag-shoutout ako kaninang alas 7. Salamat po sa may disaster risk vehicles. Pwede kasi po magdala naman po yun. Ito.
0: So far, Bay, walang kahalintulan na pangyayari sa Cotabato Central Elementary School na kung saan may nagkabarilan diyan sa inyo.
1: Sampo ang injured. Yung kapitan. Nagkaroon ng dalawa na baril at two injured.
0: Kumustahin natin ang influx ng mga butante by Samira, no?
1: Mahahaba ang pila. Nagdaanan ko ngayong Siagapo, which is one hotspot area dito noon sa Lanao, pero mukhang ito ay one peaceful area. Kasi ang may hindi sa tingin ko ay meron na pagpareho sa munisipyo yung magkakalaban.
0: Yeah.
1: Kaya ng aking area sa Marantao.
0: Mm-mm.
1: Kanina may tangke dito.
2: Bangsa Moro, parang ini.
1: Oo, tapos ito pa yung sa Paracatamparan area, Pona Bayabaw. Yan, Lloyd at Doktor, magkatunggali. Mga malalakas na kandidato.
0: Oh.
1: Usually, yung MI candidate ng UBJP at saka yung incumbent ng BGC at BFF.
0: Yeah, sa Lanao District, sa record natin dito ba, mula sa COMELEC,

0: Ma'am?
1: Nandito na ako sa May Marantau. Yung signal dito nga, yan ang isang issue dito.
0: Ah, kaya pala. Pero by the way you look at it, sabi mo, isa ito sa pinakamalaki dahil siyam na distrito nga at umaabot sa 700,000 yung butante. At ayon pa sa'yo, ito rin ang pinakamaraming areas of concern, no?
1: Areas of concern, almost 20 or 30 na dito.
0: Pero so far, so good. Wala pang marahas.
1: Alas 8, sana po ay reminder ko lang marinig ito. Itong interview ng ating mga botante ay yung mga Christian representative, huwag nyo kanilang boto. Settlers. So, yung mga settlers natin, alam natin kanilang sila. At huwag natin kalimutan na iboto yung ating mga settlers at mga sectoral guys at saka youth.
0: Yes, may women. Hello, bay.
1: So, nakarap ko yung former mayor namin sa Marawi, Susan Trek.
0: Oo. Si Mayor naman ba hindi party to be, hindi part ng isa sa mga kandidatong pipiliin?
1: Naman po, si Sultan Mayor Pre of Marawi noon, former mayor, opposition to the current mayor. He also has candidates. He's aligned with the MLF. Na Mayor of Marawi, Vice Mayor Marawi, Vice Mayor Mahul, former mayor, ang asawa ni Mayor Tumas, MP. So, meron sila party
0: sa MDC. By speaking of the candidates who have already voted, nakapag-cast na ng vote nila, wala tayong napapansin napapansin dyan, Bay, na nag-stay o nananatili sa loob ng paaralan, which we know na bawal. Wala bang kapansin-pansin na ganyang mga observation dyan, Bay, sa napuntahan mo?
1: Ano naman po, buboto pa lang po, nasa Marantau po ako. Mahabang tila. So observing naman voters line. So hoping lang yung matches lang sabi dito ng MILF, sana po hindi sila yung mga nasa loob ay hindi ay yung sundalo mismo daw nagche-check na sino sila.
0: Yeah.
1: So sinasabi ng MILF, pag sa kabila daw ng mga watcher, hindi daw nahihirapan yung mga watcher. So yun, kailangan lang i-remind yung army complex, lahat ay open dapat sa mamang sitio.
0: Yes, Bay. Na-observe mo ba, ma'am, na represented ang mga partido? May mga watchers sila sa loob?
1: Mga watchers po, nakikita ko po ngayon kasi sa highway pa lang ako. Napasok pa lang ako, hindi ko nakikita lahat ay yung mga MILF watchers, yung UBJP.
0: Yes. Panahon mo ito, Bay, bago ka naman pumunta sa ibang area, panahon mo ito bilang very strong advocate ng right to self-determination ng sambayan ng Moro, no? Kung saan ito nga, isa sa produkto sa napakahabang peace process. Oo, baka pwede kang manawagan muna kasi batang-bata pa ang oras. Anong pwedeng mensaheng gusto mong ipaabot sa mga butante natin?
1: Balot, not bullet. Anadaan po natin itong binigay sa ating regalo ng Almighty Ama na. Kitang sa atin itong tsansa na pumili ang ating mga dato, mga elders, mga representante sa lahat ng sektor na pagpipilian ng mga departamentong head ng mga health social services. Kaya ito po ang relevance ng parlamento dahil po sila po ang pagpipilian din kung sino po ang magiging head ng technical na mga tao gaya ng edukasyon at social services. Allah Almighty, protect all the frontliners, security sector. Hindi ko magsabi na militarized at maganda. Problema natin at Bangsa Moro, area of concern tayo, kaya nandito rin yung mga militar at police. Yun nga lang, not I fair. So yun ang ating always call out naman, HOPE, honest, orderly, peaceful election, fair, lahat ng kita, magpagbawalan, magbibigay yung bullet, yung balota na kawal, i-tiktur.
0: Yes, maraming salamat, Bay Salmira Gutok. Lalong-lalo na sa dedication at commitment ng mga observers diyan, ng mga
1: sana po.
0: So ingat
1: po.
0: Sige, just keep in touch, ma'am. The station is very open.

0: happened to get observations at mga reports.
1: I'll call you.
0: Yes, ma'am. Thank you talaga, ma'am. Keep well at ingat po kayo.
1: Thank you po. Thank you.
0: So kadto mga higala sa mga non-barm areas, ang atong na-interview baguhay lamang is si Miss Salmera Gutok, no, nga naa sa Lanao area. Ang Lanao, akong usbon, maoy pinakadaghan tungod kay nagka-cover kini og siyam ka distrito, 1st to 9th district, ug at the same time mupili sab sila og Barm Regional Parliament Political Party, 13 kini, pero isaray ilahang pilion kung asa o kinsa ang nagarepresent sa ilahang interes, no? Base sa redacted list, no? Buti pasabot sa gilimpyo ng listahan sa COMELEC, akong usbon, 13 ka mga alay ka Barm Regional Parliament Political Party o usa ang pilion, no? Number one din hi, ang Alliance of Bangsamoro Tri-People Party or ABOT, Bangsamoro Party or BAPA, Bangsamoro Empowerment and Social Transformation Party with an acronym of BEST Party. Bangsamoro Federal Party or BFP, kini siya na pailalom din hi or naakini sa incumbent OIC Chief Minister, no? Grupo kini ni Minister Makakuwa. Barm Grand Coalition or BGC, naapod ang Indigenous Settlers Sama and Minorities Alliance Party or ISAMA, na ang Mahardika Party or Mahardika, syempre ang tinubdani ani mao ang mga Bangsamoro people who are on the wing of the Moro National Liberation Front or MNLF. Ikawalo ang Moro Ako Party, ikasyam ang People's Consultative or Mushawara Party, ikasyam ang Partido Bangon Bangsamoro or PBB, og ika 11 dinhi ang Progresibong Bangsamoro Party or Pro Bangsamoro Party, ika 12 Bangsamoro People's Democratic Party, Raayat Democratic Party, og ika 13 the last but not the least ang representation sa Moro Islamic Liberation Front or MILF, ilalom kini sa United Bangsamoro Justice Party or UBJP. 13 kabuok mga kaigsuunan pero usaray pilion, no? Kini ang naglangkob sa Barm Regional Parliament Political Party. Sa redacted list sa mga nominees usab og Certificate of Acceptance of Nomination nga dunay sectoral candidacy para sa maong eleksyon, lima ang sectoral group nga naa dinhi, no? Settler communities sama sa na discuss na kaganiha, dili isolated o kasali dito, very inclusive ito dahil kasama dito ang mga settlers, yung mga hindi nga sila nabilong sa Moro, Bangsamoro people, no? Pero naninirahan na sila doon, o di ba kaya nakapag-asawa, nag-cross marriage, no? At doon na rin naghahanap buhay. Bahagi po sila at hindi sila kumbaga outside di Colombo, no? So may sectoral group ang settler communities, ibig sabihin mamimili sila among themselves kung sinong ibuboto nila, no? Mga non-Muslim or non-Moro people. Pangalawa, andito ang syempre more than half. So, mahigit sa kalahati ng populasyon ng ating bansa o maging ng Bangsamoro area ang kababaihan. So, represented ang mga kababaihan, mamimili sila ng kinatawan para sa first Bangsamoro parliamentary election. Represented din ang youth, no? Mga kabataan. The active force of our society. Kasi ito, mostly dito pag youth, yung iba wala pang asawa, nag-aaral pa lang, andun yung kumbaga productive sector ng ating society, no? Matatalas ang kaisipan ng mga kabataang to. Andun din ang ulama, representing the religious group, no? At saka number 5 sa sectoral group, ang traditional leaders. So walang mapag-iiwanan kung tingnan natin ang composition ng redacted list of nominees para sa sectoral group, no? So, sa settler communities, magandang maisiwalat natin to para sa mga hindi pa nakaboto at nakikinig sa atin, no? Nakikinig sa Tinig ng Bayan, sa Joy FM. Sa mga settler communities, ang mapagpipilian ninyo ng mga kandidato, walo po ito. Isa lang ang pipiliin ninyo, no? Si Abujin Alex Jr., Anayatin Susana, si Arnado Mary Ann. Teka, nakakalimutan natin yung ano nila, yung kanilang partido, no? Abujin Alex Jr. representing BGC. Anayin Susana ng BFP. Arnado Mary Ann ng United Bangsamoro Justice Party or UBJP. Lagman Percival ng C4P. Ulaya Yol Adelfa ng UBJP. So, dalawa ang UBJP. Ano? Padayhag Arnold, BGC. Ramirez Edgardo, C4P. At si UEK Narciso. Ito, ulitin ko para sa mga non-Moro na naging settler na ng BARM area. Pipili kayo ng inyong kinatawan para maging bahagi ng tinatawag nating legislative division ng BARM parliamentary. Sa women, atensyon mga kababaihan, no? Merong anim na mapagpipilian para maging kinatawan ng mga kababaihan diyan sa parlamento. Una, si Jumaide Dayang Carizom ng TPWC. Ito yung kanyang daladalang partido, no? Kadatuan Mariam ng LBIAA, Kader Pumbaen ng BPW, Sahali Ruby ng BGC, Silungan Aida ng United Bangsamoro Justice Party or UBJP, at Yusuf Jihan ng BFP. So, ayun, may limang mapagpipilian ng kababaihan, no? So, hinahangad natin na dapat meron talagang malinaw na plataforma para hindi lang pagpipili, hindi lang dahil kamag-anak, pero higit sa lahat, ito ang magpupundar ng napakagandang pundasyon, no? Kung may malinaw na plataforma ang inyong mapipili. Sa mga youth o mga kabataan, no? Madami ang youth pero tatlo lang ang pagpipilian nila. Kumbaga, choose one. Number one, si Abbas Solfi ng UBJP, Adjong Jamil Faisal ng BGC, Ibrahim Noor Jamil ng BFP. So yon ang sa mga kabataan o youth. Sa ulama naman, sa religious group ng Bangsamoro, tatlo din. Abdulatif Alibashir ng BGC, Bonham Marhan ng BFP, at saka si Ibil Muhammad Nadzir ng UBJP. Uulitin ko, sa mga sektor ng reliyoso sa Bangsamoro, sa ulama, mamimili kayo ng isa, no? Si Abdulatif Alibashir ng BGC, Bonham Marhan ng BFP, Ibil Muhammad ng Nadzir UBJP. Punta tayo sa traditional leaders, no? Yung mga kumbaga mga traditional politicians na or ando na sa panunungkulan, no? Pipili din kayo ng isa bagamat sampo itong nakahilera dito, but you have to choose one, pick one. Number one, si Amatunding Manguntawar ng RSEU. Ito yung partido niya or daladala niya na partido. Si Ampatuan Tarhata ng Royals, R-O-Y-A-L-S, ang acronym or Royals. Si Atar Abdul Hamidullah ng RHSUMA. At saka si Benito Sailani ng RHSUPA. So dalawa ang from the traditional leaders, dalawa itong may daladalang partido na RHSUMA. Number 5, si Gumbila Datuteng ng BFP, at si Haji Noor Lihad ng RS, or Jihad rather, Haji Noor Jihad ng RSL, Ibay Panga ng ISLPI, Makasalong Marjani ng UBJP, at Mangundadato Dato Pax, kilala, naririnig natin to palagi si Dato Pax, no? Mangundadato Dato Pax, BGC, Maulana Nor Sharif ng DTLO. So yan ang 10 na traditional leaders na pipiliin nyo. You have to pick one, no? Siyempre, punta tayo sa redacted certificate of candidacy at certificate of nomination para sa parliamentary district representatives. Ibig sabihin, bawat distrito, merong pagpipilian kayo, no? Depende sa dami ng nag-file, no? For Basilan, sana na naaabot ng broadcast natin ang Basilan, no? Pero para sa Basilan, apat na distrito po yung komposisyon ng Basilan. Sa first district, tatatlo, Abdulrahman, Vergive, Foligay Hejem, at saka si Hassan Rima. No? Dalawang lalaki, isang babae. Sa second district, medyo marami-rami dahil umaabot sa 2, 4, 6, 7 ang pagpipilian ng mga botante sa second district. Angeles Altun, si Kutal Abubakar, si Hassan Khalid, Kalahal Abdul Sami, Kinjing JP, Sally Paisala, at Salong Abbas. While sa third district, sa pangatlong distrito, dadalawa po lamang ito, no? Hasalal Khan, Hataman Abrar. At sa fourth district, lima, no? Lima ang pagpipilian ninyo sa fourth district. So, attention, mga butante ng fourth district. Ibno Munar, Muhammad Pendatun, Mualam Umar, Saliman Jimael Salam, at Satar Alzad, no? Yun, babalik tayo mamaya sa iba pang mga kandidato from different districts dahil nasa linya na naman natin si Mary Ann Hernandez, ang ating mga kasamahan na talagang andon sa field to cover kung ano yung mga observations at mga nakikita nila on the ground, no? Good morning, Ma'am Mary Ann, you're on the line. Hello po. We are trying to establish our line, mga tagapakinig natin, no? Habang kinukontak natin si Ma'am Mary Ann, nawa po yung mga hindi pa nakapagboto, no? Magkaroon po tayo ng patience, no? Na maglinya, huwag mawala ng pasensya, kasi po makasaysayang eleksyon po ito. Ito po ang produkto na napakahabang panahon ng pag-uusap mula sa giyera papuntang balota, no? So this is a way of finding what really is a meaningful peace for Mindanao. Ma'am Ann? Hello? Ma'am Mary Ann? Patuloy tayo, no? Part yan ng mga technical adjustments natin. Pero habang sinasagawa ng mga kasamahan ang pag-connect, ipagpapatuloy natin yung...
2: Hello, Ma'am Pong.
0: Ay, good morning! Ma'am Ann, yes. Si Ruby po ito, Tinig 40. At we're very happy to find you on the ground, Ma'am Ann. Good morning!
2: Yes, Ma'am Ruby, good morning.
0: Good morning, Ma'am Ann. Parang lively na lively pa. Mataas pa ang energy mo dyan. Saan na kinalalagyan mo, Ma'am Ann? Asa ka ron?
2: Yes, Ma'am. No, so, sa ngayon ay nandito tayo mismo sa Cotabato City para mag-cover nitong kauna-unahang parliamentary election dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yes. So, very historic, no? Lahat ay nakatutok dito sa... at pangyayaring ito.
0: Yes, may mga international observers pa tayo, Ma'am Ann.
2: Yes.
0: Oo, kaya international din kayo dyan na mababalita. Saan ang location yes, mo, Ma'am Ann?
2: Oo, sa ngayon ay nandito tayo sa may RX 5 dito sa Cotabato City, particularmente malapit dito sa may Vilo Elementary School. No? So, kagabi pa lamang, tinig 40, Ma'am Ruby, ay napakahigpit, no? Prior ng mga nakaraang mga araw ay napakahigpit na ng mga seguridad at even though ay ganun kahigpit ang seguridad,
0: nalusutan pa rin,
2: mga karasang nangyari.
0: We hope very very isolated at sana hindi na kakalat pa.
2: Oo, so kanina, kagabi pa lamang, no? Ma'am Ruby ay nagkaroon na ng mga sunod-sunod na mga karahasan sa iba't ibang mga lugar dito sa Cotabato City. Yung Cotabato City, ito yung pinakasentro ng Bangsamoro government sa kasalukuyan. No? Yeah. So, kagabi ay mayroong mga naitalang mga insidente, no, sa iba't ibang mga barangay dito sa Cotabato City. Pinaka-latest dito ay itong naitalang barilan, no, sa may Bagua 2. Magdang ating gabi, kagabi, kung saan tatlo ang kumpirmadong patay, 15 ang sugatan. No? So ang pangyayaring ito, Ma'am Ruby, ay nagdulot ng takot sa ating mga kababayan. So kanina, pagpunta ko pa lamang dito sa lungsod, ay makita mo na, no, matahimik ang mga pangunahing lansangan dahil affected, no, yung ating mga butante. At kanina namang, no, minuto pa lamang, Ma'am Ruby, no, sa may Cotabato City Pilot Elementary School ay may narinig din na mga putukan. Kaya't yung ating mga butante, imbis na bumoto, ay nagsiuwian na lamang.
0: Yeah, natanggap natin kanina sa ulat ni Ma'am Mek Lidasan, as early as 6:05, aabot na sabi niya sa 500 or more ang nakahilera sana nung hindi pa sumambulat ang kaguluhan, no? So sa tingin mo may epekto talaga, ma'am? May epekto
2: yes,
0: lalo na sa matatanda?
2: Ma'am Ruby, no? Oo, itong mga pangyayari simula pa kagabi ay talagang nagkaroon ng chilling effect sa ating mga butante dahil sa mga nakalipas na mga araw meron ng mga kumakalat, no, na mga na social media post, no, na merong mga umano ay nakapasok na mga armado dito. In fact, kanina, mismong yung driver ng akin na aking nasakyan ang nag-report sa akin na dito sa may malapit sa aking kinatatayuan ay merong mga kalalakihan di umano ang hindi naman familiar na taga dyan sa may parting yan pero naka-standby doon malapit sa may Vilo Elementary School. No? So, although na napakahigpit ng seguridad na itinapatupad, kung going south or northbound ka, makikita mo yung serye ng mga checkpoints na ating madaanan, no? Papasok dito sa Cotabato City. Dito mismo sa Cotabato City, Ma'am Ruby, ay napakaraming mga puwersa ng militar at pulisya ang umiikot para masiguro ang kaligtasan and of course, mabigyan ng pagkakataon yung ating mga kababayan na ma-exercise yung kanilang karapatan na bumoto dito sa makasaysayang eleksyon dito sa BARM.
0: Yes, Ma'am Ann, sana hindi masabotahe or sana wala namang pwersang talagang sinadyang isabotahe yung makasaysayang eleksyon natin na pinapanood hindi lang ng buong Pilipinas
2: yes.
0: Kung hindi ng international observers, no?
2: Oo, yun nga.
0: Gawin natin,
2: nakakalungkot isipin.
0: Sana credible, no? Magiging credible, kapanipaniwala, peaceful. Yun na naman ang hangad natin. Kasi produkto ng ilang dekada, dekadang proseso. Mula sa, mula sa bala, papuntang balota.
2: Oo. Yes, Ma'am Ruby, no? Tayo mismo ay na-cover natin yung mga serye
0: hindi
2: ng mga
0: gira noon. Hindi ka takot yan. Sabi
2: yes,
0: mo may chilling effect. Pero andyan ka pa rin sa gitna. Okay ka lang.
2: Oo, kasi Ma'am Ruby, tayo naman ay ilang dekada nang nagtatrabaho at nasanay na tayo. In fact, itong mga ganitong mga pangyayari ay wala ito, no?
0: War correspondence for peace, di ba? War correspondence sa gitna
2: yes,
0: ng labanan para sa matiwasay na kapayapaan.
2: Kaya nga tayo mismo mag-Ruby ay nananawagan at umaapila sa ating mga kababayan na hayaan natin na maging mapayapa, hayaan natin na mamayanig yung kagustuhan kasi Bangsamoro. Ito ay bunga ng dekadikadang pakikibaka at labanan, pagbuwis ng buhay ng ating mga kanununuan. So this is it. No, this is it. Hayaan sana natin yung ating mga kababayan na makapagboto at mapili kung sino yung kanilang mga napupusuan. Oo.
0: Matanong ko lang, Ann, kasi kanina sa Cotabato City Elementary School ba yun, nakahilera ang mga tangke di gera, no? Dalawang pananaw, sabi ng ilang observers, militarized ang dating. Sabi naman ng ilang observers, kasi just to be sure na ma-maintain ang peace and order, no? Para maging deterrence. Kung gagawa ka ng masama, mahihintakutan ka kasi ang dami namang nakahilerang tangke at armas de fuego. Pero ayun, nalusutan pa rin. Ang tanong ko, an, wala ba sa gate pa lang, bago papasok ang sinumang butante o watcher, wala bang malinaw na inspeksyon dahil hindi na malaya nakapasok yung may dalawang armas at nagbarilan ang magkabila ang partido daw ayon pa sa initial report, no? Wala kang na-observe ngayon sa mapupuntahan mo na bago pumasok, siguraduhin na walang armas de fuego o mga patalimba na dala kasi marami namang peacekeeping officers, may PNP, may 15,000 peacekeeping forces deployed dito just for this very historic election. So meron bang mga bagong protocol o patakaran?
2: Oo. Actually, Ma'am Ruby, no, sa date pa lamang ay ang dami na nating mga security forces, no, at ipinapatupad yung sa perimeter pa lamang, Ma'am Ruby, ay meron ng mga checkpoints, no, para parahin at
0: Hello, Ann? Hello? Parang nawawala ang boses ni Ann. Hello? Partner, nawawala ang boses ni Ann, pero nagsasalita. Babalik si Ann, no? City of Cotabato, habang ina-arrange, ina-establish ang signal with our very high-spirited na partner dyan on the field, si Miss Ann Hernandez, ang Cotabato City, meron itong tatlong distrito para sa kaalaman ng mga kapatid natin, no? Lalo pa yung hindi nakapagboto. Tatlong distrito po. Sa first district, tatlo din ang pagpipilian. Aba Sheriff, Ligayo Danilo, at si Sema Romeo. In as far as first district. Mumabalik na si Ann. Hello, Ann?
2: Yes, Ma'am Ruby.
0: Oo, sorry talaga. Nagkaroon ng...
2: Wala, ma'am.
0: Oo, pero what now? Very clear.
2: Observation din natin. Yes, observation din natin sa signal dito ay pawala-wala. Kasi nga siguro for security purposes, I think merong jammer sa signal ng telecommunication din dito sa ating kinalalagyan.
0: Sige lang, the more that a reporter like you will be challenged na ihatid,
2: yes,
0: para
2: ma'am,
0: sa kaalaman. Ihatid talaga yung situation on the ground.
2: Kung kailang umakit tayo sa puno, ma'am.
0: Oo, hanap ka dyan, ha? Yung hindi gaanong mataas para pag bumagsak, parang jumping board mo lang.
2: Oo,
0: sige, Ann. So sabi mo may mga measures na. Sana yun ang last,
2: yes,
0: no?
2: Ma'am.
0: Last na yung nangyari kanina.
2: Kaya lamang kasi, Ma'am Ruby, kagabi pa lamang ay dumagsa na yung ilan sa mga sinasabing butante, no? Dumagsa na yung pila sa iba't ibang mga polling precincts, no?
0: Oo, so, nakaka-enliven ng spirit. Ibig sabihin, itong mga dumagsa, kung lehitimong butante to, oo, talagang they want to participate and want their voices heard at mapili nila kung sino yung gusto nila. Esensya ito ng demokrasya, Ann. At positibo yan sa tingin natin. Sana naman, huwag na lang biglang mag-slump down dahil lang sa mangilan-ngilan na ano ba to? Yung hindi mapigilang emosyon ng kung sinong kinakampihan, no? So, but let's go on. So far sa Belo, wala kang nakikitang hassle diyan based sa observation mo an.
2: So kanina naman no, sa Belo Elementary School ay dagsa yung mga impact kagabi pa nga daw ito ay nakapila na dahil nga sa maraming presensya rin ng pinagsanay na pwersa ng militar at pulisya ay naging matiwasay naman no. So napigilan yung mga hapa-haka sa paligid na di umano yung ilan sa mga kalalakihan na nandun, hindi mga taga rito sa Cotabato City, no? Pero as of this moment, ay peaceful naman ang butuhan sa May Belo Elementary School. So, yun lang, hindi inaasahan na yung Cotabato City Pilot Elementary School ay nagkaroon ng tensyon kanina, no? Sa ibang mga polling precincts na nadaanan natin, Ma'am Ruby, ano, ay matiwasay naman, no, dito sa may area ng Maguindanao del Norte, sa may dito sa may Nuling, no, ay mapayapa at kita naman natin yung puwersa ng militar naman ay ginagantangan yung kanilang tungkulin sa pag-i-inspeksyon at mahigpit na itinagbabawal yung pagdadala ng mga backpacks.
0: Yes, kasi hindi natin alam kung anong laman ng backpack, mm-hmm. No? Sige, An. Matanong ko, An, nabanggit mo maraming observers, foreign and national observers natin. Kamusta naman ang hanay ng media natin? Nasubukan mo pumasok? Wala bang hassle sa pagpasok? Madali ba kayong nakakapasok to get reports and observations?
2: Medyo mahigpit, no? Even sa mga kasama natin sa media, although na meron naman tayong accreditation sa COMELEC na pwede tayong maglabas-pasok. Pero as of now, kasi para maiwasan yung dagsa din ng tao, ano, ay medyo kinokontrol even yung pagpasok ng media. No? Meron nga tayong kasamahan na nag-cover dyan sa may special geographic area. Hanggang doon lamang sila sa may labas ng paaralan, hindi sila pinayagang pumasok sa loob mismo ng polling precincts para kumuha ng observation. And yung ating mga foreign observers naman.
0: Hanggang saan?
2: Media, no?
0: Hanggang saan yung foreign observers? An?
2: Oo, yung mga merong mga pinayagan ng COMELEC, no, na makapasok mismo sa mga polling precincts para mag-observe ay... O lalo na itong ating mga foreign na media, no? Although yung ating mga local media naman, no, meron namang iba na pinapayagan na makapasok. Depende sa sitwasyon ng presinto, no? So kung medyo naka-alerto, siyempre inuuna muna natin ng ating mga security forces ang kaligtasan din ng ating mga media at mga foreign observers.
0: An, wala bang kapansin-pansin na abutan ng pera, sekreto man o medyo lantaran ibang kasi
2: mo,
0: may mga report na may napicturan na mo, kandidato base sa report na namigay daw ng pera, no? So diyan wala kayong nakikita, wala kang napansin na para bang may isang sulok at may talagang kung sa Bisaya pa nagpunsisok, naglinya pod ang tao. Wala ba yung anaan?
2: Alam mo, Ma'am Ruby, ano? Parang sa panahong ito, parang baliktad na, parang abnormal kung walang abutan. Parang normal na merong kumakalat na mga pera. Dito, sa mga nakalipas na mga araw, ay lantaran, no? Hindi mo kasi, siyempre, ang Pinoy ay matalino. Kung ano yung itinagbabawal, dumidiskarte sila para maiabot, no?
0: So may nakakalusot.
2: Yung ating observasyon ay nasa mga bahay-bahay. Ang abutan,
0: okay.
2: Nag-iba.
0: Nag-iba
2: na,
0: nag-iba na ng,
2: yes.
0: Nag-evolve.
2: Bright yun ang Pinoy. Bright yun ang Pinoy,
0: yun,
2: Ma'am,
0: no?
2: Ruby.
0: So,
2: nag-evolve.
0: Ang maganda lang doon, An, talagang systemic, no? Systemic, hindi lang naman, yes, sa BARM, kahit sa general election natin. Pero
2: yes,
0: nawa, maging wake-up call ito, lalo pa ang BARM, dahil it's proving ay itong pagkakataon na patutunayan talaga ng sambayan ng Moro yung kanilang aspirasyon for right to self-determination, yung determinasyon ng bansa Moro na pamunuan sa kanilang tradisyon at pamamaraan ang pamamahala ng gobyerno na kanilang gusto. Mula sa armadong pakikibaka, nabigyan ng tsansa na tingnan namin, pamunuan namin na idadaan sa balota at mauupo kami sa pamahalaan kaysa over the barrel of the guns, no? So sana mabigyan naman ito ng pagkakataon at ang hiling natin an hindi lang pera. Ang pera magkano ba? Usually hindi natin
2: lang, mawawala
0: yan kung lasinggero yung nakatanggap. Usa ka gabi nga hubog pagkabuntag, hubog na apay maoy pagkabuntag. Awa na, hurot na. Pero nakasangla na ang tatlong taon ba to? Tatlong taon?
2: Lima.
0: No? Ang limang taon na pamumuno ng pinili mo na dinaan mo sa kapangyarihan ng pera. Yung iba hindi daw pera, paiinumin o ano no, gagamitan ng kung anong forma ng bribery. Pero sabi mo matalino ang Pinoy-an. Sana hindi lang matalino, wais, may wisdom. May iba naman
2: pera,
0: tumatanggapan, pero hindi mo control sinong ibubuto niya.
2: Yes.
0: No, so
2: ang problema lang kasi dito, Ma'am Rubia, no, ay merong mga kasamang pananakot. Okay lamang doon sa mga merong kakayahan. Kakayahan, dumiskarte din, no? Pero yung, sabihin na natin, yung mga talagang kapos sa pinag-aralan, mahina yung loob, no?
0: Yes.
2: Na kapag tinakot, ay oo na lamang.
0: Kumuha na ng pera, so tutuhanin ko na kaysa buhay pa ang masangkot dito.
2: Yes.
0: So, sana mag-evolve din. Itong eleksyon na ito, hindi lang basta ka pumipili. Dapat may kasamang dasal at may kasamang aral sa dekadikadang kaguluhan, dekadikadang kontrol, dekadikadang kakulangan ng serbisyo para mapanumbalik natin kung what is due to our people na ang tagal nang naghihirap, no? So, by the way, Ann, hindi ka naman takot diyan dahil diyan ka nga nakikita. May kasama ka ba diyan?
2: Oo, meron tayong kasama sa pag-iikot, Ma'am Ruby, ano? Yun lang, wais lamang at kapag nakaamoy tayo ng medyo hindi maganda, hanap din tayo
0: safety
2: na
0: makukuberan. Safety first.
2: Yes.
0: Para patuloy na makapag-report, no? So, we wish you all the best, Anne, in observing at sa paghahanap dyan, tanong-tanong ka rin, kumusta ang damdamin nila? Kumusta yung tiwala nila sa butuhang ito? Ano yung gusto nilang mangyari? Mas maganda din yun na kahit ayaw magpa-interview kasi kung minsan namamayani yung takot.
2: Oo.
0: Pero through you, mapapaabot natin ano ba ang damdaming bayan ng ating mga kapatid na bangsa Moro sa halalang ito. No? So, pwede i-let go na muna kitaan para more reports to come. Ang Tinig ng Bayan at ang Joy FM naman ay buong araw na susubaybay at will go with the journey of our Bangsa Moro people in attaining the just peace that they had been long dreaming of. So,
2: yes.
0: Ingat.
2: Yes. So, yan lang muna, no? Tinig 40, Ma'am Ruby season mula dito sa Cotabato City. Mary Ann Hernandez nag-uulat para sa Joy FM.
0: So mga kaibigan, ang atong nadungog baguhay lamang mao ang usa sa ato ang kaubanan on the field si Miss Mary Ann Hernandez right in the scene, no, naagid siya dito sa sentro sa Cotabato City. Ang latest niyang naadtuan mao ang Belo Elementary School. Atong ipadayon, no, ipagpapatuloy po natin sa Lanao del Sur, may siyam na distrito. Maging Lanao del Sur, tatlong distrito. At siyempre sa Tawi-Tawi, merong apat na distrito. Sa Special Geographic Area, dalawang distrito. Uulitin natin, dahil itong Special Geographic Area, is covering the areas of barangays na napasakop sa BARM sa mga munisipyo ng Midsayap, munisipyo ng Pikit, at mga iba pang katabing munisipyo, no? So tatlong o dalawang distrito sa Special Geographic Area kung saan naiulat na kanina ni John Villasoto ang peace and order situation at sitwasyon sa area, no? Pero aalamin pa rin natin sa mga patuloy na nakikinig at hindi pa nakapagboto sa Special Geographic Area, merong dalawang kandidato for the first district. First, we have Ibrahim Mansour at pangalawang kandidato ay si Malang Butch. So mamimili kayo dyan ng isa to represent you, your voice in the first district. Sa second district, meron tayong lima. Si Hassan Alanudin. Ay, kilala ko to. Parang sa Pikit to, no? Si Hassan Alanudin. Sa second district, si Latiban Alaysa. Sa second district pa rin, si Nagandal Kinindya. Second district pa rin, si Nulinding Kadil. At second district pa rin, Sultan Dulia. Marami tayong kilala dito dahil within the province of Cotabato nga lang, no? Uulitin ko. Sa second district, limang kandidato. Hassan Alanudin, isa itong abogado, no? Ang roots nito ay galing sa Pikit. Latiban Alaysa, isang babaeng kandidato. Personally, hindi ko pa to kilala si Alaysa. Pero masaya tayo, may mga babaeng tumatakbo at nagpapapili, no? Second district pa rin, si Nagandal Kinindya. Second district pa rin, si Nulinding Kadil, very familiar, no? I think Kabakan ito. At second district pa rin from Pikit, dating board member ng Cotabato Province, si Dulia Sultan, no? The wife of the mayor of Pikit. Sa Tawi-Tawi, mga kapatid, apat na distrito, medyo malayo na ang Tawi-Tawi, no? Pero kung nasasagap tayo yung signal natin doon, sa first district, si Q Jubert. First district pa rin, dalawa lang to sila, si Sabal Mujahiron Shermal. Sa second district, tatatlo, no? Si Halon Abdelaziz. Second district pa rin, Hayudini Gamal. Second district, Matba Hajimar. At sa third district, apat to, no? So apat ang inyong mapagpipilian, isa dito ang mananalo, isa dito ang inyong ibuboto. Si Albrinji, ang mga unique ang pangalan. Albrinji Mali, Amil Bangsa Dayang Rajsidana, at Dalagan Alnahada, Motolo de Asis Rusatina. At sa 4th district, apat pa rin, isa ang iboboto, isa ang mananalo. Ahadja Michael, Ahadja Nor Mahadil, Jamalul Sanya, at Kasim Hamdan. At sa women's, uulitin ko to kasi ang mga women dapat talagang mag-participate para kung ano yung boses, ano yung hinaing, may magdadala ng boses sa loob ng parlamento, no? Sa women, may anim kayong pagpipilian. Sa anim, isa ang iboboto, isa rin ang mananalo, no? Jumaide Dayang Karisom, Karisom, no? Ng TPWC. Si Kadatuan Mariam ng LBIAA. Si Kader Pumbaem ng BPW. Kala ko BW, yun pala, BPW. Sa Hali Ruby ng BGC. Si Lungan Aida ng UBJP or United Bangsamoro Justice Party. At Yusuf Jihan ng BFP. Sa sectoral group, ulitin ko, may representasyon ang bawat sektor kung saan kayo may kaugnayan o saan kayo nabilong, no? Settler communities, the non-Moro, pero nakatira na sa Barm area at doon na rin nakapundar, doon na ninirahan, doon nagtatrabaho. So you have settler communities. Sa pangalawa, women, kababaihan, youth o mga kabataan, ulama, or the religious group and the traditional leaders or leaders na existing na before pa itong Barm parliamentary election. No? So mga kaibigan, yan po ang kanilang komposisyon. Samantalang sa traditional leaders, napansin natin sa parliamentary election na to, lahat nabibigyan ng kanyang space. Traditional leaders, ulama, youth, women, settlers, at mayroon ding political party. Para bang ang equivalent nito sa presidential election natin, sila yung parang mga party list, no? Partido na may dala-dalang platform ng kanilang partido, no? Kung ano yung gusto nilang issue at concern na mapasama talaga sa governance, no? So 13 yun, kasali dito ang mga armed combatants nung una na matatawag nating revolutionary forces ng Bangsamoro, no? Like the MILF at MNLF na sa ngayon ay nasa proseso na ng decommissioning dahil nga sa prinsipyo ng mula sa bala papuntang balota, no? So isa itong bahagi ng pagtitiwala, pahiram lang to na pagtitiwala. Dahil kung tingnan natin sa kasaysayan ng ARMM, no, meron ding nangyaring ano bang tamang political term, surrender o yung paglalatag ni Nur Misuari, no, ng kanyang pwersa para bumalik-loob sa gobyerno at daanin sa isang sistema ng eleksyon, no. Nagkaroon nga tayo ng ARMM or Autonomous Region in Muslim Mindanao. Hindi man nag-succeed or hindi man niya nahagip yung kabuuan ng isang peaceful Mindanao na pinag-uusapan, nag-evolve. Meron na namang lumabas ito ngang MILF, no? After MNLF, after the frustration of the MNLF fighters, nabuo na naman ang MILF. At itong dalawang malalaki at maimpluwensyang armed revolutionaries dati ng Bangsamoro ay napasali na dito. In fact, isa sila sa matatawag natin na repository, no? Yung nagpasimuno na sa pag-uusap, pwede silang maupo at magkaroon ng mapayapang butuhan para sa meaningful peace. So, isang tabi muna ang armas, yung tinatawag na decommissioning. Pag-surrender ng mga firearms dahil bibigyan ng kapanahunan itong kapayapaan, no? So, it remains to be seen. We wish na sa eleksyon pa lang, sa halalan pa lang ngayon na tinatawag natin na historic, makasaysayan, bubuo ng kasaysayan kung paano mananahimik at magkakaroon ng makahulugang kapayapaan, kabuhayan at paglago ang Mindanao, lalong-lalo na sa area ng Bangsamoro, sila itong mga matatawag natin na they really belong to the armed revolutionaries who casted their hope na may pag-asa pa, no? Baka may pag-asa pa. So, uulitin natin, sa Barm Regional Parliament Political Party, involved o kasali dito ang United Bangsamoro Justice Party or UBJP ng MILF. Andito rin yung Mahardika Party ng MNLF at iba pang mga partido. Andito rin yung partido ng incumbent OIC Chief Minister Macacua, yung Bangsamoro Federal Party or BFP. Andito rin yung wing ni na dating Mayor Sema, no? Hindi ko mahagilap kung saan dito, basta kasama ay dito sa 13, no? Sa Alliance o Bangsamoro Tri-People Party or Abot, Bangsamoro Party or BAPA, Bangsamoro Empowerment and Social Transformation Party, acronym as BEST Party. Andito rin ang Bangsamoro Federal Party o BFP, yun na nga, under ito sa kay Chief, dating OIC Chief, Minister Makakwa, Barm Grand Coalition or BGC, Indigenous Settlers, Sama and Minorities Alliance Party or ISAMA, Mahadlika Party ng MNLF, Moro Ako Party, People's Consultative or Mosyawara Party, Partido Bangon Bangsamoro or PBB, Progresibong Bangsamoro Party or Pro Bangsamoro Party, Bangsamoro People's Democratic Party, Raayat Democratic Party for short, at saka ang last but not the least, ang sabi natin kanina, the United Bangsamoro Justice Party ng grupo ng MILF Revolutionaries na ngayon ay nasa pagtitiwala na nadaanin sa mapayapang solusyon sa pamamagitan ng pagkakaroon ng BARM parliamentary election. We are hoping, praying, and kneeling na mabigyan nga ng magandang tsansa ang aspirasyon ng ating mga kapatid, no, na Moro sa Bangsamoro region. Yes, mga kaibigan, andito may isa na naman tayong makakapanayam, no, magiging resource person natin, si Attorney Una Carito, tama ba ma'am, Carito, anong grupo si Attorney? Hello, Attorney. Good morning. Lente.
3: Una Carito sa Lente.
0: Attorney Una Carito ng Caritos ng Lente. Isa itong consortium, isa itong very active and vigilant NGO. Attorney, good morning. Attorney Una, good morning. Hello. Hello, Attorney.
3: Ikaw na ulit ng POMS.
0: While sinuset up at we are trying to establish our line with Attorney Una Caritos ng Lente. Suki po natin itong Lente in the past few days, preparatory before this election day, no? Sila po yung nagbibigay sa atin ng insight on what is happening on the field at yung collaboration po ng iba't ibang grupo ng mga NGO para po maging kaagapay at kasama sa journey ng mga kapatid natin na Bangsamoro sa pagpipili ng lideres until this election day, September 14. Yes. Hello, Attorney. Good morning po.
4: Yes, magandang umaga po. Yes.
0: Yes, Attorney. Oo, si Ruby po ito, Tinig 40 ng Tinig ng Bayan, Joy FM. We are happy na on the line kayo, Attorney, to give us some update. Kamusta po ang Lente sa kanyang napakahalagang papel ngayon, ngayong historic day ng BARM election?
4: Ngayon po, no, we are present actually in 17% ng ating mga voting centers across BARM. We have mga 300 po na mga non-partisan election observers and kasama po mga 10 supervising lawyers across, as mentioned, 209 voting centers across BARM po. No? So, medyo marami po nangyari. No? Actually, napansin po namin even before the start of the elections, ang dami na po natin nakuhang reports of pre-shading, na nakuha rin tayo. Of course, alikaririn niyo na po yung issue natin o dalawang bomba po na sumabog po, no, outside of our voting centers. And unfortunately po, medyo nagtuloy-tuloy po yun kasi I think earlier po, lalo po sa Cotabato City, we had two watchers po, no, na nakakita o nakarinig po ng gunfire right outside po ng kanilang inobserbahan na voting center. So, yun, medyo...
0: Attorney, po, ito ba yung sa Cotabato City Elementary School?
4: Sa dalawa po, sa pilot, sa monitors po namin were able to observe po sa dalawang area, sa Cotabato City Central Pilot School at saka sa Pilot Provincial Science Technology High School. So at least doon po mismo sakto meron kaming monitors po doon at doon po nila narinig, no, na may gunfire na ang nangyari po, no, na nag-disrupt po yung elections po natin doon. And kaya nga medyo kinailangan po namin palabasin na yung aming mga monitors po rin.
0: Yes,
4: so,
0: for safety po.
4: Selection natin.
0: Yes. And I think hindi lang, we are sure, not I think, but we are very certain, attorney, na maliban po sa mga NGOs natin, kung saan kabahagi po kayo, itong lente talaga, no? Maliban doon, may mga foreign observers. Do you think na na-pick up talaga itong incident na ito mula pa kagabi, no? May namatay, may mga sugatan na nasa hospital, at just lately, very lately this morning, meron na namang nagpalitan ng putok, reportedly coming from two contending parties, no? Doon mismo sa loob ng paaralan. Umabot ba to sa atensyon at na-pick up ba to ng lente, attorney?
4: Sabi po, as mentioned, nandun po kami noon, nagkaroon ng putukan. So talagang na-pick up po talaga namin siya. We had to actually evacuate po yung aming mga watchers po no, sa dalawang eskwelahan na to. So talagang I think ito po yung atmosphere na talagang ayaw po natin sa isang eleksyon. Kasi nangyayari po, natatakot po of course yung ating mga botante na pumoto, and it gives, natatakot kami na hihina po yung kumpiyansa ng ating publiko sa magiging resulta po ng eleksyon na to. So ito po talaga yung ayaw natin mangyari sa, lalo na sa simula po ng ating eleksyon.
0: Yes, may nasagap nga tayo na report, attorney, na yung mga nakahilera doon prior to the gunfire, yung palitan ng putok, eh nauna yung mga matatanda, yung mga PWD, yung very buntis na mga kababaihan, vulnerable sector. Don't you think magkakaroon ito ng chilling effect sa iba pa na may planong bumoto at hindi pa nakarating sa polling precinct?
4: Yun nga po, ang ganda po ng sinabi niyo na yung kawawang-kawawa po talaga dito ay yung ating mga priority voters. Kaya nga po natin pinaaga yung pagboto natin, no, para mapakalaw po yung ating mga matatanda, mga dadala po ng tao na makaboto na mas maaga. Pero nangyari nga po, sila pa yung naanbapala dahil nga po sa kagulohan nangyari. So, ang takot po namin ngayon na baka kumunti nga po yung mga puntang botante. Kadalasan naman po kasi maraming dumadagsa po talaga yung mga botante natin sa umaga. Yun naman po talaga. So natin nakita yung mahabang pila. Ang takot po namin, gaya po ng sinabi niya, na baka nga kumunti yung turnout po natin, no, dito sa election natin. Ayaw po talaga natin yung mangyari. No, na, lalong-lalo na napaka-importante po itong election na nagawa po natin dito sa barn.
0: Yes, attorney, but on the onset, bago po nagkaroon ng kaguluhan, ano pong observation nyo sa influx ng tao? Are the voters passionate? Base po sa bilang at pagdagsa, sa volume ng tao na nakita nyo sa mga pinuntahan yung area, may interest ba talaga sana kung titingnan natin yung passion ng mga voters?
4: I think across po sa different provinces po natin, nakita na po namin na maraming lumabas na botante po, lalo na sa Llano del Sur.
0: Yes.
4: At napansin po namin after mga pagbukas early voting natin, lumami po sa ating mga Llano del Sur. No? Ang problema po actually is nakikita namin marami tayong delay. Kasi nung simula, late po nag-start, nagka-brownout po sa ibang mga areas. Kaya ito rin po siguro nag-i-impact na kaya late nagsimula yung ibang voting natin. But napansin naman namin at least right now sa mga reports na nakuha namin, may mga buong boto. May mga buong boto naman. Ang problema nga po yata maraming tumutulong sa tao, no? Sa loob ng ating mga polling tapes. Napapansin namin yung mga assistor natin. Parang lahat na lang yata gusto nila assist. Alam naman po natin na bawal naman talaga yun sa ating batas.
0: Yes. Attorney, yung nangyari na nagpalitan ng putok sa loob pa talaga ng paaralan, no? Ng presinto. Ano pong measure na sa tingin nyo dapat maipaabot natin? Alam natin ang lente makapag-recommend, makapag-suggest at makapag-report, no, ng mga itatala at mga nakikita ninyong sitwasyon. Madami daw ang bilang ng peacekeeping forces composed of PNP and military. Meron pang nakahilerang tangki di gera. Hindi ito naging deterrent? Or weak ang tawag nito, yung sa gate pa lang, dapat ba sa tingin nyo or mai-recommend ba nyo na dapat maselan ang pag-inspect kung may dala bang baril, may dala bang patalim, that may cause trouble sa loob. Anong dapat i-improve, attorney, sa system pa lang ng inspeksyon?
4: Ang ganda nga lang sa natin, you know, unang-una may kanban na po tayo. Matagal na po tayo may kanban, pero ba't lumabas kayo mga baril? Sa magandang katanungan po yun. Pangalawa, ito po rin, no, siyempre, sa Cotabato City po talaga nangyari yung putukan po natin na alam naman po natin dito po nakabase si Comelec. So, inassume rin namin no, na magkakaroon ng ganong klaseng issue baka sa areas na mas malayo pa dito sa center po ng ating region. No. But tama po na nabahala rin kami bakit ka dito mismo na may ganong klaseng gulo. That bago po magsimula yung ating election, isa po sa iniisip rin namin at pinasend po namin recommendation para siguro baka ma-solve yung ganito klaseng mga issues. So, baka sa classrooms po natin,

0: ano naman yung voto pa rin. So we understand na it's a complex issue, but I think kailangan po talaga kami magawa pa rin tayo dito. Hindi po yung kung ano ginagawa natin dati, yung pa rin po gagawin natin.
1: Yes. We should not lose hope dahil this is very historic at pagbibigay po ito ng kumpiyansa sa mga butante. Masaya tayo, attorney, dahil bago lang may observer tayo from Lanao del Sur. Sabi niya, walang ganung pangyayari, walang karahasang nangyayari gaya sa Cotabato City doon sa kanila, despite na Siam na district sila, no? Hopefully, wala sanang kaguluhan na mangyayari, no? We cross our fingers na sana wala lang. Maging yung nangyari sa Cotabato, sana hindi replicated sa ibang area, no? Walang deliberately gagawa ng gulo just to distract the spirit of the trust and confidence na historically binibigay ng mga butante nitong September 14. Ngayon, attorney, sa isang bagay po, kamusta ang mga teachers na nagsiserve? Wala kayong napansin sa mga napuntahan ninyo or report na may mga teachers na maramihan umatras at pinalitan na ito ng mga trained PNP?
0: So far po, yung narinig po namin was yung kahapon. So narinig po namin mga, base sa COMELEC report po, 839 po yung nag-back out po ng mga EBs, no? Pero base na naman po sa sinabi ni COMELEC, may handa naman po sila kasi may reserve sila ng mga 1,700 na uniform personnel na pwede mag-take on kung hindi po magpakita yung EB. As of today po, wala pa naman po kaming naririnig, no, base po sa mga reports namin, majority naman, more than majority po ng mga EB natin ay public school teachers naman po talaga. So at least sa mga areas po na kung saan kami nagmo-monitor, wala po kami nakita masyadong teachers na hindi nagpakita po. Pero if I'm magiging honest naman po kami, medyo napansin po namin maraming na late po, no, na dumating na teacher o na dumating na EB at yung pag-setup nila hindi medyo kasi tumagal po, no? At kaya po, medyo na-delay po yung pag-start natin ng election.
1: Yes. Kamusta naman po, attorney, ang entry ng mga media personalities? Kasi sila po ang link ng mga tao na nakadepende sa media ang kanilang information na nakukuha. Liberal ba na napapapasok yung mga legitimate media to cover, attorney?
0: So, kami po right now, napapansin po namin, at least kahit kami no, may mga problema kami sa ibang mga voting center na hindi rin kami napapayagang pumasok. So naisip po rin namin baka nangyari po yun sa media, but as of now, at least sa mga areas na monitor namin, wala naman po kami narinig na hindi nagpapapasok po ng media. Pero tamang-tama po kayo, no, sobrang importante po yung yes, ng ating media dito kasi
1: yung media at mga yan, observers.
0: Attorney, oh, observers din po kayo, Ashi.
1: Kasi sa inyo din sila kukuha yung ibang media, attorney, maliban sa direct observation na nakikita nila kung may harassment, may bilihan, may takutan, may putukan. Maliban doon, kumukuha din sila ng observation at analysis, lalong-lalo na sa mga katulad ninyo na mga knowledgeable observers, no? Lente, Senpeg, at iba pang NGOs na who are matatawag natin na very objective sa coverage na to. May ugnayan ba kayo, attorney?
0: So ayun, ngayon po marami po actually kumakontak sa amin na media members po, no, actually kasabay po tayong interview rin, so at least mag-ano po talaga part po yan, no? So then may naka-schedule din po kami ng mga media interviews po later, but yes, kami, kaya po nasasabi namin talaga sa mga media partners natin, if you have questions, if gusto yung mga pag usap po sa mga analysis po namin, we are very open and we are happy actually with the response that we've been getting from media. And yun nga, tama po, partners po talaga tayo dito sa yes, pag-make sure po na may transparency tayo sa ating election.
1: Yes, attorney, bago ka namin pakakawalan, alam namin marami pa kayong pupuntahan at ang hirap din ng trabaho at sitwasyon ninyo dyan. Ano pong panawagan ninyo, attorney? May mga reaction kanina na baka magkaroon ng chilling effect dahil sa nangyari sa dalawang pampublikong paaralan natin dyan sa Cotabato City at yung nangyari kagabi. Ano pong bilang

0: party who are really closely observing and objectifying everything na nangyayari dito, ano po ang magiging panawagan ninyo, lalong-lalo na sa mga butante natin, at ganun po sa dalawang bagay, attorney, sa butante at sa mga peacekeeping forces, sa influx, sa dami ng military na naka-deploy with tanki de guerra, no? Panawagan na ma-improve ang sistema na wala nang makakapasok sa pooling precinct na nagdadala ng armas. It's your turn now, attorney, na iparinig yung pag-encourage natin to make this historic election successful sana.
1: Buro, dahil ko po yung general po na panawagan, no? Para po sa lahat, para po sa lahat ng stakeholders po natin, for example, dyan mga botante, mga peacekeeping forces, mga candidates po natin, political parties, lahat po sana tayo huminahon. Let's keep calm and respetuhin po sana natin yung proseso natin ng election po dito sa barn. Kayo na po nagsabi, alam naman po na lahat, napaka-importante po yung election na ito, no? Historic po talaga itong election na ito. So yun po talaga, panawagan yun sa lahat, pero para sa ating voters, hope po namin, ay panawagan po namin sa inyo ay labas pa rin po tayo, pumoto po tayo, pero siguraduhin po natin na ligtas po ang pagboto natin. No? And gusto namin siguro i-affirm, no, yung ating mga voters. Kayo po mismo ang may karapatan na mag-feed ng ating ballot, no, sa ating vote counting machine. At amin, yung pag-assist po, hindi nyo po kailangan ng tulong sa bumoto, pwede kayo humindi sa mga nag-a-assistor kasi yun po yun, sa, yun po yung isang naririnig po namin. So, tiwala po tayo na tayo ang karapatan na tayo po mismo ang bumoto, na pumili ng gusto nating iboto na party o candidate, at tayo po mismo yung pwede maglagay nyo sa ating vote counting machine na walang intimidation, walang ibang kasama, kundi ang ating sarili pati ang ating balota. So, gusto namin yung reminder, no, kasi narinig talaga namin na ang daming sumasaw-saw, no, sa ating voters habang bumoboto sa lahat hanggang pag-feed ng ating balota sa ating ACM. So, yun ang po siguro sana, paalala po sa lahat na karapatan niyo po talaga bumoto para sa araw na ito. At napaka-importante po yung magiging boses niyo, kasi gaya po ng sinasabi ng maraming tao, historic po talaga itong election na ito.
0: Attorney, bago sa general na panawagan po ninyo, bago po sa mga system na pwedeng improve ng military na walang makalusot, na may dalang armas de fuego papunta sa polling precinct. May nagtatanong po dito, sabi niya, pwede itanong kay attorney, wala ba silang observation kung merong yung bigayan dyan ng Ninoy Aquino, minention pa talaga yung denomination, ano, wala bang bigayan ng pera daw kapanit ng boto, attorney, kasi sabi niya, yan kasi ang tradisyon, hindi lang sa barn. So ito, yung sabi niya, tradisyon daw, attorney, so dyan ba, wala daw observation of that kind?
1: Hapon, no, at least yung narinig po namin, no, sa mga reporters po namin, nagmamondo po sa amin, dalawang Ninoy Aquino po actually yung binibigay. Ganong halaga po yung binibigay. Pero as of right now, for today po, at least sa mga observers po namin, wala pong masyadong reports. May konting reports, pero hindi pa, yung talagang lumabas po talaga ngayon, yung safety na problema po talaga natin, no, pati of course yung delay po sa election. So yun talagang reports na lumabas. But yung pagbigay po ng pera, at least right now, wala pa kami yung shadow waiting.
0: So anong, attorney, iti-take ko itong opportunity na ito. Hindi natin alam kung ano ang nagiging kalakaran, lalo na may mga grapevine information na umano, hindi na sa presentong bigayan, bahay por bahay na. Bilang wisdom of democracy, attorney, ano pong magiging reminder natin? Pera versus konsensya, ano po ang stand ng organisasyon o ng grupo, ng consortium ng mga NGO dito, attorney?
1: Hindi po, no, naintindihan namin yung rason, no, kung bakit magiging tempting po yung pagtanggap ng mga ganito klase ng mga bagay. Pero siguro yung palaging panawagan namin na if minsan accept po natin yung magandang mga bagay, nangyayari po, tayo rin po yung matatalo sa kinabukasan po natin, no, sa ang hirap po ibenta yung kinabukasan ng ating bayan, kinabukasan ng ating bansa. At nakita naman po natin naging epekto, no, ng technoclassing politika sa ating bayan, yung mga corruption scandals po natin, yung pamamalakad, yung mga infrastructure po natin, hindi po ganun kaganda. At nangyayari po, tayo rin po yung kawawa. Mas malaki pa yung magiging gastos po natin sa personal. So, panawagan po namin sa mga tao, isipin po natin pa rin yung kabutihan ng lahat, kabutihan ng mga ng kinabukasan natin lahat dito sa Pilipinas, lalo-lalo na po sa ating bayan.
0: Yes. Lastly, attorney, baka may points ka rin na gustong ipaabot. The way the peacekeeping forces should employ their protocol for the safety of those who enter. Yung nga po mapasok sa paaralan na libre, na walang dalang armas de fuego o matatalim na bagay.
1: Actually, o nga po, ang malinaw naman po sa ating batas na bawal naman po magdala ng barrel, no? Kahit anong barrel, asin, kanban nga po tayo. But lalang-lala na po sa loob ng ating paaralan. So yung panawagan po namin sa mga peacekeeping security forces natin ay implement po natin ating batas. Let's make sure po na lahat po ng parties involved, no, po tayo maging bias sa isang party. Isagudin na po natin yung fair na pag-implement ng ating batas sa lahat para po wala naman yung dulo. Kasi if papayagin natin isa, nalaban naman yung kabila. No? So yun na yes. Yung pinakatakutan natin. So panawagan talaga namin, kahit sino man yan, let's make sure po na i-implement natin yung batas kasi nandun po siya for a reason po, no? And para talaga maging safe yung ating mga voters and para ultimately mas marami bumoto at mas lumabas yung kagustuhan talaga ng bayan sa kung saan nila gusto dumating, no? O ipapunta yung ating Bangsamoro government.
0: Attorney Una Caritos ng Lente, maraming salamat po talaga, attorney, sa inyong dedication to take part in this very rigorous journey. Pero alam naman natin na kung magsasucceed, magbibigay ito ng magandang buhay at magandang kinabukasan para po sa Mindanao at sa Bangsamoro. Maraming salamat, attorney, at sana makakaugnay namin kayong muli kung may mga bagong development on the ground, attorney.
1: Yes. Actually po, we are about to release our press statement. Actually, kaka-release lang po yata namin aming press release right now po on Facebook, Lente Philippines. So if makita, gusto niyo po marinig, yun yung full report po namin, makita niyo po yun. And mamaya po maglalabas pa kami ng tatlong report pa po, no, after lunch po, isa mga midday po at sa pag-end po ng ating election. So if you are interested sa more details po ng mga sinasabi namin, yung mga nakita ng mga 300 volunteers po, yes, namin na reporters, pwede niyo po siya makita sa aming Facebook. But of course, sir, we're welcome to have a conversation po anytime. Just let us know.
0: Yes, yes, attorney, we are very interested. Mag-access po kami. Pero iba na rin po yung naririnig talaga kayo ng mga tagapakinig, attorney, na walang access, no? Mas magandang tinig nyo rin talaga bilang Lente.
1: Pwede rin po namin sukutin yung mga tanong ng mga tagapakinig niyo po.
0: Ililista namin, attorney, at itatanong sa inyo in due time na libre na kayo uli at makakapanayam namin kayo uli. Huwag kayong magsasawa, attorney, at we are also sending our best hope. Safety is always a priority rin sa inyo dyan. Thank you po.
1: Maraming salamat po.
0: Sige, mabuhay kayo, attorney, mabuhay ang Lente, mabuhay ang iba pang mga organisasyon na kahit hindi ka bahagi ng Bangsamoro government, hindi sila naninirahan doon. But we are seeing this not only as a parcel, a problema na parokyal or parsela lamang. Ito ay kabuuang problema, Mindanao problem, pero apektado tayo bilang mga Pilipino. So yun po si attorney Una Caritos ng Lente. Marami po ito sila. Ayon pa sa kanya, mahigit sila 300 na nagko-cover, no? Mga volunteers doon mismo sa BARM September 14 election. So ang oras po natin, 3 minuto at mag-aalas 10 ng umaga. Kasamang Loy, good morning.
2: Good morning, ako na po.
0: Oh, eto na, mauupo na si Kasamang Loy. At syempre, yung mga hindi pa nakapagboto, bigyan nyo ng panahon, ng pagkakataon na maging bahagi ng kasaysayang ito. Ito po si Tinig 40, nagpapaalam, pero tinitiyak na muling babalik para samahan kayo sa ating journey to a meaningful peace with this September 14, makasaysayang eleksyon para po sa BARM.
3: Alamin ang kaganapan sa BARM Parliament First Election, Bantay Halalan sa Tinig ng Bayan.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa pangit ni ini.
4: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa pangit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki yung pangit. Ganyan, gingnan siya sa nga barkada nga. Daw aro po no. Pero yung ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga. Damo man katul-katul. Naayo man mo. Tagitistingan na po. Salamat yun. Naayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, Crossing All Barracks. Dunkin' Donuts.
1: GSIS og SSS Pensioner ka ba?
0: Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-an kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC og East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
2: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Oh, tinuon siya na. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pong purga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.

0: Mang, hapit na ang birthday sa itong bunso. Masa may plano na to, Ani?
1: Ugani pang malichon siguro ta. Pero mag-order na lang taanig lichon package kay para dili na ta mahago magluto kay busy bayat na sa trabaho.
0: Naisikat ka ron nag-offer ang lichon package diri sa Kidapawan ba nga barato ra o legit?
1: Asa man nagapit pang? Ugun sa'y pangalan.
0: Miam's Lichon and Food Packages.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
3: Ganap na nga alas 7 na ang oras at
4: alamin ang kaganapan sa BARM Parliament First Election. Bantay halalan sa tinig ng bayan.
3: Tuloy-tuloy po tayo sa ating pong pagtutok sa mga kaganapan na ngayong eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa puntong ito, diretso po tayo sa Cotabato City dahil sa mga insidente po ng kaganapan. Kanina, iniulat ang apat na nasugatan, isa rito'y police nang mangyari. Ito pong insidente dyan po sa Cotabato City Central Pilot Elementary School. At maliban dito, marami pa mga insidente bago lang, wala mahigit isang oras pa. Idineklara na ng Commission on Election o COMELEC at isinailalim na sa kontrol itong Cotabato City. May kaugnayan ito. Kasama natin ngayong umaga ang ating spokesperson ng Cotabato City Police Office, si Police Captain Steffi Salagit. Ma'am, magandang umaga po. Tayo po ay napapakinggan sa mga himpilan po ng Joy FM. Si Lawyer Rosario po ito.
5: Yes, sir. Magandang umaga po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At magandang umaga rin po sa lahat na nakikinig sa atin ngayon.
3: Apo, alaikum salam po. Maki-update kami. Ano po? Ano yung pinakahuling report na natanggap po ninyo? Especially, nagkaroon po kanina ng insidente ng barilan sa loob mismo ng Cotabato City Central Pilot Elementary School. Kaya't si COMELEC Chairman George Garcia ay talagang pumunta kaagad doon. Iniulat na mayroon pang pulis na nasugatan. At yung ibang mga butante, umakit, nag-over the backwood para makalabas lang ng school compound. Ano pong sitwasyon po sa kasalukuyan?
5: Sa kasalukuyan naman, sir, under control na po tayo doon. Yung ating naman mga personnel ay pabilitin kong nag-interfere. So may mga standing po tayo ng mga personnel underground na handa po talaga. Yun po yung role nila mag-pacify if ever na may nangyari pong mga kagaya nito na mga incident. So yung kanina po kasi apat na individuals po yung sinasabi natin na nasugatan, but may mga report na po na pumapasok na isa daw po doon ay pumanaw na, sir.
3: Naku.
5: So tama po kayo, isang TNT personnel din po kasi yung tinamaan sa kanyang hita.
3: Aha.
5: So but sa ngayon po undergoing na po sila ng treatment and stable naman po so far yung condition nila.
3: So isa yung namatay, sibilan to, butante ba ito o ano po?
5: Yun yung inaalam pa natin ngayon, sir, if voter ba talaga sila, registered voter sila doon sa area or supporter po na nakipunta lang doon sa area, doon sa Cotabato City.
3: Oh, ano po ito, ma'am? Shooting incident o meron pong isang individual na walang habas na namaril? Paano po nangyari yung incident po?
5: Nagkaroon kasi, sir, ng altercation. Same doon sa mga previous natin na report, kaya noong na-report din kahapon kung saan 15 katao yung sugatan and 3 sa kanila yung nasawi.
3: Uh-huh.
5: So, between kasi ito, most probably sa mga grupo-grupo, sir. So, inaalam pa natin kung yun talaga yung dahilan or itong taong ito ba or yung suspect natin ay involved sa isang conflict. Sabihin na natin na may kaaway siya na naandoon din sa area or talagang because of hindi pagkakaintindihan ng dalawang grupo ito.
3: So pinagtatagpi-tagpi po ninyo yung pong istorya kung yung nangyari kanina sa Pilot Elementary School ay may ugnayan sa nangyari doon sa Dato Usman Manampen Elementary School sa may Barangay Bagua 2.
5: No, sir. Separate incident naman yun, sir.
3: Separate incident naman yun. Okay.
5: Opo.
3: So, stable na yung tatlong mga sugatan kabilang ang isang pulis po, ano?
5: Yes, sir.
3: Itinigil ang butuhan kanina after ng incident. Ano pong update ninyo ngayon, ma'am? Tuloy ba?
5: Sa ngayon kasi, sir, nandun pa rin yung ating mga investigators. Kailangan nating i-validate yung mga information na pumapasok and mag-conduct ng crime scene investigation.
3: Uh-huh.
5: But magbibigay kami ng update kung ma-verify na po na natuloy na po yung voting doon sa area ng Kailot Elementary School.
3: Aha. Yung pong ano po ma'am, yung mga nag-over the barcode, ano to, mga butante po ito lahat o ano pong information
5: din ang gagawin? Wala pa tayong confirmation diyan kasi okay. Marami pong tao ngayon sa Cotabato City.
3: Aha. Ma'am, sa kabilang banda, update po sa nangyari pong insidente dito sa may Dato Usman na Mampin Elementary School kahapon po. Ay, kagabi, alas 11:55.
5: Ganun po din siya, sir. Similar na scenario, nagkaroon ng alitan, nagka-altercation po yung ating mga sinasabing dalawang grupo.
3: Uh-huh.
5: And then, nauwi sa physical nila, pakikipag-away sa isa't isa, until such time po na umabot sa pagkakaroon ng shooting incident. So, may mga na-recover naman tayo mga pieces of evidence, like yung mga fired cartridge cases. So, isa sa tinitingnan natin kung parehas ba na side ng mga ito, nitong mga grupong involved ay nakapagpaputok o isang tao lang o kung ilan ba. But kaninang umaga po kasi nandun pa rin yung ating mga sinop sa crime operatives o yung ating SOCO para mag-conduct ng crime scene processing. And in time po natin yan yung magiging results ng mga forensic examinations nila para makapag-provide po tayo ng panibagong report.
3: Mm-hmm. Kagabi, mayroon din nangyaring insidente sa may Amerul Elementary School sa may Kalanganan naman ito. Sinasabi yung nasugatan ay yung may bitbit ng granada. At kanina, sa pinakahuli, walang mga butante na dinatnan yung ating mga foreign observer sa pagbubukas ng butuhan kanina. Ano pong update, ma'am?
5: Yung sinasabi kasi na victim, sir, sa ating initial report, of course, yung ating mga responding personnel, ating mga kapulisan na pumunta po agad doon sa pinangyarihan, according to them, na dinaknan pa nila itong victim and responsive naman siya.
3: Mm-mm.
5: So, automatically, kailangan nilang tanongin agad yung victim regarding sa mga details kung ano talaga yung nangyari. And based po sa statement itong victim na naandoon lamang siya sa area, nagaantay ng kanyang kasama nang may nakita siya na naliwanag or puting ilaw. And then doon na niya napansin daw po, according to him, na may sugat na siya on lower parts of his abdomen and yung kanyang genital. But then, dahil po sa pag-progress ng ating investigation, lumalabas po na itong taong ito din, yung may dala noong sabihin na natin box or package na sinasabing allegedly po ay IED. Pero inantay pa po natin yung confirmation ng ating forensic unit kung ito po talaga ay isang IED.
3: So, ibig sabihin po nito, pwedeng premature explosion yung nangyari, ma'am?
5: Tinitingnan pa rin natin yan, sir, under validation po yung information.
3: Apo. Sa kabuuan, ma'am, kumusta ang takbo ng eleksyon ngayon? Gayong nasa ilalim na ng COMELEC control ang Cotabato City?
5: Sa ngayon naman kasi, sir, although ang ating Cotabato City ay under nga po ng COMELEC control na or pati yung sa area ng Maluto, Basilan, ibig sabihin yan, mas direct po yung authority and supervision ng COMELEC over sa atin. Pero hindi po ibig sabihin niya na mawawala yung Philippine National Police, yung ating command structure, o mawawalan po tayo ng role dito sa ating mga areas. So, responsible pa rin po tayo sa mga police operations, sa ating law enforcement at saka sa pagbibigay po ng response. Ang nagbabago lang po ay yung level ng COMELEC supervision over doon sa mga election related na mga security activities. Kaya yan yung pag-secure po ng mga boto, pag-entertain po sa ating mga voters. And then kung may kailangan naman pong aksyonan or may mga concerns po tayo doon sa isang polling place, hindi po ibig sabihin kanya-kanya na yung kilos ng ating mga security forces. Coordinated pa rin po yung ating security effort under the election-related supervision ng COMELEC.
3: So si COMELEC na po ang magdadirect po ng lahat po ngayon. Kung anumang communication na iutos niya ito, halimbawa magdadagdag ng puwersa sa lugar na ito, direkta na po sila.
5: Yes sir, tama po. So magko-comply po tayo dyan under the supervision po ng COMELEC.
3: Ma'am, ang command center ng ating pong CTPNP, nasan po nakalagay po? Sa PCL pa rin?
5: Yes sir. Iba't ibang command centers po din kasi meron din po tayo dito sa regional headquarters, meron sa Cotabato City and sa mga iba't ibang provinces. Yung ating COMELEC ay naandoon sa Almor, and then yung iba pa po na mga media monitoring centers naman natin, meron din tayo sa DOS, sa Awang, Molibunaw del Norte, and as well as sa Lunaw del Sur.
3: Aha. By the way ma'am, sakop po ninyo ang buong region arm po, di po ba? Ihahabol ko na lamang din po, kumusta ang Lanao po ngayon?
5: Sir, so far naman po, wala po tayong na-receive na kahit anong report of any violent incidents or threats doon po sa Lanao del Sur.
3: May mga nakita po ba kayong mga tawag rito? Kasi kadalasan po dyan sa Lanao, every election talagang nagdudut-dutan ano, sa mga polling precincts. This time, may mga ganun po bang sitwasyon?
5: Wala pa naman tayong wala pa tayong information about that. Kasi nag-debate po talaga tayo sa ibinabatong report ng ating mga lower units. And as per instructed naman po yan ng ating leadership, ating PNP chief, and as well as ang ating regional director, pababa po sa ating mga units na kahit po anong klase ng threat pa man yan o nangyari na po na incident, ay iba to agad yung information to the higher headquarters.
3: Aha. Ma'am, kami po ay nagagalak sa oras na ibinahagi po ninyo sa ating programa, at kami po ay muli pong makikipag-ugnayan po sa inyo sa mga karagdagang update sa kasalukuyang kaganapan po sa nagpapatuloy na butuhan. Thank you so much ma'am, at baka may mga dagdag po kay mensahe para po sa ating mga kababayan. Naririnig po tayo sa Lanao del Norte, maging dyan po sa Marawi City, sa pamamagitan po ng ating sister station na 87.7 Joy FM Pangil Bay, at dito po sa probinsya po ng Cotabato, especially sa mga lugar sako po ng SJA Barm.
5: Opo sir, so sa ating mga kababayan po dito sa Bangtamaro Autonomous Region, pinapaanyayahan po natin ang lahat na mandatili po tayong kalmado and i-exercise po natin yung ating karapatan na bumoto. Huwag po tayong mag-atubili na lumapit sa ating mga kapulisan if ever po na may mapansin man lang tayo na kahinahinalang bagay or kahinahinalang mga tao pangyayari sa ating paligid, kasi napakahalaga po ng information na ibinibigay ng ating mga kababayan sa pag-prevent po natin ng mga untoward incidents dito sa buong region po ng BARM. Kasi yung kagaya po ng ating mga accomplishments sa lahat po ng ating mga police operations, napakalaking tulong po ng ating mga kababayan. Sana po ay maging tuloy-tuloy yung pakikipag-coordinate po ninyo, hindi lamang po sa kapulisan, kundi sa lahat po ng ating mga security sectors. And mag-ingat po tayo sa mga misinformation and disinformation, lalong-lalo na po sa social media. Pakaingatan po natin yung ating mga sinishare na mga photos, videos, or posts, sapagkat napakalaking effect po niyan sa mga nakakabasa or nakakakita na naniniwala doon sa maling information or maling balita. Panatilihin po natin na tayo po ay mag-verify muna sa mga official Facebook pages or mga media outlets po natin, hindi lang dito sa BARM, kundi po sa ating national media.
3: Oh. Ma'am, by the way, belated happy birthday. Hindi tayo nagkita nung Friday. Nandyan ako sa Parang. Birthday na po ninyo, kaya hindi tayo nagpag-abot. Thank you so much ma'am sa panahon na binigay ho ninyo sa ating programa, at magandang umaga po.
5: Salamat,
3: thank you so much. Si Police Captain Steffi Salagit ang spokesperson sa PNP Pro Barm. Kalimut ko, PNP Pro Barm siya. Pro Bar, PNP Pro Bar. Di sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. May kalambigitan mga higala dire sa mga panghitabo. No? May kalambigitan sa eleksyon karong adlaw.
2: Bantay Election Update.
3: So, mga itong pinakaulahi di sa Bangsamoro. sa reporta nga atong nahipos, Bisaya Tagalog lang taron kay daghang nagapamina pud nga mga Tagalog. Og mga Bisaya og di kasabot pud og Bisaya. Anyway, salamat jud kayo sa inyong kanunay nga pagpaminaw ni ato ang coverage mga higala sa kaganapan or mga panghitabo sa eleksyon. Sus, daghan ang mga panghitabo, buntag pa kayo no. Wala pa gani. Wa gid ta na sayo panghigala before sa eleksyon. Nakita na nato ang sitwasyon nga kung asa pwedeng mahitabo ang katong gihimo sa panahon sa BOL, Bangsamoro sa gitawag ganyan, kalimut ko sa BOL. So muna sa mahigala no, kung asa gihuraw ang katong Cotabato City Central Pilot Elementary School sa panahon nga gipahigayon kadtong plebisito para sa Bangsamoro Organic Loco na BOL. Kay namduman mga higala, di ba? Kanang lugar, kanang Cotabato City Central Pilot Elementary School niadtong early July, kanang sa bato na itabo, murag kining 2019 kung wa ko masayop ang kadtong plebisito. Gihuraw ni sa mga dagang mga tao unya nigawas ang resulta. But anyway, so same pattern ang atong nakita, pero mas kuyaw lang ning nahitabo gid karon kay do nagay mga wounded no? Og sa report ang atong nahipos before pa na hitabo ning mga insidente diha karon kagahapon unya atong nilabay ang adlaw pa do na yung mga report nga do na yung mga armadong grupo magsamok-samok sa tanang mga pamaagi, ilagayo da buhaton mga higala para sa mukon lamang kining naasoy ang eleksyon. Gani sa kasamtangan, sigo na sa atong nakuhang mga impormasyon, niabot nga to sa 16,000 ka mga sundalo ang gipakalat sa tibuok Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. 16,000 ha, nga mga sundalo gamit pa mga higala ang mga sophisticated kayong mga tangki de gera. Katong doon na pa'y kining itong mga air asset na ito, itong MG 520 gunship helicopter o doon na pa'y katong jet nga gamiton mga higala sa pagbantay lang ha, niining Bangsamoro election. Unya, doon na pa'y mga kanang katong 155 ka mga howitzer, mortar howitzer nga gipakalat usab especially sa mga lugar nga giila isip pa red zone or gideklara isip pa kanang sa tawag gani naka apil mga higala sa lugar nga dunay bahad no sa atong nasayran diha gayod da nahitabo katong mga insidente kagahapon og ang epekto diha sa may especially mga higala ha, sa may Amirol Elementary School sa Mother Barangay Kalanganan daghang nangahadlok kini ang kining lugar sa Kalanganan mga higala ilado kay ini daghang mga panghitabo kada election. Gani ang tinuod ni ana na tingala kita kay kini medyo sayo pa man kay usually ang mga panghitabo mga higala kasamok bandang hapon na kanang magsirado na
2: tinig ng bayan
3: magsirado na ang kining presinto. So ibig sabihin expected po na mamayang hapon sana wag naman mangyari, inaasa natin mas iinit pa, mabuti naman at hindi mainit masyadong sikat ng araw ano, nakisabay itong ating panahon na sa kasalukuyan. So tungod sa kining panghitabo mahigala, adu na pa ilaing report nga ato nga nahipos gawa sa Cotabato City. Kay ang Cotabato City human itabo itong mga shooting incident, gipailawom na usab sa Commission on Election and Bank ang direktang control sa Maluso, Basilan. Katong gingon ni Captain Salagit kaganina, no? Kay unsabay nitabo dito sa Maluso, Basilan mahigala. Daghang nahitabo usab dito nga mga insidente sa Maluso, Basilan. Adun na kita yung report nga nahipos. Gikan na sa tuang mga kubanan mga higala nga gipailawom kini sa control sa Commission on Election kay nga no? Dunay mga preceded na nga mga balota. Sos na lang intawon. Wa pa nakaboto, giboto na. Ha? Wa pa kabuto itong mga botante, gibutuhan na. Ingon na nang nitabo dito sa Maluso, mga higala. O karon nag-iimbestigahan na kini, no? Ang naasoy nga insidente, nga kung nga diin adunay 36 ka mga polling precincts sa maong lugar ang sumala pa, human na ang boto, wa pa nagsugod ang eleksyon.
4: Alamin ang kaganapan sa BARM Parliament First Election. Bantay halalan sa tinig ng bayan.
3: Una nga kinahanglan kayo da dapat mahigmata ang atong mga katawhan o kanunay mabinantayon mga higala libi na ni ining kasamtangang panahon. Samtang sa pika sa bahay nun sa bahay laing pang mga panghitabo. Atong tanaw na sabah kining ubang pang mga presinto mga higala sa tibuok Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kaganihang buntag si BARM Chief Minister Abdul Rauf pa makakuha o ni Butar na mga higala sa iyang hometown diya sa Kabuntalan, Maguindanao del Norte. O ni Butar na siya dito, no? By the way, bago tamo ang paggamay, balikan na ako katong naitabo diya sa Cotabato City Central Pilot Elementary School kaganinang pasado alas 6 sa buntag. Kung asa mga higala, naitabo itong shooting incident. Ang katong mga butante, ano sila, dili pala butante tanan, involved na diha sa kasamok, gustong samukon, mga binayra na, nangatkat sa kining nag-over the bakod. Pero wata masayod, no? Mo ni comment sa kadaghanan mga higala. Pero wata kabalo kung sa gayoy kamatuuran, no? May kalambigitan na niya ng kasamtangan ng ginaimbestigahan sa Cotabato City Police Office ang maong butuhan o gipaundang dayon. Ito nga naasoy nga butuhan mga higala tungod sa kahadlok gayod sa mga butante. Sa ubang lugar sa Cotabato City, well, peaceful, no? Diha sa Cotabato City main campus, nagpunsisok noon ang mga butante pero nagpadayon karon ang eleksyon mga higala sa maong lugar usab sa Cotabato City National High School Roja site atong nasayran nga nagpunsisok gyapon ang mga butante diha pod dapita mga higala sa atong silingan sa may kining San Vicente High School, no? Kung diin na sa may Rosary Heights 8. Oo. Dito nakarehistro ko. Wa ma-transfer dito sa RH 4. Kung asa daghan bang nagapangita sa ilahang mga presinto. Pero ang Commission on Election nagpagawas na og kining unsa nga tawag ani precinct finder di na mo kinahanglan pa mo adto sa inyohang diha makigdutduta nay no pwede naman ninyo pangitaon dito adto mo sa comelec.gov.ph pangitaon ninyo ang precinct finder i-type dito ang inyong pangalan tubagon tong mga panguntana then itawad-tawad diha igawa sa Comelec no ang katong imuhang pangalan sa pangalan nimo kung asa kadapita nga polling precincts nga muadto diretso na ka sa imong polling precincts di na ka makigdutduta na ipa kaya naman dito ang nakapaskil nga pangalan diha sa gawas maupod na ang gikan sa mismo sa listahan sa Commission on Election so wala mo'y dapat nga ikabahala mga higala kung mangita mong pangalan especially sa itong mga senior citizen kuha mong cellphone diha adto mo sa comelec.gov.ph no i-type na diha sa inyohang cellphone sa Google o sa Google ingon ana so magawas dai na mga higala anyway mo na siyang mga katikaran no sa diha sa Commission on diha sa dapita tay pala nawag dumito ko amigo diay ato ang kining lain pang mga guests nato mga higala okay ato ang i-dial no kay para makakuha pataga dugang update samtang sa pika sa bahin umoto si BARM Chief Minister makakuha nakabutar na dito sa iyahang yutang natauan mga higala diha sa may Kabuntalan, Maguindanao del Norte. Oo. Si Kwan, after pila to? 45 years ba? After 45 years, si Commander Bravo Mahigala, nibutar na usab, no? Dugay na ni si Commander Bravo, wa man ni kay Commander man ni sa MILF diya sa Lanao. So nibutar na gyud siya Mahigala sa Lanao del Sur. Unya atoa nang dugang update. Atong kauban karumbutaga si Professor Ramon Nabilino Jr., usa ka political ug economic analyst. Prof, good morning. Opo, kayo po ay nakatutok din po sa kaganapan ngayon sa Bangsamoro first parliament election po?
6: Yes, medyo nagmamonitor po tayo ngayon.
3: Aho, ano po yung mga initial na assessment ninyo? May mga report ang ating mga foreign observer na wala silang dinatnan ng mga butante dahil wala daw mga butante. Yung iba naman ay may mga naganap ng dayan, especially sa Maluso, Basilan.
6: Yeah, no? Yan yung medyo problematic sa ngayon, no? Because we're hoping sana na ano, no? Na this will be ano, this will be a successful election, no? Uh-huh. We are hoping na pag magiging successful ito, two things, no? Number one, probably, no, it will ano, it will address, no, yung peace problem, no, sa Mindanao, and number two, pwede siya maging ano, no, framework na gagayahin ng buong Pilipinas. Uh-huh. So instead na very negative yung tingin natin, no, sa Bangsamoro, magiging positive na, no, kasi magiging example na siya, no, para mm-hmm. sa buong bansa, especially no, kung gusto natin tingnan na we transform from presidential to parliamentary, no. So yun yung medyo ano, sa akin very important, but number one muna, and hoping praying na this will be successful para at least na ma-establish na natin yung number one, no, and then number two will be able to help also the whole country.
3: Kaya nga, nakakalungkot kung ganun ang mangyayari. Eh, despite na abot sa 16,000 na mga sundalo mula sa iba't ibang mga division, may mga sophisticated pa na mga armas pandigma ang ipinadala at meron pang more than 9,000 na mga pulis ang ipinadala, dagdag na tropa sa kasalukuyang puwersa, nangyayari po ito, Prof. Sa palagay nyo, ano po ang mga posibleng, bakit nakakalusot ito, Prof? Anong may mga kakulangan ba tayo sa seguridad? Kasi matagal na sinasabi ng ating mga pulis at military na handa na sila, all systems go na, pati ang COMELEC, ganun din ang sabi.
6: Yeah, actually, ako personally, sa tingin ko, may mga ano talaga, no? May mga gusto lang talaga na maging ano eh, no, na pumalpak, no, itong Bangsamoro, and nakikita din natin, no, na yung may iba ding mga ano siguro, no, forces na I think gusto nilang ma-influence, no, itong decision, okay? Lumalabas kasi, no, I don't know kung sa inyo yung observation natin, may mga nagsasabi kasi na it seems like parang nakikialam daw, no, Manila. Oh, Manila, dito sa magiging result, no? Because of course, alam natin that for the past three elections, 2016, 2019, 2022, 2025, four elections na, no?
3: Oh.
6: The Mindanao was delivered the votes, diba? So kung, you know, if you want also to control, no, itong mangyayari sa, ano, sa 2020, most probably, no, nagkukumawag sila na hawakan itong Bangsamoro. And I think, no, yun yung medyo nakikita din natin, no, some of the reasons, no, kung bakit medyo may mga nakikialam dyan ngayon.
3: Oo. May mga lumabas nga na balita, Prof. Namigay daw si President Bongbong ng taga 50 million sa mga governors. Hindi naman sinabi kung para saan, pero sabi ng marami, ay alam na, gagamitin na yan.
6: Yeah, no, sabi na natin medyo nakakalungkot, no? And if this will fail, di ba, the more na pwedeng pumasok yung ano, yung national government, no? Kasi nga, lalo-lalo na na-notice natin, no? May nagtatanong kasi bakit ang daming, ano, daming nakikialam dyan sa Bangsamoro election, no? Hindi lang yun, eh, hindi lang yung control over the, ano, no? Control over the votes, no? Na-notice din natin, ang laki kasi ng pera na ginugugol sa bond, di ba? 5% of the total ng income, no, ng buong bansa, no?
3: Mm-hmm.
6: So that's roughly between 80 to 90 billion. di ba? Mm. So, medyo malaki-laki yun, no? Hindi na lang, no? Baka may mga taong gustong hawakan din yun, no? Aside from that, naririnig din natin, no? Na meron daw natural gas dyan sa, ano, dyan sa...
7: Liguasan Mars.
6: Pagkamo, no?
7: Oh.
6: And then, of course, the other resources pa, no? Possible na gusto nilang hawakan din.
7: Kaya nga, sabi ni Digong nung siyang presidente sa Bangsamoro, i-explore niya na yung Liguasan Mars. May natural gas dyan, bakit hindi pa ginagawa na makakatulong sana? But anyway, lumipas na yung kanyang panahon. So, sa ngayon, yung lang, nakikita natin yung preparation din para sa 2028 election na Prof. Para bang nagtatayo na sila ng mga pader?
6: Yeah, actually, no, ang dami nating nakikita mga ano, no? Other perspective no, na gustong umawak na kaya yun ang gulo-gulo tuloy ng ano no, ang gulo-gulo tuloy ng mga nangyayari dyan sa ngayon and it's sad no, it's sad and sad kasi ang tagal nating prepare ito di ba nakailang ano na to nakailang postponement na to di ba paulit-ulit na lang no and then ito finally ngayon matutuloy na. Eh may mga ano naman, may mga ito pang matindi, may mga outside forces. Ito, hindi to inside forces, may mga outside forces na, na gusto nga no, na sirain, no? Yung what has been built for the past several years already.
7: Mm. Sir, maraming salamat po Prof ano sa oras na ibinahagi niyo sa ating programa. Thank you so much po. Ay ingat po palagi.
6: Maraming salamat na tayo dito.
7: Thank you so much. Si Professor Ramon Abilino Jr. o saka Political Economic Analyst manggigala kong diin padayon gyapon ang ilahang pagtutok karon no sa kasamtangang sitwasyon sa Bangsamoro.
2: Mantay election update.
7: Resikta sa tungga kaubang si Tinig Doska Romy Ilospa. Asa ba siya dapita karon?
2: Bantay eleksyon sa Bangsamoro. Bantay
7: eleksyon. Kaubang Romy, good morning. Asa ka dapit karon?
8: Yeah. Good morning. May buntag. Nakita ka lang sa SGA sa Tugunan.
7: Tugunan.
8: Tugunan Municipality. O particular nakita sa Barangay Panikupan sa pagkakaroon ng
7: dating pikit.
8: Busy kayo pa ang mga presinto. Busy pa kayo mga presinto. Daghan pa ang mga butak pupunta na napangitan sila ang mga pangalan. Ito naman yung mga listahan sa mga pangalan. Yung na nagayon na nagsusupag na sa mga pangalan. But by and last day, peaceful or upside ang sa aduna ng mga bagay sa pagka kamite sa kahusay pero dito sa loob some 50 meters away dito sa mga kusito aduna po yung pulis kaya as dito na ito niya mga maestra yung mga butante kaya ang nakanindot aning SGA kay nagsagol diri ang Muslim o Kristiyano. Aduna po yung mga pipila ka mga luma diri. So ganihan ako naka-istorya nga Kristiyano dito sa Guas. Kaya ang pangalan si Benedicto Biglay. Inon siya nga, sayo ko na siya dibuto kaya para diri na siya. Wala siya nagroon ako naon. So, pangita taon niya o dahil ma-interview na ito na Kristiyano kung saan ilang na o ilang sin.
7: Karomi.
8: Ang hibati.
7: Karomi. Ilang
8: sila sa CA o gano'n na nila.
7: Karomi. Mo-transfer kong call. Picas line, okay. Medyo chapi-chapi mo hang dating, no? Nag-dial ko karon sa Picas line ni mo. Kay chapi-chapi mo ang dating.
8: Wala lang ako nagtatawag sa cellphone.
7: Tempa. Pwede ikaw mag... ikaw nalang tawag dali. Basta dili lang sa messenger kay medyo chapi-chapi atong dating. Sige. Bisag asa dali napita. Naka-monitor siguro ka sa radio pod. No? Mauna siya. Actually, nag-dial ko. Aha. Sige, kaya itong balikan mahigala ang atuang... Sige, balikan ito. Karomi, dire. Dire. Medyo okay, dire. Mas pogi, dire.
9: Tignan mo yung chapi-chapi.
7: Okay na. Sige. So, naka-interviewon ka ron nga mga butante na ito, diha.
9: Sige, mangita daw mga butang tigre nga nang makabuto na akin eh, gini. Mayong bundag, sir, yung nalanin mo sa'yo? Yari, ano na, Abi, si Abi, nakabuto na ka? Oo, oh, nakabuto na ko. Kumusta na ang dagan sa butuhan na
10: rin? Okay, Japan.
9: Okay. Wala may...
10: Wala yan naman niya.
9: Wala yan naman niya. Fair play. So, na-observahan na ito doon eh. Ang mga Muslim o mga Kristiyano nag-uban?
10: Oo, oh, ngayon din nag-uban. Ngayon pag-butas. Wala itan.
9: Sige. Sige. At ang nangita ba tagawain?
10: Ay, alalay.
7: Oh yeah, go ahead.
10: Ang nangita ba tagawain? Hindi, at ang nangitaan lang siya. Kamusta ang gagawin sa
9: election dali?
11: Okay lang po, half-time. Kay gubot. Wala lang naman. As in, sobrang half-time.
9: Sa pagkakaroon mo, mga estimate mo, pilang na ang mga nakakabuto doon, black person to na?
11: Sa karoon, sir, kay ako pa man, good news ang gipit ko, kay ako pa na i-campturing kung sila doon dito na.
9: Estimate lang sa mo, about the 50%?
11: Wait, ganin na.
9: Gina, ano pa niya mo? Iya pang gina confuse.
11: As of 9 o'clock kanina, nag-abot na may 40%. 9.46 to 7 is 10.
7: Uy,
11: so probably more than 60% na siguro.
9: Sige, katuloy. Yung sabay niya mo sa Eterno,
7: bilis
9: siya,
7: kanda-kanda, BEI to ka, Romy? BEI?
9: Ha?
7: BEI?
9: Oo, BEI to siya.
7: Unsa nga, Juan, unsa nga polling precinct niya, iyahang gihandle?
9: Ma'am, ang gano'n yung mga polling precinct niya, ma'am?
11: Precinct, sir, 0033A, BNC,
9: 0-0-3-3-4-AD
7: 0-0-3-3-5-AD
9: Pero
7: sa 0-3-3-5-AD
9: so, ano
7: lang, kung ano
9: ka
7: sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa kaya ginatanaw na ko diri sa tuwang kwan bulang kristal kining naasoy nga lugar diya sa may Tugunan area. Kay kagahapon, by the way, kumusta ang katong isang adlaw nga pagpahigayon na sa ilahang sa tawag gani pag final testing and sealing sa ilahang automated counting machine.
9: Ganihan na ko na kayo sa hapsay banda, wala man daw ay smoke sailing.
7: Okay, mamo po niyang sa tawag ani result no sa ilahang gipahigayong final ceiling. Ba unsa nga ay eskwelahan gyud na ka, Romy?
9: Panikupan Elementary School.
7: Panikupan, okay. Panikupan Elementary School.
9: Yan yung bundag Haloy. Medyo abunalay gamay nga kasikas, pero okay lang man po kaya subject lang yung mga barangay official na ni-responde ikaw ba ng mga polis na na-assigned doon eh. Kaya doon siya rin matikdam niya siya kamutikab o doon ay karga ko ng mga
7: kaduda-duda.
9: Kaduda-duda. So, ilan sa tayo yung i-responde. And then, ang worst of all, ito po kaya sa pagsita nila, magigamit pa ang nagbukapang sa ngayon. So, immediately upon learning, nag-ibapihan pa lang, ang mga tao ni Mayor, may respond ko. So, okay lang dahil wala eh. Ang ito ko, ang incident na nahitabo. Ang kini niya barangay, mga siya o classic siya in as far as sa the barn election is concerned. Kaya wala gindi siya historically wala na siya ni join sa autonomous region Muslim Mindanao na itong nag-plebiscite. But after sa pag-pirma sa gobyerno o sa MLF o comprehensive agreement on the Bangsamoro, doon ay plebiscite ang itray gayon doon o didaog diri ang yes, mo rin ikaw nga ang residente dere Kabul Muslim Ilocano ug mga Bisaya.
7: Mm. At least na I try people diya sa maong lugar karomi.
9: Ako nga pangitaon na ko ang mga kapitan dere yun niya ko kung makita na ko so hindi mo tampon ako na makahinabi ko pagkahinabi nga.
7: Okay. Salamat sa update karomi.
9: Sige. Salamat po daw sa tanang mga tigpamino sa ating yung bayan ng Pinisi at tigdos sa Ramilu sa mayong buntag. Sa ating tanang
2: Bantay Election Update.
7: Si kasama nga Romy Ilospa mula po sa bayan ng Tugunan sa SJA Barm. O dyan po sa may dating pikit atong nga ginasumpay ning mga dating munisipyo para kabaw taas sa dapitan na no kay ako tinuod lang dili na ko sigurado po daas sa madapitan mga namahimutang mga nang mga lugar halimbawa kanang lungsod sa Pahamudin asa ba nang Pahamudin barangay ra man sa una so ang Pahamudin ana diya sa lungsod o dating sakop niya siya sa Pigkawayan o muna siya may gana so ang Tugunan dati po na siyang sakop sa pikit mga higala, no?
2: Tinig na.
7: So,
2: alamin ang kaganapan sa Barm Parliament First Election, Bantay Halalan sa Tinig ng Bayan.
7: Atong ginasinip karon ang uban pang mga lugar, sitwasyon mga higala diha sa Pagalungan na Maguindanao del Sur, silingan rana sa may Tugunan. Atong nasairan nga peaceful ang daga na sa eleksyon na sa maong lungsod, no? O gyapon ng itong mga katawahan, nagpunsisok sa pagpangita sa ilang mga pangalan. Ang gihimo sa mga

0: para atong siron kung kumusta po ang dagan na sa eleksyon na dintong dapita, no? O sa Mother Kabuntalan, Mayor Dilanggalin, sa'yo pa kayo ni Boto na kaganina, no? Maki-update yapon kita. Balikan na to niya tataod sa abang pa mga lugar, sakop pa sa SGA, no? Sa Lanao del Sur, so far, so good. Pero mo lagi na, di gyud kalikayan mahigala ang pagpangita sa mga pangalan mo ay kasagarang problema gayod sa mga butante. Huwag mo akin yan nakaabot sa tuwa. Gani, daghan ng mga butante ang nagpunsisok sa mga polling precincts.
1: Bantay election update.
0: Sa may Lamitan na Basilan, kaganinang kadlawon mga higala, alauna 15 ang takna. Kung diin mga higala, adunay nakita ang improvised explosive device kuna IED. Ang nakitaan mga higala sa may barangay Balubo, Lamitan na City, Basilan. O ang maong bomba sumala pa sa mga otoridad. Nakitaan kini alauna 15 o pagkaalas sa 3:30 gipailawom kini sa safety procedure o malampuson kini nga na-recover mga higala ang naasoy ang IED nga dunay electronic blasting cap, dunay TNT, dunay keypad nga cellphone, 9-volt battery terminal, concrete nails, plastic receptacle o wire, subot pa subot niya ini. Adunay katakos ang maong IED nga makadaot o makahimog kamatayon sa posibleng maigo kung kininibuto mahigala. So may nalang kay malampuson kining na detonate sa tuwang mga otoridad.
1: Bantay election update.
0: Diretso kita sa SGA Barm. Nasa linya si Tinig Onse, Juna Villasoto.
1: Bantay election sa Bangsamoro.
0: Kajun, good morning.
2: Yes, good morning, Kaloy. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Tayo nagpapatuloy sa pagsigawa ng special coverage sa nagaganap na Bangsamoro parliamentary election dito sa special geographic area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Atin ang naikot ang mga kabarangayan na sakop ng Balawag Municipality kung saan sa kabuuan ay isang napakamapayapa at sistematikong halalan na ang kanilang itinataguyod sa ngayon. At inaasahan natin na sa buong maghapong ito, bago mag-alas 7 ng gabi kung saan magsasara ang lahat ng mga voting machines, ay mapapanatili ang nasabing sitwasyon. Maliban kasi sa talagang buong puwersa ang security personnel na kalahat ng mga polling centers ay nandiyan din ang mga barangay tanod, kapulisan at miyembro ng kasundaluhan na nagbibigay katiyakan upang magkaroon ng mapayapang halalan para sa Bangsamoro. Ito ang pinaka-importanting araw para sa lahat ng mga kapatid nating Bangsamoro dahil sa unang pagkakataon na sila ay magkapaghalal na kanilang member of parliament sa bawat distrito. Ang special geographic area ay lahati sa dalawang parliamentary districts kung saan ang unang distrito ay binubuo ng mga bayan ng Pahamudin na Balawag, Kadayangan at Tugunan. Samantalang ay kanawang distrito naman ay binubuo ng mga bayan ng Paul Caabacan, Kapalawan, Ligawasan at Balidigaw. Nakausap natin si Mayor Duma Mascud ng munisipyo ng Balawag kanina na personal na tinungo ang Don Miguel Lacada Elementary School sa Barangay Tumbras at talagang nagbigay siya ng assurance na itaguyod ang malaya na uri ng halalan para sa mga kapatid natin na Bangsamoro. Sinunod natin tinungo ang Indayla Silungan Central Elementary School sa Barangay Kabimpilan at ang Gato Dimauddag Dilanggalin Elementary School doon sa Barangay Tugal. At tayo nga ay nandito ngayon sa Barangay Ulandang, particularmente sa Gato Gilumpiang Elementary School kung saan ito ang pinakadulong bahagi na nasa mismong Rio Grande de Mindanao.

0: inaasahan natin na sa buong maghapon na tayo magtagawa ng coverage para sa eleksyon na ito ay mapanatili ng SGA ang tahimik at mas matiwasay na botohan sa lahat ng mga kabaranggayan. Yan ang mga latest na balita mula dito sa P-Palma Area Special Geographic Area. Para sa Tinig ng Bayan, Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
1: Mantay Election Update.
2: Maraming salamat, June Villasoto, sa pinakahuling update, mga higala, mula sa SGA Barm. Nag-rambol na ta. Sa pika sa bahin, mga higala, diha sa may Sultan na Mandayan sa Matanog, Maguindanao del Norte, nagkatensyon kaganina.
1: Mantay Election Update.
2: Nagkatensyon kaganina, mga higala, tungod kay kininga mga butante. Sa gawas, aduna sila'y mga supporter, nga aduna sila'y ginudahan, nga posible kunong muhimo o kasamok sa kininga eleksyon, no? Hinungdan, nakita nila murag mga mangdaya ni, mautong nga nagtinulakay, no? Doon ay usa ka individual, mga higala, ang giharang. Mayayaw na lang kay nirespondid ayaw na yung naka-assign nga police dito. O dito gikuha itong laking gustong kulatahon. Gustong kulatahon, mga higala, sa mga supporter o saba sa mga kandidato. So main na lang kay napasipay dayon kinin. Dapita sa may sa tawag ni ini sa may Sultan na Mandayan sa Matanog, Maguindanao del Norte. Sa pika sa bahin dito sa Lanao del Sur, ang report nga atong nahipos, may gala, dunay kanang 118, no, ka mga electoral boards ang niatras sa pag-silbi, mga higala. Morning, dakong problema, nanghadlok sila o dagang rason, no. Hinungdan nga ang COMELEC nagpadala man hindayon og ilang kining mga pulis nga gitrain na daan para sa eleksyon na, mga higala, og appeal diha, no, sa mga nangatras nga mga musilbi unta nga election or electoral board na ay walo gikan sa Masyo, pulo sa Mulundo, tulo sa Taraka, 16 sa Tugaya, 57 sa Lumbaka Unayan, dunay 4 gikan sa Marantao og 20 gikan sa Sagiran. So kining mga lugar, mo ni mga lugar nga bibo kanunay, mga higala, sa matag election especially. Ako naga-cover ko, mga higala, diri dapita sa may Marantao, Sagiran og kining Lumbaka Unayan. Kining mga lugar bibo kanunay.
1: Tinig ng
2: especially, no? Especially, mga higala, kanang pahuman ng ganing eleksyon, nag-cover ko diha sa eleksyon na sa Lanao. Ang pinakabibo diha, mga higala, kanang hapit na musira ang kining polling precinct. So diha na. Pero karon kay paspas naman ang pag-transmit sa resulta sa butuhan, mga higala, mao nang dili kayo nag-expecta nga dakong kasamo kay tungod kinahanglan pod maningkamot pod ning atong mga awtoridad nga dapat peaceful kita, no, kay daghang kayong mga nagabantay karon, daghang kayong mata nagatan-aw, no, kay first kini nga eleksyon sa daghang mga observer ang nagabantay karon, no, ang kining ato ang nadawat nga report, mga higala, dunay mga miyembro sa IBP nga mga volunteer lawyers, no, nga gipanguluhan ni IBP National President Attorney Alan Panulong ani adto sa Bangsamoro oy dito sa Cotabato City. Unang giadto nila kay duol man ang airport, mga higala. So dito sila sa Cotabato City National High School main campus og nagpahigayon og obserbasyon sa aktual nga proseso sa butuhan sa Bangsamoro.
1: Mantay Election Update.
2: So atong tanawon, mga higala, kung unsa pod ang ilang mga observation, siguro tantaod makakuha po taga-update gikan sa ilaha. Adunay gipagawas usab ang Commission on Election og kining statement, mga higala, may kalambigitan sa kamanduan na niini nga pagpailaw saan sa control no sa Cotabato City o dito sa Maluso Basilan sigon sa ilang nga gipagawas mga higala nga statement karong nga buntag lamang gipailaw na nila sa under control ang maong mga lungsod ug lugar tungod kay sa mga kasamok ang Cotabato City gud pinaka bibo mga higala kini ako ang yutang natauan batuon ang Cotabato City no
1: Mantay election update.
2: Well, duga pa nga mga update mga higala atong itunol kaninyo ato sa gatagag higayon kini atong mga pilpila ka mga commercials. Balik kita malabay ang pilpila ka painom-dom.
1: Mantay election update.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: Baby pa ko sila, pinapailang kidiyaki vitamins.
5: Paano pa ipertabo sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kalaw na yung maunor.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki mapalit sa mga butika.
6: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
7: Sa mga inang buntis, mahalaga na ingatan mo ang iyong kalusugan dahil may buhay sa iyong sinapupunan. Kapag healthy ka, healthy din ang sanggol kaya mahalaga ang regular na check-up ng iyong OB-GYN. Maging maingat din sa iyong mga kinakain at inumin dahil may malaking epekto ito sa kalusugan. Magpahinga ng sapat at iwasan ang stress. Katuwang mo sa iyong pagbubuntis ang Integrated Provincial Health Office o IPHO kaya huwag mag-atubiling bumisita at magtungo sa Rural Health Unit o sa Barangay Health Center sa inyong lugar dahil may mga programa para sa mga buntis. Tandaan, ang iyong kalusugan at ang buhay sa iyong sinapupunan nakasalalay sa iyo. Ito si Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
8: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
9: Mang, hapit na ang birthday sa itong bunso. Masa may plano na to, Ani?
10: Ugani pang, malichon siguro ta. Pero mag-order na lang ta, Ani, lichon package kay para dili na kamahago magluto kay busy bayat na sa trabaho.
9: Naisikat ka ron nag-offer ang lichon package diri sa kidapawan ba nga barato ra o legit?
10: Asa man nagapit pang? Hugong sa'y pangalan.
9: Miam's Lichon and Food Packages. Ilang location, Kusing Balindog, pasulod Sun Oil Gasoline Station. Daghan sila gina-offer ng mga lichon packages. Napod sila'y mga belly, bilao packages, food trays, kakanin bilao, kinilong lechon, kung napod sila'y karinderya na na-display lahi-lahing sudan, tagadlaw.
10: Ay, oo, kabalo po, Ana. Kay si Maritelma, dito nag-order ato ni Aging Adlaw. Nakatilaw ko sa ilang mga pagkaon kay nag-invite sila ng utana ko kung asa sila nag-order kay Lamian Kaayo.
9: Wala, lagi ko ni mo gidala. Nangasay di ay kailang Maritelma.
10: Alangan pang, sa sobra kalami sa ilang lechon, wala na ko kahilumnum ni mo.
11: Miam's Lechon and Food Packages.
3: kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
11: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon, dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika, naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
12: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice mo na hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball. Tara sa LA Recreation Center.
13: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, let's go! Game on!
14: Tinig ng... Alamin ang kaganapan sa BARM Parliament First Election. Bantay halalan sa tinig ng bayan.
2: Alas 11:06 na. Uy, paspasa sa oras. Uy, nagluto na mo ba yan? Nagtakaang na mo? Padayin kita mga higala sa pagkatod sa mga balitag, mga impormasyon. May kalambigitan na sa First Bangsamoro Parliamentary Election. Well, gipinaguro karon na sa Cotelco, Cotabato Electric Cooperative mga higala, nga doon na kita igong supply sa kuryente, no? Kaya tungod sa... kani pinaka importante kay basin kalit lang mo palong mga galla.

0: Alas 11:08 na higala ang atuwang oras. Tuloy-tuloy po tayo sa paghatid po ng mga update.
1: Mantay Election Update.
0: Kasama ko natin ngayong umaga si Samira Gutok Tumawis, partner ko noong 2016 election sa Lanao. Doon to, ma-remember niyo pa ako, ma'am. No, maki-update tayo sa kaganapan po diyan ngayon sa Lanao del Sur. Kumusta po ang sitwasyon na, ma'am Siam?
2: Yes, sir. I just took information from the quick response team on the nangyari sa Cotabato City kagabi, kung saan tatlo. So may Bagua Barangay Elementary School ay may tatlo na namatay. Whether supporters po yon, they'll have to verify. Tatlo. At naka-news naman yung mga pangalan pala. Dito naman sa Lanao, Marawi City, 21 municipalities, Marawi City, under the 103rd Brigade Haribon. Wala na bang pong incident, kabuboto ko lang noong 8 o'clock in the morning sa Marantao with 20-30 plus barangays. Wala naman pong incident sa amin. Although highly secured, of course, police ang nasa polling center. And Philippine Army din po ang nag-secure sa perimeter po. Pero salamat po ay wala namang incidente po sa amin sa Marantao. The biggest, second to Wao, Lanao del Sur ang largest voters po sa buong barm. 700,000 voters po dito.
0: Sa Marantao, may apat yata na teacher ang umatras. Sa Kabuuan, sa Lanao del Sur, nasa 118 na mga BIs ang umatras. Kumusta ang takbo ng eleksyon habang mga pulis po ang humahawak po ngayon?
2: Yes, doon sa area ko kung saan pulis ang nag-assist po sa FBI, nag-act as BI, okay po ako. Nahanap ko yung pangalan ko. Nakapila po ako. Nakaboto po ako, na-incan ako. So, salamat po sa PNP, sa Philippine Army, DepEd po. Normal po sa akin na 20 years na po ako nagbabantay. Watchdog kami po sa election. Normal po na minsan may mga nag-wave talaga for fear of being questioned sa kanilang relationship affinity sa mga current candidates. So, normal sa mga DepEd, mga teachers, mga frontliners natin, pwede po sila nagba-back out at the same week or the day itself ng election.
0: Noong 2016 election na nandyan tayo,
2: Ma'am Siam, no?
0: Ang observation natin, ganitong oras, okay lang, normal pa yan, pero mamayang hapon hanggang gabi. Yun ang abangan.
2: Sa gabi or sa 4 o'clock onward, malapit na mag-end. Kanina sa Sagiran, dumaan ako, 7 a.m., hindi pa daw nagsastart. Pero hoping within the day, napit na mag-12, 6 hours na lang to go, praying for the frontliners, at saka lahat ng DRRMO, rescue, ambulansya, nag-ready naman po, wala naman pong incident as of now. Nandito kami sa Monitoring Action Center nga. Thank you to the 103rd ng Haribon. Magbabantay rin ako sa Malabang sana. Coverage naman nila, it's the 2nd District. Ito ay yung 21 1st District Municipalities ng Lanao, 700,000 voters. Wala pa naman na incident ako na kuha.
0: Pero so far, anong reading mo sa Kabuuan? Halimbawa, kasi marami ka nang na-cover na mga election, umaga pa lang, talagang matindi na. But this time, sa Kabuuan, nakita mo rin yung takbo ng pagboboto. May ano ba? May mga pagkakaiba? May mga masabi ba natin na mas okay ngayon kumpara noon?
2: Kasi mga district representatives ito, sectoral representatives, hindi ito head-to-head naman. Partido ito, party naman. So, hindi
0: ganun talaga ka head-on yung ano.
2: Hindi naman kating init. Pero kanya-kanya ring mga dinadala na district representante. So, malalaman natin ngayong gabi kung talaga may mga incident sakali. Praying na wala.
0: Pero so far, so good pa ang nakikita ninyo, Ma'am Siam?
2: So far, with the presence naman ng security, MILF, also in cooperation, may quick response team din na mekanismo sila. Wala pa naman, makikita ko na, wala po ako nakikita na that should go wrong. Nag-covenant naman, nagkaroon ng mga understanding among candidates. I hope na in my area, taga rito ako, nirespeto nila yung boses ng mga babae. Nag-ano naman po tayo, naging aktibo yung mga volunteers, watchdog, mga monitors, na makinig sila sa mga civilian. Nakawawa naman po ang babae, akali at mga ina, kung nagkaagulo.
0: Ma'am Siam, baka may radio kayo sa sasakyan, pakimonitor yung ating 102.3 sa Joy FM at Joy ganun FM, din sa 87.7 Joy FM dyan sa Maypanggal, binakaabot sa Marawi at Lanao.
2: Yes po, magandang umaga po at sa lahat ng nakikinig worldwide sa 87.7. Mabuhay po tayo.
0: Thank you so much po. Maraming salamat po sa ingat po palagi.
2: Maraming salamat po, mabuhay.
0: Mabuhay po kayo. Thank you so much po. Si Opo, alaikum salam. Si Shamira Gutok, tumawi sa mga higala.
1: Alamin ang kaganapan sa BARM Parliament First Election. Bantay halalan sa tinig ng bayan.
0: Muna nga atong dapat tutukan na kining mga panghitabo. So at least muna siya ana sila dili man kayo init diri karon kay mga kuan lang man mga representative ang atong pilion, pero bisan pa ni ana ha. Pero nganong ang Cotabato City init kayo. Og adunay report nga nakaabot sa tuwa kinato pa nga gina-confirm mga higala, pero reliable tong source nato, identified na no sa tuwa nga mga otoridad sa Cotabato City ang katong responsable sa shooting incident kaganina sa Cotabato City Central Pilot Elementary School.
1: Mantay election update.
0: Pero daghang mga pulis no, ganong nahitabo itong shooting. Wala daw naka-react dayo ng mga pulis. Tinuod ba ka ha? Oo. Sige lang, kaya ito ang pangitaga pamaagi mga higala. Ang kining makakuha taga dugang detalye, may kalambigitan na niini no. Hulat ato itong signal sa itong kauban karong buntaga para makuha nato ang kining update sa atong city PNP. Oo. Okay. Sige, kaya ito ang panikamutan nga makakuha tag update ni ini para mahatag nato ang pinakaulahing panghitabo update sa investigasyon sa maong insidente. Si Police Lieutenant Rochelle Evangelista, itong ginahulat ang iyang signal mga higala, siyang spokesperson sa Cotabato City Police Office. Para masayra na ito kung unsay pinakaulahing update dito sa investigasyon kay motong reporta kaganina ni Captain Salagit na patay na. Katong isa sa upat sa mga wounded o tulo ang ana-ana sa safe or luwas nga kahimtang.
1: Mantay election update.
0: By the way, sa Cotabato City mga higala, tulo ka representative, no? District representative ang ilang pagapilian. Pero ang panguntana ni ini, gagmayar ba kay ning Ripcon? Gibahin-bahin ra ang Cotabato City, laliman ka ang District 1 ara sa 11 ka barangay, ang District 2 anaa sa 13 ka barangay, o ang District 3 anaa sa 11 ka barangay. Unsa man ning sakop pa sa District 1, no? Kaya pati ako dili na libog na kun ang sitwasyon nila, no? Cotabatenyo pero nalibog. Diri sa District 1 mga gala ang sakop ni ini ang Rosary Heights sa Mother, Rosary Heights, mao ni pinakadako nga barangay, Rosary Heights Mother, Rosary Heights 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ang poblasyon na 4 o poblasyon 8 mao nang iyang sakop. Ang kining District 2 ang Barangay Mother, Bagua 1, Bagua 2, 3, poblasyon na 5, 6, Kalanganan Mother, Kalanganan 1, 2, ang Rosary Heights 10. Mo ni pinaka isa po sa pinakadako, no, ang Rosary Heights 10, dako po ni nga barangay mga higala. Ang Rosary Heights 11, Rosary Heights 12 o 13. Samtang ang District 3, ang Tamuntaka Mother, Tamuntaka 1, 2, 3, 4, 5, Rosary Heights sa 8, ang Indy Village, Rosary Heights 8 na, ang poblasyon na Mother, ang poblasyon na 2, 3, o 9. Nagpatuyok lang man eh, padulog kakar, no? Mao nga mga area, mga higala. So anyway, atong tanawon kung sa daga na ni ini para sa maong kining dagan na sa ito ang eleksyon karong adlaw. Nako, wala pa gatubag. Sige lang. Balikan na ito ang signal unya mga higala, no? Alas 11:18 na ang atuang oras. Samta ka itong ginahulat at itong mga kaubanan at sa tagagi gayon kining atuang mga commercials.
1: Mantay Election Update.
3: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
4: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
5: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
6: Me too, Kidiyaki Vitamins.
3: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
1: Imperial Appliance Plaza.
7: Appliances pa.
1: Adto ana ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adto ana sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
7: Imperial Appliance Plaza.
3: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
8: Sa una, lain kay kung gibati mga parte sa kuan god pag lawas maglisod ko pag ginhawa unya murag dili kay kuan kay akong sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa akong lawas. So nakainom ko, gitatry na ko sa tanan ng mga pamilya ngin ana. Okay gid kay gihapon sila sir, pati papa na ako ngamunay mga arthritis, tanan. Mas healthy na karon akong papa, sir.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantique KCC Building. Dunkin' Donuts, crossing all barracks. Dunkin' Donuts.
1: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yakiliniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
2: Katul kay kuya para nang nalabak na taging manggut ni niya. Maayo to siya rin. Ako galing mahikap o gahi. Mubalik ko katul. Ako ang mga igago ba nagbahin manggunan sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung may baho sa yaki. Siya nga, sinuhuta ko, di ba humot kayo. Di ako rin gitisingan. Niya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Muragbugnaw. Huwag ko'y tumunga tambalan ako akong kamot mo. May nyo'y naayo.
1: Iyan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Mantay Election Update.
4: Alas 11:12 ng atong oras. Uy, sa mga nagaluto diha, pakicheck sa inyo hang mga nilungag, no? Kay base na lang ang tuhoy na nanimaho na inyo hang mga nilungag, mga higala. Og ato ang ginahulat karon atong kauban na si Tinig 40 Ruby Padilla season na nakaroon na sa area pagkahuman sa board work niya ganyan nilupad dayon padulong dito sa SJA Barm, no? Mahatag og update taud-taud mga higala ato nang ginahulat lamang ang iyahang signal. Una na. O sige. Kaubang Ruby, unsa asa kadapita karon nga area?
3: Bantay eleksyon sa Bangsamoro.
4: Asa kadapita kaubang Ruby?
5: Hello.
4: Good morning.
5: Yes. Good morning.
4: Paspasa na kalupad.
5: O, buwan na ay na sa Dihanoy.
4: Oo. Oh.
5: O, naami pa. Tumi sa... Nabta na ginamo ang barangay sa Lapungan. Pero proceeding me sa barangay Bertad, ginapangita na mo ang tunuhaan para makakuha me dito on-site.
4: Unsa nga lungsod na? Unsa nga lungsod?
5: Lungsod sa Kabakan, Loy.
4: Old Kabakan.
5: Old Kabakan, yes.
4: Old Kabakan. Kay mamana siya ang kiningkwan. Dating barangay nga Old Kabakan, may ilang gihimong pangalan sa ilang munisipyo.
5: For now, Loy, among exact location, in loop na gabiyahe, naagyaan na mo ang Dato Mantawil Elementary School, no?
4: Uh-huh.
5: So, proceeding mo dito. By and by, pag-abot na dito sa site, mutawag po balik
4: okay.
5: Para muhatag o situational report o pangitan interviewee.
4: Ah, sige. Amping mo niya kanunay, kaubang Ruby.
5: Always, Loy.
4: Salamat kayo.
5: Allah takes care.
4: Okay, sige. Salamat kayo. Sige, kaubang Ruby Padilla season on the way. Diha sa may Old Kaabakan, mga higala, mag-update na unya.
3: Bantay eleksyon sa Bangsamoro.
4: Sa pika sa bahin, mga higala, atong balikan lamang kining gipagawas nga statement karon sa commission sa Cotelco Cotabato Electric Cooperative kung asa paniguro karon sa ilahang team nga dunay 8 ka team no ang gibutang mga higala para kini paspas nga Morris Ponde kung adunay mahitabong power interruption sa mga lugar nga sakop sa SJA Barm. Og ang maong team, gilang kuban kini sa ilang maintenance o technical personnel, nagipanguluhan ni Area 1 Kabakan Maintenance sa Head Romeo Missy Kula Jr. Sako pa sa SGA ang duha kalungsod sa Barm, ang Old Kaabakan. No? Usab ang kanang Buluan, Nangaan, Simoni, Simbuhay, Sanggadong o ang barangay Tamped. Samtang ang Carmen usab mga higala, kanang Kapalawan, no? Municipality sa Kapalawan, ang iyang sakop, ang Tupig, Nuwangan, Nanguan, Nangugan, Nasapian, Kibayaw, Kitulaan o ang Pidpuluan. O, muna. So, subala pa ni Cotelco General Manager Engineer Joel Vidi Guzman, nga ang maong team mga higala, gihimo nila para dili na mag-sagit sa lain kung dunay mga problema sa supply sa kurente o gapaspas silang makaresponde kung gikinahanglan, no? So, mauna, ang pinakaulahing update, mga higala. Sa Pikas Bahayin, padayon sa mga tuang pakigalayon karon sa PNP Maguindanao del Sur, no? Kaya maki-update punta dito, mga higala, sa mga katikaran diha sa Maguindanao del Sur. Kaya dito ganiya sa Matanog, Maguindanao del Norte, sir, no?

0: So mga higala, alas 11:26 na, padayon kita sa itong tulumanon. Naasali niya sa itong komunikasyon ng itong Maguindanao PNP spokesperson, si Police Major Joseph Tamayo. Sir, magandang tanghali na po. Loy Rosario, nasa Joy FM po tayo. Naririnig tayo sa mga himpilan po ng Joy FM. Kumusta po ang kaganapan ngayon dyan sa inyong AOR?
1: So far, okay naman po ang lahat. At lahat naman po, no, namomonitor natin ng ating CPO na lahat naman po ng mga polling center ay nakaka-transmit. Nakaput naman po yung nagiging eleksyon sa bawat mga munisipyo dito sa probinsya ng Maguindanao del Sur.
0: So, eksakto alas 7 po kanina, nakapagsimula po ang lahat ng mga presinto ng butuhan o may mga delay po ng ilang presinto?
1: Actually po, mga 5 a.m. Start na po based on sa COMELEC. 5 a.m. may mga nag-start na po na mag-butuhan.
0: Yung mga senior citizen at mga PWDs?
1: Yes po, po, po.
0: Aha. So, may mga, ano ba? Kasi alam natin, ang Maguindanao del Sur, may mga area dyan na talagang may mga presensya po ng mga armadong grupo. So far, kumusta po?
1: Ayos po. Ngayon naman, okay naman po lahat kasi doon sa mga kategory natin, katulad mga nasa red category, may dagdag naman tayo mga kapulisan. At the same time, yung ating mga quick response team at saka yung ating mga dagdag kasundaluan, yung ating mga special action force ng PNP, intact naman po, no, sa mga tactical, ano, na mga places kung saan to pwede, no, magkaroon ng gulo. Kaya hanggang sa ngayon, wala pa naman tayong report na gano'n.
0: Saan nga po yung mga lugar, sir, kung saan ang mga tauhan ng PNP ang tumatayong Board of Election na tellers?
1: Sa ngayon po, wala pa naman pong reported, no, na nagba-back out. Pero meron naman po tayo mga ready na mga SE-based every municipality. Yan po, ipinagandaan na po ng ating PPO sa pamumuno ng ating buting provincial director, Police Colonel Michael Jansi Mangahis, na meron pong sapat na mga SE-based in case na meron nga po magba-back out. Meron na po agad magsa-substitute na mga police natin na magsisilbing electoral board po.
0: Aha, pero so far wala po kayong nakikita na mayroong mga indikasyon na ganun?
1: So far wala po. Under control pa naman po ng PNP at ang AFP yung sitwasyon dito sa Maguindanao din.
0: Aha. Sir, maraming salamat po sa update. Time to time kami po itatawag po sa inyo. Salamat po ng marami.
1: Salamat din po at mabuhay po kayo.
0: Mabuhay po kayo. Thank you so much. Ingat palagi. Si Police Major Joseph Tamayo ang atong spokesperson sa Maguindanao PNP Provincial Police Office sa mga higala. So at least sa ilang AOR sa kasamtangan, no, smooth ang pagkasuga vote sa mga butante para sa atuang first parliament bar election.
2: Bantay election update.
0: Sa ubang mga lungsod usab mga higala, kaya ito usab ginabantayan na kining especially kining sakop diri sa SJ Bar nga dating sakop kini sa 63 barangay, no? Barangay sa probinsya sa Cotabato, no? Wala kining so far wala kayo mga dagkong mga insidente. Ang katong problema ra gyud mga higala kay kanang pagpangita sa pangalan kasagaran magyuni ingon ani gyud ang sitwasyon mangita sa pangalan. So mo gani na ang precinct finder sa COMELEC, way problema unta dali ra kayo na siya, no? Diha lang nimo tan-awon na mga higala. Sa okay. Sa pika sa bahin usab, okay. Human ang katong nahitabo mga higala nga kasamo ka dito sa Cotabato City Central Pilot Elementary School. So back to normal na, giablihan na daw sa ulahing report nga atong nahipos. Giablihan na, back to normal na ang pagboto sa mga butante, no? Katong niabot ng mga pulis nga magsilbi isip electoral board sa Cotabato City Central Pilot Elementary School kay kahinumduman, no, nga adunay kasamok diha. So para malikayan, so ang mga pulis dayon nga gi-trained na daan. So sila ang muhuli pang higala kay mo kini ang kautosan gipagawas dayon karong buntag ni COMELEC chairman Erwin George Garcia para dili ma-hamper ang pagpadayon sa pagboto sa mga butante nato. Og diha usab sa silingan nga eskwelahan kanang Vilo Elementary School mga higala nga naara sa college area so far. Nagpadayon ng kining hapsayog malinawon nga eleksyon sa kasamtangan. So, atong ipanghinaot, no? nga magpabiling malinawon ang kining eleksyon na bisan pa nga dunay natala mga higala nga mainit nga sitwasyon diha sa Cotabato City dito sa kay ang init diri mga higala kay gustong muling kudtanan ba gustong muling kudtanan kay nya pag muling kud na mangawat dayon
2: Mantay election update.
0: Okay, sige. So, alas 11:31 na ang atuang oras.
2: Mantay election update.
3: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
4: Kanta ka ng kuyot.
5: Pero karoon?
4: Na karoon. Bukos na siya. Magpapit sa kadlo. Isang katulong matulong.
5: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
4: Gidiyaki vitamins yan.
3: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
2: Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away. Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
6: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahona, daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na silay umoy, gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
7: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong malita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dio Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
2: Mantay Election Update.

0: alas 11:36 na higalang atong oras, padayon kita sa tuwang tulumanong special coverage sa Bangsamoro election na mga higala. O ang atong mga kaubanan na pagyapon na sa area karon si kaubang Ruby Padilla season, ginadailan ako kaubang Ruby, no? Okay, sige. Mahatag sag update taod-taod mga higala. Problema mo ni ato ang internet connection. Okay. Okay, alas 11:36 ang atong oras. Balikan nato si kaubang Ruby Padilla season mga higala. Asa siya karon? Sa may Kabakan area, no? Dating Kabakan, sa old Kabakan. At balikan niya ang linya.
1: Mantay election update.
2: Bangoy sa tinig ng bayan. Yes, magandang tanghali. Bisag ba pamoy pa ni Udto, pero piskay rin hapon kagtingog.
0: Kinahanglan.
2: Ito na to, kaubang Loy. With kaubang Loy, Isted Elementary School. At habang nasa daan kami kanina, kakamang Loy, nakakasalubong na namin yung mga bumoto. Nakamotor ang karamihan, may naglalakad na kababaihan. At based on our personal observation, na ibabalik din natin sa mga andito ngayon, tagang school dito, masaya tayo sa nakikita natin na kultura ng mga butante at ng mga nagpapapili dito, dahil talagang very normal ang butuhan, seemingly respected kung ano si kung ano yung choices ng mga electorates natin. At naririnig ko, nag-feedback kasamang Loy, aba, open yung radio nila kasamang Loy, yung napapakinggan ang Joy FM.
0: Oy, salamat.
2: Pero, sayang, wata ka nalag atong mga tambal di ano kay sagaan ang tanato sakpan din sila nakikinig sila sa atin at
0: salamat po. I-greet na lang
2: i-greet na to yung mga naka-open ang radio diyan, mga pagari, mga kapatid, salamat talaga sa pag-monitor nyo sa tinig ng bayan, no? Ibibigay din namin kung anong pwede namin gawin para makita nyo kung ano yung mga information on the ground. Atin ngayon si Sir Jonathan Talusan, no? Isa ito sa paralegal na huling-huli natin, talagang nagbabantay. At meron silang proseso, kasamang Loy, sa pag-assist kung sino yung nawawala ng presid. Hindi mahanap ang pangalan, pero itatanong muna natin kay Sir Jonathan Talusan. Kasi nakita mo, nakatapok sila din eh, with kababaihan at mga BFW. Unsa ni ka-importante, volunteer kayo, tingin ko, ganang tingin niyo sa eleksyon na ito. Ano pong para bang appreciation niyo? Bakit ang mga taga-Pedtad na Old Kabakan, kung saan ang Pedtad ay bahagi ng BARM, ay dapat na bigyan talaga ng panahon at masusing pagkakataon ang pagpipili. Ano pong importance nitong BARM first parliamentary election, Sir Jonathan?
3: Hey, good afternoon. Good morning po sa ating lahat sa tagapakinig ng Joy FM.
0: Opo, magandang tanghali po.
3: Yes po, sir. Napaka-importante po sa amin ang pagkakataon na ganito. Kasi, kumbaga, is may sinasabi na from ballot to ballot ang iniisip namin dito. Kaya kami usaya at kung ibig sabihin is buti at naabutan namin ang mga ganitong pagkakataon na matransform ang tinatawag nating Bangsamoro dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At alam naman natin na ang Kabakan or ang Barangay Pidtad is dating sakop ng North Cotabato. At ngayon ay mapapakita namin ang aming kakayahan na bumuto at saka kumbaga is magkaroon ng sariling panggobyerno ang mga Bangsamoro at may pakita naman sa buong rehiyon natin sa ngayon, sir.
0: Ayun, at least maganda po yung ating adhikain, ano ho? Kasi sa mga dagdaang mga eleksyon, na-deprive din yung ating mga kababayan dyan na makaboto.
3: Yes po, sir. Tapos ang nangyayari ngayon is gaya ng napag-usapan namin kanina bago pa yung interview ni ma'am is nagtatanong-tanong siya na kung ilang mga representante ba ang bawat partido dito. Sabi ko, kumpleto naman ang buong partido.
0: Mm-hmm.
3: Saka sinasettle namin na walang gulo dito. sa ngalan naman ng punong barangay namin dito na andito siya kanina, nagbigay rin ng mensahe na gawin ng maayos ang pagbuto natin dito sa Barangay Pintan po.
0: So apat yung mga kandidatong pagpipilian, di po ba, sa inyong diyan sa inyong distrito?
3: Apat na kandidato ang pagpipilian namin sa ikalawang distrito ng Special Geographic Area po, sir.
0: Ayun. Karubi?
4: Yes, Kaubang Loy.
0: Yeah, oh. Hello, Kaubang. Sige. Oh, diretso sa imo hang dugang pangutana na Kaubang Ruby.
4: Nakapangutana ka ba, Kaubang Loy? Tungod kay wala tay palipat-lipat ng tong ano natin. Pangutana mo ang expected turnout. Ano yung nakita niyong participation, sir? Mula kaninang umaga, mga anong oras po umopen?
3: Ang opening namin kanina is kasi may tinatawag tayo na special voting. Yung mga PWDs, buntis, senior citizens, at iba pang mga vulnerable sectors, is nag-stretch sila ng 5 a.m. Then, nung matapos na yun, 7 a.m. is sa regular voting na po ang bumoto.
4: So, ano ang assessment ninyo sa botante, sir? Mula sa oras na nabanggit mo, nakita mo ba na interesado, may masigasig, pumunta ang mga tao, or tingin mo medyo malabnaw ang pag-participate sa butuhan base sa nakikita mong influx o pagdagsa ng tao sa iba't ibang presinto dito sa Central Elementary School? Assessment po ninyo, sir?
3: So far, ang nakita natin mula pa kaninang umaga is yung, kumbaga, is parang natawag na overwhelming ang pagbuto ng tao kasi lahat andito, yung iba kahapon pa nag-prepare na kasi nagbigay kami ng mensahe sa lahat na lalo sa vulnerable sectors na maaga sila magbuto kasi idagdag pa natin yung panahon ngayon na medyo mainit ang pan.
4: Mainit ang panahon pero malabnaw ang ulo ng mga tao at talagang very objective ang tingin niya sa eleksyon, no? Nadaanin ito sa kung ano yung nasa puso at nasa isipan ng bawat butante. Nagkaroon ba, sir, ng masasabi natin na tamang panahon at sapat na paliwanag sa panahon ng kampanya ang mga kandidato natin at kasali na itong regional parliament political party gaya ng UBJP. Nakita ko kasi ang lalaki na ano ng UBJP. Andito rin yung representing MNLF, may Mahadlika Party din, may People's Consultative Party, iba't ibang partido kasamang Loy. Sinalubong kami ng mga campaign paraphernalia na nakadikit, no, sa mga bahay. Pero although multiple nga, pero wala kang makitang hidwaan para bang tanggap nila na butuhan ito at ilalagay natin sa kamay ng tao kung sinong pipiliin, no? May paralegal din. So tingin mo, sir, nagbago ba ang kultura ng electorate natin sa pagtanggap sa mga mapagpipilian at walang yung tinatawag natin na napaka kumbaga super pressure gaya sa ibang lugar?
3: So far sa na-observe naman natin is kumbaga ang mga butante natin is alam na nila ang ginagpanda sa pagbuto kasi may paunang mga pag-tipon na ginawa ang bawat partido, may tinatawag tayo na voters education and advocacy na matagal-tagal din na ginawa bago dumating ang ganitong pagbuto. Masabi natin na aware na rin lahat yung mga butante natin sa pagpili gaya ng mga sectoral representatives na pipiliin ng bawat butante.
4: Yes, kasamang Loy, si Sir Jonathan is talagang volunteering citizen dito, no? Hanggang hapon kayo, sir, hanggang sa matapos. Kung ikaw ang tatanungin, ano po ang pinakamahalaga na dapat panahon ni Professor Normie Suri, nag-ARMM na, na ipanalo, na magkaroon talaga ng autonomous region in Muslim Mindanao. Kung merong mga corrective measures o mga kakulangan na dapat baguhin, ano po sa tingin ninyo ang dapat maging ambag sa panahon ngayon ng BARM first, kauna-unahan, very short parliamentary election? Anong mga dapat baguhin o idagdag sa para masabi natin na this barn election will be better, mas maganda at mas maka-address kung anong kakulangan nung nauna natin na ARNM.
3: Okay po. Ang gusto lang po na siguro ng mga tao na mabago is una-una is ma-materialize yung sinasabi sa gobyerno ngayon ng BARM na moral governance. Pangalawa is yung inclusivity ng buong tao kasi granting na andyan naman yung representative ng mga settlers, may mga IP representatives. Nabigay talaga ang pinakamalaki na dapat na matamasa ng tao is yung tinatawag natin na transitional justice and reconciliation sa bawat tao, maging Kristiyano or Muslim or mapalumad man sa nasasakupan ng Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao.
4: Yes, sir. Dito sa Old Cabacan, ilang barangay ang nasakop ng BARM, sir?
3: Sa barangay na galing sa tinatawag nating Mother Municipality or Municipality of Cabacan is may nasakop na 7 barangay. Ang nagiging katawagan ngayon is Municipality of Old Cabacan. Una dito ay ang Barangay Sanggadong, Barangay Pidtad, Barangay Buluan, Barangay Nangaan, Barangay Simuni, at Barangay Simbuhay and Barangay Tampen po.
4: Saan po Sir Jonathan ang magiging munisipyo? Datay po sa lumalabas na ruling o kasunduan, out of these 7 barangay, saan po ang magiging municipal seat?
3: Sa ngayon po is nandun ang municipal seat ng ating Municipality of Old Cabacan sa may barangay Nangaan po, ma'am.
4: At ang total number of voters po natin, sir, kung may kaalaman kayo, dito sa Pedtad Elementary School?
3: Ang sa pagkakaalam namin is 2,800 more or less ang butante natin. Sa Pedtad alone, at the elementary school is 1,142.
4: So this is the first time, kauna-unahan, at hindi naman parang too good to be true na sa kauna-unahang pagkakataon, perfect agad. Meron talagang medyo mga kunting aayusin. Ano po ang nakita ninyo dito, Sir Jonathan, na medyo problema ng mga butante mula kanina hanggang ngayon na sa tingin mo dapat ma-address? O wala bang butante na nawalan ng kanyang presinto? O ano bang problema? Walang assistor? Anything po na observation ninyo?
3: Yan ang madalas na nakikita natin, although hindi pa man ngayon lang na nangyari ito. May mga nagkakapalit ang pangalan sa doon sa kabila na lagay kasi dalawa ang school natin dito sa Barangay Pidtad. Medyo malayo ang agwat kasi abutin yata ng 4 to 5 kilometers galing dito sa atin. Yung mga missing na pangalan din na hindi nag-reflect sa PCBL at saka sa ECBL na meron naman sila mga voters identification.

0: sir. So nag-recess kami, mag-resume kami mamaya ng 7 o'clock in the evening.
1: Ay.
0: So far naman, ang paghanda natin, nandiyan po yung kapulisya natin at kasundaluhan po, nakantabay po sa atin security.
1: Okay. Kasamang Ruby.
2: Yes, Sir Joey, gusto natin malaman sa ibang lugar, medyo teachers na alanganin, nagsiatrasan at hindi sumipot. So, the trained PNP has to take over. Dito po, kamusta ang ating mga teachers? Wala bang natakot, umatras?
0: So, alhamdulillah naman, yung mga ating electoral board ay wala pong umatras. Meron din po tayong standby na sent yung tawag na yung special electoral board, yung PNP. So, hindi natin nagamit yun kasi yung mga teachers natin ay nag-serve po sila. 100% po.
1: Okay, maraming salamat po sir sa inyong panahon. Sana tuloy-tuloy po na maging payapa po ang isinagawang election po ng BARM at hanggang sa bukas na maibigay na po talaga yung mga resulta. Maraming salamat po sa inyong panahon. Magandang hapon.
2: Yes, Mami Joy, maraming salamat ngayon kay Sir Kabili Joey Oleya Abu Jr. At kitang-kita natin based on our observation, kahit ang bilang ng PNP at military, Mami Joy, very manipis kung tingnan mo. Unlike sa projected in the area of Cotabato na pati Tanki Rivera, na Cahilera, dito po talagang tingnan mo very normal except that you will see the school na parang thickly populated for the voters who are casting their vote. But generally, masasabi natin, Mami Joy, na peaceful at talagang very liberal ang pagboboto ng mga tao, come and go sila. And even observers, Sir Joey, may dumating ba na observers dito, Sir Joey, kanina? Meron daw, Mami Joy, no? Sige, ibalik ko.
0: Meron tayong dumating kanina ng mga observer sa Entrel International. Okay naman, na-entertain naman sila ng mayos, mag-ikot-ikot sila sa different voting center po.
2: Wala
0: po, wala po.
2: So, Mami Joy, everything is clear, walang na-disenfranchise, walang nawalang boto, walang pangalan ng butanteng nawala. And syempre, we really have to establish lines sa you, sir, even after his interview, especially po turn out ng butuhan bukas at ang paghahatid po ninyo ng mga balota mamayang gabi po. Back to you, Mami Joy, Tinig 40 with kasamang Aloy, the faithful navigator. Magandang hapon.
1: Okay, that's good to hear, no? Kaya ubay-ubay gyud, maraming mga lugar ang mga naging mapayapa, tahimik, peaceful. Paano man natin sasabihin yan na talagang nagiging maganda ang kooperasyon ng ating mga kababayan na nakabuto po sila ng matiwasay, walang ibang mga intervention. At yun, Cotabato City lang po talaga ang nagkaroon talaga ng problema. Pero yun pong mga ibang mga lugar, mga munisipyo, naging mapayapa po ang election. Mamayang alas 3 po, makakasama ninyo si Dos, Karomi Elusfa, at siyempre mga ka-joiners. Sabi ko nga, itong politika, ang hirap po talaga, hindi natin na actually, on my part, no, lagi kong sinasabi na minsan hindi talaga natin hindi natin matantya yung isang tao. Tahimik man siya o mabunganga, hindi natin pwedeng ibaliwala kasi minsan yung mga taong sobrang naghahangad ay hindi natin alam kung hanggang saan sila dadalhin ng kanilang iniisip. Kaya tayo, maging mapagmatyag at kung may pinapanigan man po kayo, may pinapaboran, huwag na po tayo magyabang, huwag na po tayo magboli ng mga kalaban. Oo, kung sino ang gusto mo, kung kinsa man ka ni Dapig o didto ka, ayaw na pagsigi og daghang istorya. Kay usahay diha magsugod ang kagubot, no, kanang bulibot.

Uli, songhog-songhog ba? Oh, mauna na sa nga ingon ana, mahulog og inaway. Nya mayra ba og ang inyohang mga gidapigan nagtanaw sa inyo kung unsay mahitabo sa inyo nga saluon mo. Ilabi na kung kamo mga pamilyado, una-unaon ninyo ang inyohang pamilya. Dili ta magpadala sa ato ang huna-huna, oy. O kung unsa ang imuhang ginahuna-huna, gusto gyud nimo nga mo'y mahitabo, wala may mga ingon ana, di ba? Kung naa kay gipanigan, di naa kay gipanigan. O nganong manghilabot man ka sa usa ka tawo nga lahi pud ang iyahang gipanigan or gidapigan. Inaana ra na siya. Kung asa ka di didto ka. O sama ra na sa kung nagabarog ka, barog og imo para didto. O pasag di pud ning isa nga nagabarog kung asa pud niya gusto. Ingon ana lang na, kung dili ninyo gusto og kasamok, mao ka na ang inyong buhaton para hapsay gayud ang ato ang sitwasyon. Wala naman di ay niunod. Sige kog tunol, wala naman di ay kay gihatag nga background. Mga ka-joiners, wala naman yun tayo oras, no? Sakit in town ang likod ni Lola, duha ka oras og liningkod. Salamat kaayo sa ato ang mga kauban, no? Kay kaubang Ruby Padilla Season, og ingon man kay Mary Ann Hernandez, atong kaubang Loy Rosario, og wala na kabalik si Renz Sumalinog. No? Ganyang buntag na dungog pa na ako, pero wala siguro ka-cover si Renz. Unya, kay nagsuroy man yun ang atong kaubang Karomi, basin og ubay-ubay po ang mga observation report nga mahatod niya sa inyo, ha? Pero sama sa akong gi-advise po sa atong kaubang Luloy, dili nato da ginuton ka ng by presenk-presenk, kay dili manggod ni ingon nga nasyonal. Kanang ato, generally, ang ato ang ginabantayan yun na ang peace and order. Ang kung unsa ang mamahimong dagan gyud sa eleksyon. Mabitaw na ang huna-huna ang mga foreigner kung anong nga but gyud na sila diri, kay ang ilang huna-huna nga gubut gyud. Oo, pero kaloy sa Ginoo kaning mga hilit nga mga lugar, mga munisipyo, okay man, peaceful kadto lang gyud didto sa Cotabato City. Og kana diha dili na gyud na katingad-an, kay mingaw kaayo ang Cotabato City kung walay mahitabo. Ilabi na sa ingon ani nga buluhaton, dako-dako pod ni nga buluhaton, daghan og dapigan, daghan ka daghan ang nagapapili, so natural. Okay, kaganiha matud pa sa atong kaubang Mary Ann Hernandez, ultimo ang kapitan mismo dito sa Pilot Elementary School nagadala og armas og nagsyagit-syagit pagyud didto. Ambot ka ha, kung unsay tulubagon ani paghuhuman sa eleksyon. Kay usahay kaning mga tao mawad-an na og pagsalig sa ilahang kaugalingon, kay usahay but-an na manggod na sila og laing tao. Tanan nga mga panghadlok himuon, o ilabi na kaning mga kanang kulang og kaalaman. Kabalo mo mga ka-joiners, para walay samok, pag-istoryahon mo, oo, why problema? Pero ikaw ray nakabalo kung unsa ang sulod sa imuhang kasing-kasing. O inana-anana, para wala na'y daghang lalis, paminaw, ayaw na pagsumpay og istorya. Pagkatapos, pag-abot sa panahon, na kinahanglan na nimo himuon ang imong katungod, himuang walay daghang istorya. Ingon-ana lang na, kung gusto ka og peaceful nga kinabuhi. Wala naman tay oras, daghang kaing salamat sa inyong pag-uban sulod sa duha ka oras. Og ugmang adlawa, kasiguro ta nga makabasa na gyud ta og sulat. Og mahatagan na gyud pod nato og pagtagad ang ubay-ubay pod nga mga mensahe sa ato ang mga ka-joiners. Sensya na mo ha, kailangan gyud pod nato nga hatagan og higayon kaning mga ka-joiners nato sa barm. Kay excited kaayo ni sila para mahibaw-an kung unsa ang mamahimong resulta sa gihimo nga election. Kadtong mga lugar nga less concerned sa barm, hatag lang gyud pod ta og gamayng pasensya ha. Kay kailangan pod nato i-cater kaning ilahang sitwasyon karon para pod kay dako-dako pod nga lugar kaning ginsakpan sa barm og kaning 102.3 nga diri kita nanukad nga gi-cover sa uban natong mga sister stations, dili malikayan. So daghang kaayong salamat sa inyong mga pagpailob,
Salamat sa padayon nga pagpaminaw dinhi sa 102.3 dinhi sa North Cotabato Joy FM o ingon man ang 105.7 Joy FM sa kinatibukang probinsya sa Davao Oriental, 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur o ang 99.7 Chat Radio sa Dipulog. Ayun, hapit na kalimtan. Sige lang kay ma-practice ra ana si Mami ha. Og sa tanan natong mga nagasunod sa ato ang programa. Oo, dito sa Dipulog ka uban nato Sir Joel Elio, no? Salamat kaayo Sir Joel. Og pasensya na mo kay mura og karong adlaw lang naman kani nga nahatangan gyud nato og pagtagad ang kaning parliamentary election sa BARM. Salamat kaayo og musunod na ang kaubang Romy Ilus Bacaron o huwag po tayo makalimot mga ka-joiners na lagi tayong magpasalamat ano man po ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin lalo na po today. Sana nagawa po natin ang lahat ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa tayo ng mabuti at patuloy na umasa po sa panibagong araw ng ating mga buhay. Mami Joy po, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Payong adlaw kaninyong tanan, ani na usab si Mami Joy, makikuban kaninyo sa atong tulumanon yaman ng kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil o sa kinika alternative drug o medicine. O kiniusab Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap o ang Yaki Herbal Capsule, mga higala, unta nakasuway na mo sa maong mga produkto. Kay tungod kining Yaki products, mas epektibo dapat masulayan ninyo. Ang Yaki Herbal Capsule, dako kaayo ang matabang sa mga taong nakasinati o constipation o kanang gina tubul. Tabi sa mga nagakaon. Tungod ang mga sagol sa Yaki Herbal Capsule, mga higala, nga herbal plants, kargado ka na sa fiber, maong makatabang sa digestive system o kining atong pantunaw. Ang chronic constipation nga ginatawag, nagapakita ka na sa mga sintomas sama sa gahi o bukol-bukol nga hugaw. Kanang inigawas, murag hugaw sa kanding. Kakita mo, ana. Murag nakabara sa gawasanan sa ato ang hugaw. Kanang imong pamati, murag naapay nagapabilin. Maunga magsigi taog utong aron igawas, apan wala na di ay mugawas. Murag inaatik lang ta. In ana na, basta kanang may diferensya ang ato ang pagpagawa sa hugaw. Daghan kini hinungdan, pwedeng may nibara sa colon o rectum tungod sa colon, rectal o abdominal cancer, anal fissure o punit sa lining, gisi ba nga lining sa imuhang lower rectum. Ang ibang sanhi ng chronic constipation ay neurological problems tulad ng multiple sclerosis, Parkinson's disease, spinal cord injury o kaning stroke, mga higala. O di ba? Kana gihimo gyud namo ang research aron makahatag kami og eksaktong impormasyon para sa inyo. Pwede gihapon kini nga maggikan sa pelvic muscles nga mahina o di kayay naninigas kaya hindi makalabas ang dumi. May mga sakit na nagdudulot ng chronic constipation. Halimbawa nito ay kaning diabetes at overactive o underactive thyroid. Dala din ito ng pagbubuntis, pagiging matanda na, may edad na. Isip o sa kababae na mag-utong, inilabi na ka ng mga anak, kulang sa pag-inom og tubig, exercise o ingon man kaning fiber o ang paggamit og sedatives, narcotics o gamot sa high blood pressure. Daghan kaayong hinungdan ka na, mga higala. Mauna nga, ginaauhag namo kamo nga ayaw gayud pagkalimot pag-inom aning Yaki Herbal Capsule. Kay kaninga food supplement, mutunaw anang atong mga nahisgutan. Mauna nga, dili gyud ta makaranas aning mga sakit nga atong nahisgutan kung kita kanunay nga nagainom o Yaki Herbal Capsule. Sa kadugayon, pwedeng magkaalmoranas ka, anal fissure, fecal impaction o kaha, hugaw nga nibara sa tinae o rectal prolapse, pag-usli, mga higala, o kanang bituka sa anos, kanang mugawas ang tinae ba sa lubot. Muna yung mga delikado na kaayo. So, mauna nga, iniglisod mo malibang, ana, diretso na lang gud nato, kanang mga tao nga dili maglibang adlaw-adlaw, kana, dako na kaay na og diferensya. Dapat mahadlok na mo ni ana, mga higala. Kay ang tao nga normal kaayo, dapat katulo sa usa ka adlaw, ang uban ani kaupat pa, kalima. Mauna ang buot ipasabot ka ng ilahang mga tinae, walay mga barabara sa sulod. Kay kanabito ang colon cancer, mga higala, mauman ang usahay inig mabuslot na ang tinae. Ang uban naghinahinay na ugawas dito sa lawas, naghalo na, mauna nga, matingala ka na lang, dili na nagayod, nagadugay. Tungod kay mapoison naman to sa hugaw nga nagasagol na sa lawas. Dunay taas na antioxidant properties ug makatabang aron monindot ang pagtrabaho sa digestive system. Mao ka na ang nakanindot sa Yaki Herbal Capsule. Kini ang hinungdan ngano nga buot namo nga kamo masulayan ninyo ang pag-maintain og Yaki Herbal Capsule kay makaayo gyud kini sa ato ang panglawas. Kalipay og dako ni Connie Sending taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
1: Anang mo talit sa kusong titikong kasing kasi lumukurog na ko di ko kasabot. Niti ko kanang Yaki ning okay na makumina. Munang karuan na wala kong nagtawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
0: Ayan mga kababayan, sana nakinabang po kayo sa 5 minuto nating pagsasama-sama para alamin kung paano po natin mapapangalagaan ang ating kalusugan. Hinaot pa unta nga nakahatag kami og maayong informasyon sa inyo ha. Kung aduna ka mo'y gustong i-text sa amo mga pangutana o di ba ka mga kasinatian ninyo sa ato ang mga produkto, i-text lamang ka na dito sa 0928-6767031. Ako po si Mami Jo. Hoy, nagpapasalamat. Laging tandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
3: Sa ayos ang ating mga orasan na siyam na minuto na po makalipas.
4: Ang kaganapan sa Barm Parliament First Election.
3: Mga katinig, na ay aswang kasulod-sulod rin. Anyway, magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig dito po sa buong probinsya ng South sa buong South Central Mindanao. Mga katinig, napakalakas sa galanog-lanog ang ato ang istasyon na dili lang diri sa North Cotabato kundi pati diha pod mga katinig kita kanay ko ni Mugbel kundi pati diha pod mga katinig sa Sultan Kudarat. The same is true mga katinig diha sa probinsya sa duha ka Maguindanao, sa Maguindanao North og sa Maguindanao South. So mga katinig diri sa probinsya po sa Bukidnon na kusugi hapon ang atong ang 102.3, ang atong 87.7 na Bangil Bay madungog diha sa Lanao del Sur o sa Lanao del Norte. Doon na po kita mga field reporters, mga kaubanan na ito diha nga nagasuroy-suroy unya atong pangayuan sila o ilahang mga taho. Mga katinig, ang tibok Davao Oriental nakahook up gihapon ng ato ang sister station dito. Mga kaigsunan diha sa Davao Oriental, you may think that kining issue sa election sa Barma dili kaayo importante para sa inyo ha, but no. Please don't. Please remember nga ang sakit ng kalingkingan ay daman ng buong katawan. And mga katinig, sa panahon nga naggubot ang Mindanao, dili lang ang tibuok Mindanao, dili lang ang Davao Oriental, tibuok Mindanao, kundi ang tibuok Pilipinas apektado. Busa, sa every opportunity nga maisulong nato ang peace ato yun kining sakmiton. Daghag mga makalipay nga istorya nga nagahitabo diha sa ground mga katinig. Apan na doon naghihapoy pipila nga mga masubo nga mga panghitabo. Ato ka na pala yung hisgutan hangtod nga unya ato ang paningkamutan pod nga mahatag sa inyo ha blow by blow ang resulta sa eleksyon. Mga katinig ang ataong mga kaubanan na si Loy Rosario, si Ruby Padilla Season na naa, nagasuroy-suroy sa field o unya atong pagdawato ng ilahang mga updates. Diha po sa Lanao del Sur, na diha si Richel Yumil. Sa Lanao del Norte, na diha si Renzo Malinab. Mga katinig, aduna po kita yung mga higala ha, nga nag-monitor sa eleksyon, no? Nga from time to time po, nag-submit po sila or ato po sila ginatawagan para sa ilahang mga taho, ilahang mga obserbasyon. Of course, sa una darikining katungod Bangsamoro, usaka network of organizations sa dili lang diri sa Mindanao kundi sa tibuok Pilipinas, nga nag-kubit, naghiusa sila para makatabang sa pagmonitor ni ining maong first parliamentary election diri sa Pilipinas. Mga katinig, naadali ang CENPEG o Center for People Empowerment in Governance. Usa ni siya ka think tank, no? Usa ka think tank ka gibuo ni siya sa mga professionals sa mga ano, maayong tao. Of course, naadali pa ng mga progressive groups sa gani-gani ato na kahistorya. Si Almira Lidasan, kauban po niya si Attorney Isagani Kaloy Sarate nga perminato nga makahinabi diri sa ato ang programa sa Tinig ng Bayan. Mga katinig, ato ang ginapalingkamutan nga makahinabi nato si Attorney Kaloy Sarate, no, para asa ka sila karon. Ganihan po tag so this morning, we believe na sila sa Cotabato area, but they have been going around, no. So ganihan po tag kauban nila si Almira Lidasan ug diha sila nag-observe, nakapadangat pa sila og report about San Hitabo diha sa Cotabato City Central Pilot Elementary School, no, naka-eskwela ta diha. Anyway, mga katinig, dunay kagubot kuno na ay nagsinumbagay, and then after that, mga katinig, ni abot kuno sa punto nga nagpino silay. The last time, the last part nga ilahang nakita nga dunay gibit-bit nga nagkadugo, but they wouldn't know kung kinsa to. So, mga katinig, adito pud sa ubang areas diha sa North Cotabato, kining gitawag na itong SGA, Special Geographic Areas. Mga katinig, ito ang giadtuan ganiha kining SGA nga kung asan nasakop kining barangay Panikupan. Kining barangay Panikupan dati kining nasakop sa Pikit, ug karon naa siya sa SGA, kining tulugan. So mga katinig, mga taga Panikupan diha, si Kapitan na Asim, mayong hapon diha, Kapa og sa tanan ng mga naadiha, si Ma'am kinsa nga ini, si Ma'am Valdez, si kinsa pa, si Marbs Valdez. So mayong hapon diha sa inyo, si Uncle Dicto, mayong hapon diha. Gabi gyud ang iyahang radyo, di gyud niya palungon, walay palong-palong iyahang radyo og padayon gayud nga nagatutok sa 102.3. So diha nga tawag nakita, mga katinig, diha ganihan buntag nasayran nato nga kining mga Muslim ug mga Kristiyano, aduna pay mga Bisaya ug mga Ilocano, nagkahiusa sila diha sa usa ka SGA ug maraog kung tanawon sa uban, weirdo. Kaya mga Kristiyano dito nag-appeal og buto dito sa pinili ay sa mga Moro. Pero mga katinig, nindot kaing sudungon nga ang usa ka komunidad mura og ilahasang gipalaplin ng ilahang religious differences. Kaya dili man ihisgutan ng relihiyon, ihisgutanan man ng politika, ihisgutanan man ng kaugmaon sa komunidad, dili isip usa ka Muslim community o usa ka Christian community, but a community as a whole. So nakita na to dito, ha, perting sadya na ay na-interview ganiha si Tinig 40 Ruby Padilla Season nga babae nga nagaingon, perting sadya, first time nga nahitabo ang eleksyon nga sadya walay kagubot. I think this katong ihang description mao po'y description dito sa nahitabo sa Panikupan. Sadya man ito, maramag walay tension, bisan og lahi-lahi sila og mga kandidato, dili gyud nimo ma-feel ang tension, dili gyud nimo makita ang tension. Unlike in all other elections nga na-cover nato sa past, no, naagyoy tension, naahi animosity manggani, if you may call it animosity, among supporters of both camps gani diha sa Caraga. For example, usahay mas isug pa, mas nag-aaway pa ang mga supporter sa kandidato, pero ang mga kandidato murag gula lang, nag-uban-uban pa gani sila. How I wish, mahitabo katong nahitabo atong unang naobserbahan, no? Diri sa nahitabong parliamentary election, how I wish mahitabo po sa ubang mga ano lugar. Kay, marag wala sila ga-istorya o ano, wala sila ga-istorya o kandidato nila. Pero kabalo sila, nga lahi-lahi sila kandidato. Pero wala lagi na istoryahan nga, ikaw si Kuan Manimuha, si Pumilo Manimuha, ikaw si Durian Manimuha. Wala ingon ana, unya murag wala'y divide. Wala gi-divide. Kaya ang mga tao na naglingkod diha sa duol sa ano, presinto, nagahulat ng musulod sa presinto, Kuan, murarag yun o walay eleksyon. Murarag walay eleksyon sa ilaha, kay normal ra kayo sila nga nag-istorya. Mga katinig, naay glitches, of course, no? Not all is well. Kaya diha po sa maong lugar nga itong hisgutan na earlier, adunay dili ang mga miyembro sa komunidad ang or ang mga taga diha, mga butante diha ang nakakusog nga may nga mga di mo magigkagubot pero medyo adunay tension for a while kaya adunay kuan adunay usa ka multikab sa mga kalalakinan nga dili taga didto og nailan layon sa mga tao so nailan din sa mga tao ang mga barangay official nilihok dayon gisita og matod pa ang time nga gigamit gipapauli ay papauli taga-asa to nga barangay di lang na ko hisgutan kay taga Siligang barangay ra in town ang nakapait ato kay gigamit gidrop ang pangalan kuno sa mayor o apog ko dangutan na og kinsa nga mayor kay di na pud ako gusto nga masayran pa gidrop og giun sa pagdrop ano pud og ipangutan na apan na ang pagdrop kuno sa pangalan sa mayor nakaabot didto ang taho sa mayor og ang mayor nagpadala pud og yaha mga tao para susiyon kung kinsa gyud ni mga tao hana nga nagadrop sa pangalan sa mayor. But mga katinig, remember, ang nag-cause og almost kagubot dili taga diha. So nindot ang nahitabo dili lang na diha sa Panikupan because sa mao gihapon niya ang atong naho obserbahan diha sa barangay Nalapaan. Kining barangay Nalapaan mga katinig, silingan ni sa Panikupan pero along the national highway ni sa Nalapaan. Ang mga tao dito perteng ano tapok-tapok hinuan pero nagkinataw anay mali pa yon. And mga katinig nagbiyahe kita gikan diri sa Kidapawan City paingon dito sa Sultan Kudarat no sa probinsya sa Maguindanao og syempre ang atong maagian diha nga mga munisipyo gikan sa Pikit ang mosunod Alyosan mosunod Medsaya pa Libungan, tama ba? Libungan, Pigkawayan, hangtod didto na sa Sultan Kudarat. Mga katinig, kining Sultan Kudarat, part na kini sa kuan, probinsya sa Maguindanao. Apan, before ka makaabot niya ng munisipyo sa Sultan Kudarat, ang iyang boundary niya ni is the municipality of Pigkawayan, which is part of North Cotabato. Anyway, balikan na to ng mga katinig. Unya kay iba ang Jack. Okay. Mga katinig muadto kita atong adtungan ng atong mga kasundaluhan no kung kumusta na kay aha okay. Naasa okay, naano ba siya? Naasa linya si PNP Maguindanao del Sur PIO Major Joseph Tamayo. Major Tamayo, welcome sa Tinig ng Bayan po.
5: Yes po, welcome po sa ating araw po sa inyong lahat.
3: Mm-hmm. Kumusta naman po ang kandak ng eleksyon dyan sa ating probinsya, especially po sa usapin ng siguridad?
5: So para okay naman po yung ating pasiguridad ay tuloy-tuloy. Yan naman pong reported kanina no ng mga indiscriminate firing. Agad naman pong na-pacify ng ating AAP and TNT, particular doon po sa Teritoryo ng Mustapa dahil tinututukan po ito no ng ating provincial director. Actually, nandun din yung ating TD, Police Colonel Michael Jansimangay. At agad naman po no na back to normal situation yung area.
3: Mm-hmm. Na back to normal situation yung area po, ibig nyo rin po ba sabihin na identify at nahuli ninyo sino yung responsable po?
5: Sa ngayon, under investigation pa rin po, no, yung cause at sino ba, no, yung mga nagpaputok doon sa area. Pero ang unang sinecure ng ating PNP at ang AAP, yung ating mga botante, at the same time, yung mga paraparnalias and luckily, no, wala namang nasira or na nasugatan doon sa nangyaring pagpaputok ng baril.
3: Oh, pero dahil nangyari siya in broad daylight po, maraming nakakita siguro, and you must have leads sa kung sino po ang mga culprits.
5: Based doon po sa report, part po ito yung vegetated area, particular doon po sa area ng coconut plantation.
3: Mm-hmm. At sa tingin nyo po, initial theories ninyo, election related din po?
5: So far, hindi pa natin masabi ngayon kasi malayo naman doon sa mismong, ano, no, sa mismong polling centers natin. So tingnan pa natin, baka mamaya may mga nagkainitan lang ng mga supporters. Pero lahat naman ng angulo titingnan natin at we will come up doon sa isang motive kapag katapos ng investigation na ginagawa.
3: Mm-hmm. May mga indications po na yung iyong provincial command might be doing good. But what possible scenarios, worst or best scenarios na pinoproject nyo after the elections? Because alam naman po natin na yung tension in an election usually nag-heighten pag papunta na doon sa counting ng mga balota.
5: Yes po, tama po kayo. Isa lang po yan sa napaghandaan naman natin ng PNP, especially doon sa retrieval. Hindi lang ang pinaghanda natin, hindi lang yung delivery. Of course, yung ating retrieval, yung mga tactical retrieval natin and yung ating mga positioning ng tropa para after po ng transmission ng mga results, mapanatili natin, no, pagiging peaceful ng ating mga areas dito sa Maguindanao del Sur.
3: Mm-hmm. Doon nakausap po natin ang ating tagapagsilita ng 6th Infantry Division. Mukhang ang red areas na na-identify ng joint committee ng COMELEC Police at ng Army ay mas marami po yung bilang sa probinsya po ninyo. Kumusta naman po yung mga na-identified na red areas?
5: So far okay naman po yung atin pong nasa red categories, yung Sharif Aguac Municipality and Pandag. As of now po, wala namang reported na anumang violence. Ito lang pong sa may Sharif Sayo na ito nangyari kanina, pero sabi ko nga po, ngayon po eh okay na ata, normal na po ulit yung situation doon sa lugar.
3: Mm-hmm. When you say normal po, yung dun po mismo sa mga presinto, ano po ang atmosphere? Masaya ba yung mga tao? Wala bang tension?
5: So far nung una po, of course na-disperse yung mga tao dahil natakot doon sa mga narinig na putok ng baril.
3: Mm-hmm.
5: After naman po na mapacify ng ating AAP at PNP, matigil yung putok at nagkaroon naman po ng assurance yung ating mga kababayan na safe yung lugar kasi strategic location, nag-forward po yung ating mga kasundalo at kapulisan para no, engage sana or para ma-disperse itong ating mga tao, no, na nagpaputok ng baril. At yun nga po, agad naman po naawat, no, or natigil yung pagpaputok ng baril kaya yung mga kababayan natin ay patuloy na po, no, sa pagboto hanggang sa ngayon.
3: Mm-hmm. Maliban po sa Sheriff Aguac, kumusta naman po yung ibang mga munisipyo tulad ng Dato Piang, tulad ng Ampatuan, tulad ng ano pa ba? Yung iba pong mga munisipyo diyan sa ano, Maguindanao Sur.
5: Sa Kabuuan po, isa generally peaceful po, no, yung halos lahat ng ating mga munisipyo dito po sa bayan natin sa Ampatuan na hawak ko din po kasi ito bilang isang COP ng Ampatuan.
3: Mm-hmm.
5: So para okay po ang lahat at ngayon po ay aktual na nagro-robing kami para i-check, no, yung ating mga tropa kung intact pa rin doon sa ating mga polling centers at kung mahigpit pa rin ba yung security na binibigay kasi tama po kayo, papalapit na po yung pagtatapos, no, mamayang 7 PM ng ating mga pagboto kaya po sine-check natin na talagang dapat lahat is nasa maayos pa rin simula po kaninang umaga pa.
3: Mm-hmm. Ano po ang mga advice po ninyo sa kapwa nyo law enforcement agencies at pati na rin po sa mga voting public?
5: Una-una po sa ating po mga kasamahan, sa PNP at AAP, alam naman po natin na non-partisan po tayo At kami po ay tumatalima kung ano lang po yung aming trabaho. Ang trabaho lamang po namin ay mapaghatid ng peace and order, mapanatili ang kapayapaan, mabigyan ng kalayaan ang ating mga kababayan na makaboto ng kanilang kagustuhan nang walang pananakot, pamimilit o anumang pangarap sa kanila. Kaya po ang inyong kapulisan, makikita po ninyo ang kasundaluan ay nakalatag po no, sa lahat ng sulok ng mga polling centers at the same time sa mga national highway natin para po masigurado natin no, na wala pong mangyayari at hanggat maaari po ito po yung ating makasaysayang first barn parliamentary election doon naman sa ating mga kababayan ay manatili po tayo mahinaon na ating PNP, ang ating AAP ay nagbabanta. Tayo po ay lumabas, makilahok at maging bahagi ng kasaysayan para dito sa kauna-unahang eleksyon dito sa ating Bangsamoro region.
3: Mm-hmm. Maraming salamat po sa iyong panahong binahagi sa ating programa. Sana po ay hindi ka magkatubilig magbigay uli ng iyong panahon na siguro in the next hours. More power po sa inyo. Mabuhay po kayo.
5: Yes po, more power po. Salamat po. Makakasa po kayo.
3: Makakatinig yun po ang tinig ni Major Tamayo ng PNP. Siya po ang PIO ng PNP dyan sa Maguindanao. At the same time, humahawak din po pala siya ng istasyon. No? Yung Ampatuan, siya pala ang Chief of Police din dyan sa Ampatuan Municipality. Mga katinig, ito ang mga bayan na ito tulad ng Ampatuan at yung Sheriff Aguac have been identified as red areas because of history, na may history daw po ito sila ng violence during elections. There were others, hindi ko na rin po ma-memorize, but later makakausap natin ang Commission on Elections, pero napaka-busy pa po ni Attorney Ray Sumalipaw sa ngayon, no? Siya ang punong abala. Mga katinig, na salubong natin yung anyway, sandali ha. Kasamang Ruby Padilla. Pakisagot na muna. So, si kasamang Ruby Padilla, sa pagkaalam natin, galing siya kanina diyan sa Buluan ba? At papunta na naman siya sa isang SGA or Special Geographic Area. Mga katinig, ang magandang nangyari maliban doon sa panikupan sa piket at saka yung sa report ni Tinig 40 kanina, ganun din ang halos nangyari dyan sa munisipyo ng Sheriff Sheriff ng Sultan Kudarat. Anyway, nasa din niya si kasamang 40, Ruby Padilla Season 40.
6: Yes, kasamang Romy.
3: Nasaan ka?
6: Magandang hapon sa tagapakinig ng Tinig ng Bayan. Andito tayo ngayon, kasamang Romy, mismo sa pagagawa, no? Kung saan kaharap natin ngayon si Barangay Captain Tungko Mangadat, punong barangay sa Pagawan, Maguindanao del Sur. Pakumustahin natin, kasamang Romy, ang general situation nila mula kaninang umaga ang nabutuhan hanggang ngayong hapon. Kaharap lang ng barangay hall ni Kapitan, ang paaralan at kita natin, marami pa rin tao. Dami ng bumuboto, no? So, from Barangay Captain, Kap, magandang hapon. Kumusta po ang assessment niyo, general situation po ng barangay bilang kabahagi po ng BARM First Parliamentary Election, Cap?
7: Unang-una, magandang hapon sa inyong lahat.
3: Magandang hapon din, Cap.
7: Sa ating mga pakinig, sa first BARM Parliamentary Election, mapayapa naman nakakuan ang pagbutuhan dito sa amin. May mga konting kwan lang, pero naayos ang na-resolve naman agad.
3: Mm-hmm. Yun ang, Ano yun, Kap? Pwede nyo pang maibahagi sa atin yung konting kwan na sinasabi po ninyo?
7: Yung pagbutuhan lang, sir, yung halimbawa, magpila ka, gusto ng iba, mauna. Tapos nag-aagawan sa pagpila. Pero dahil marami naman kapusyang na-assign dito, maagap naman ang kwan. sa resurba. Sabi na, nais naman yung pagpila nila para hindi na sila magagawa.
3: Mm-hmm. Kap, yung experience ng ating mga butante, dahil of course, ano rin ito, machine pa rin, electronic voting pa rin po ito, at may shading ito, and then ilalagay nila yung ano, meron pang resibo. Hindi ba nanibago ang ating mga butante sa ganitong sistema, especially while ginagamit naman natin yung machine dati pa, pero yung sistema ng election kasi is parliamentary, no? Hindi ba nanibago ang ating mga butante nito?
7: Sir, yung iba nanibago. Mm-hmm. Yung iba naman nasanay naman yung isang butuhan sa ako na ginagamit ang ganong machine. Mm-hmm. Maayos naman po ang kanilang paggamit sa machine.
3: Mm-hmm. Meron ba kayong estimate kung ilang minuto ang isang balota i-fill up ng average sa botante?
7: Madali lang po natapos ang pagbusbut kung paan. Kakonti lang ang kwan. Yung halimbawa, yung kwan kasi pastilis. Member parliament ng Pilipinas, district parliament, tapos pastikal. Basta hindi naman umabot ng katagalan ng butuan siya dahil ginasid lang naman.
3: Mm-hmm. Wala namang problema ang iba na na-encounter, Cap?
7: Wala naman po. Wala naman.
3: Finally, Cap, after nitong election, magkakaroon na tayo ng regular elected set of officers sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, at ipapatakbo na nila yung isang parliamentary form of government. Ano po ang inaasahan nyo? Ano po ang gusto nyo mangyari dito sa governance within a parliamentary form of government na pamumunuan na supposedly ha, pamumunuan ng Moro Islamic Liberation Front?
7: Dahil ito na ang kauna-unang eleksyon na naganap sa BAM, maaaring dahil nakapili na tayo ng kwan, mga ating mga membro parliament, na diyan kukunin yung chief minister. Sana naman po, magampanan nilang po ang kanilang tungkulin para sa kayo ikakaunlad ng panang farm po.
3: Mm-hmm. So, ibig sabihin po, hopeful kayo na with this new form of government ay magkakaroon ng pagbabago sa Bangsamoro region.
7: Hopefully, sir, inasaanan po yan kasi lahat po naman silang nangarap na makapasok sa kalipas ng alalan, maganda naman po ang hari nila para sa ito kaunlad ng ating
3: 40 goods na ko.
7: Sir?
3: Tinig 40, Ruby, goods ako, okay na ako.
7: Okay na po, sir?
3: Kagawad Ruby, wala siyang tanong?
6: Yes, kasamang Romy.
3: Goods na ko, okay na ko.
6: Talagang on ano si Kapitan on the side talaga, punong-puno ng pawis dahil hands on, tapos sa labas kasamang Romy makita mo marami pa rin tao parang nag-gesta, no? So yun lang, generally peaceful kasamang Romy, at wala kaming nakitang malakihang bilang ng mga military or PNP personnel, no? Nanatili pa rin na ang mga BEIs ay mga teachers at walang takeover ng PNP gaya ng nangyari sa ibang lugar, Kapitan, no? Ang mga teachers natin, Kap, hindi rin umatras. Hindi umatras. Talagang, nanatili sa kanilang presinto. So, matatag na pinanindigan kasamang Romy ang kanilang papel bilang repository of the trust of the people sa pagpili nitong first BARM parliamentary election, no? Silubusan natin pinapalmatan kasamang Romy si Barangay Captain
3: Tungko,
6: Matalam Mangadad, no? Sa kanyang hands-on na pag-supervise talaga to see to it na kung ano mang merong mga maliliit na bagay na due for resolution, gaya ng yun nga reklamo na pulakan, walang mag gusto mauna lahat, no? Pero na-resolve man din hanggang sa we presume pagtapos natin baka tapos na yung Halalan Cup or hanggang alas 7 ng gabi, no? So dadaan na namin kasamang Romy kung ano status doon mismo sa presinto, kung meron bang ilan-ilan bumoboto. Pero hanggang sa highway, kitang-kita natin ang dami ng tao hanggang dito sa barangay hall ni barangay hall ng ay paggagawa, no? So without much ado, kasamang Romy, nabalik namin sa inyo Tinig 40 para sa ating election coverage.
3: Maraming salamat, Tinig 40. Maraming salamat kay Kapitan Tungko diyan sa paggagawa na na-notice po natin ito na sa mga areas na napuntahan din natin, pag hands-on ang mga kapitan at talagang nagtatrabaho mga kapitan, peaceful din ang nangyayaring eleksyon. Kaya itong sa bago po pumasok itong report ni Tinig 40, pag-uusapan sana natin yung nangyari diyan sa Sultan Kudarat, ano, sa munisipyo ng Sultan Kudarat. But before natin pag-usapan yan, gusto ko lang ma-describe yung ating biyahe. Sinasabi natin na very peaceful talaga, but mga katinig, meron lang pag nanibago ka, no? Pag baguhan ka dito sa mga areas na ito, medyo mailing ka rin dahil dito sa bawat mga munisipyo na nadaanan natin, hindi naman lahat, pero halos lahat ng mga munisipyo na daanan natin, sa mga ano po, sa mga checkpoints po ay may nakaumang na mga malalaking dambuhal ang tangke de gera. Anyway, hanggang sa parami ng parami ang mga tangke de gera. Pagdating mo dun sa Pigkawayan, dalawang tangke de gera. Pagdating mo dun sa papasok pa lang, pagpasok ko pa lang ng Sultan Kudarat, mga katinig, dalawang tangke de gera, uli sa unahan, tapos anim na tangke de gera. Anyway mga katinig, probably I would like to think, pero para ba siyang visibility, yung ginawa ng ating mga kasundaluhan. Though for some may consider it na, oy, sobra naman yan, overkill naman yan na militarization. But, na lang mga katinig, may mga nahitabo nga dili maayo, may mga nangyari po dyan sa Cotabato that isn't good, no? They aren't good, mga katinig, dili maayo nga, hindi magandang image na na-create, no? Especially dahil dito sa kauna-unahang parliamentary election dito sa bansang Pilipinas, nangyari dito sa BARM. At mga katinig, dahil kauna-unahan ito, marami pong interesado na mga bansa na nag-observe. At ang mga observers, syempre, may mga foreigners, may mga local observers din. Mamaya, sikapin natin na makausap ang ating iilang mga local observers. But meantime, mga katinig, mga pisa tagkopiyaki.
8: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa ihang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
9: Nakoy igagaw nga, nangupong ang tiil, diretsyon abot na dire.
10: Oo.
9: Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, malibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Naayo?
10: Duwa ka pad lang ang yan.
9: Duwa ka pad, wala na yung kaya wala may kwarta. Kaya ako nagkwa na, nag-take na ko.
10: Oo.
9: Okay man.
8: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
11: Tinoon siya na. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito. Kura pong purga. maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika. Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
10: Baby pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
12: Masa pa ipagta po sila sa kidiyaki vitamins?
10: Kalaw na yung maunod.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden, City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
0: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
11: Mauna, lain kay kung gibati ba nga parte sa kuan god lawas maglisod ko paginhawa unya murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa kong lawas. So nakainom ko, gipatry na ko sa tanan na ko mga pamilya ngin ana. Okay gid kay gihapon sila sir, pati papa na ako nga muna mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa, sir.
0: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
13: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o na unsa na na diha, duha ka Bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga Gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo. Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
14: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice mo na hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball. Tara sa LA Recreation Center.
15: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court. Let's go! Game on!
14: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
16: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
17: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
18: Me too, Kidiyaki Vitamins.
14: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
3: Mm-hmm. Welcome back mga katinig. Nawala na akong bed, nahurot. Anyway, mga katinig, atong oras, 48 minutos sa human nilabay ang takna sa alas 3. Ug mga katinig, musahid bit sa takadali ha. Di kay sukat ganyan buntag, puro barm election ni atong ginaistoryahan. Pero mga katinig, wala ta nakalimot ha. Nga nagapadayon karong adlaw ha, ang impeachment trial ha. Batok sa Vice Presidente sa Pilipinas nga si Sara Duterte, mga katinig, diha sa Senado. Og mga katinig, atong kung hindi man nato matagaog panahon, mahisgutan nato kining mga nahitabo diha sa Senado karong adlaw, paningkamutan nato nga ugma ato ning hisgutan gayod. Og okay, mga katinig, kanina ng umaga po, nakausap natin na ang ating mga partner, si Ginang Almira Lidasan, at ngayon magbabalik po siya, nasa linya po siya para sa mga panibagong update sa Mek. Welcome back, maraming salamat.
19: Ay, salamu alaikum sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyong mga nakikinig.
3: Nag-ikot din ako kanina dyan. Nakarating ako dyan sa may Maguindanao North. Kumusta naman ang inyong pag-iikot?
19: Opo, karamihan sa mga naikutan po namin ay generally peaceful naman, nakakaboto ang mga tao. Ang iba ay nahihirapan na hanapin ang kanilang mga pangalan. Pero there are areas na talagang kumakaharap ng alitan, no, sa dalawang mga kampo, specifically sa mga different LGUs na may kanya-kanyang partidong dinadala. Pero ang nakikita kasi namin, nahihirapan yung mga kababayan natin na bumoto dahil doon, no? Kasi may mga pagganap na inaharang ang mga room, sinaharang ang mga gate ng polling places, no? So hirap ang iba tuloy na makapagboto at nagkakaroon tuloy ng girian from

0: extended a just decision just to oh yes madam oh oh nagsambaya kalalabas lang din no kasi mainit na kanina sa mga coming pero si sinasabi kong subukan siya dahil
1: Makakantay ka pa ba sa kanya? Makakastay ka pa ba dyan para ipagpatuloy natin mamaya yung pabalitaktakan with kay sino yun? Si Ma'am?
0: Kay Ma'am Subinya. Subinya Sulaiman Sultan. Decision maker. Para ma-diffuse yung tensionadong sitwasyon. Yes, kasamang Romy, kalalabas lang ni Ma'am. Papahingahin din muna natin, no? Pero she's very ready at handang sagutin yung anong kultura ang nabuo niya kanina, no?
1: Sige, nakabuo ng kultura.
0: Temporarily resting and waiting for your next schedule natin habang ibabalik namin dyan sa'yo.
1: Sige. Babalikan ka namin. Meantime, mag-ingat ka. Mga katinig, nasa pagagawan ang ato ang usa ka malig-on nga reporter ang atong co-anchor sa Tinig ng Bayan.
0: Mula kayo ma'am, baka mainggit ka.
1: Kaya
0: na. Thank you sir Romy. Salamat at Tinig Dot.
1: Sige. Salamat ko rin da. Mga katinig at sa tagagigayon kaning ato ang mga pipila ka mga painom-dom. Di ko alagi mo tingog. Asa man ang ani, Q? Mauna yung problema kay sige lang maglingkod na rin. Hindi mo ko ba lumog?
2: Mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
3: Wokas, ang ganda-ganda mo ah. Akala ko filtered lang yung mga post mo sa FB. Anong ginawa mo?
4: Sabon lang yan, Kas. Heto, Hermosa Kojic Whitening Soap ang sabon ko.
3: Sabon? Hermosa Kojic Whitening Soap?
4: Ang sabon ko ay may vitamin A, E at C at may kakayang tanggalin ang mga dead skin, skin discoloration, pimples at iba pang skin problem. Nakakaputi!
3: Sige, Kas! Yan na rin yung sabon ko!
4: Ikaw, ano ang sabon mo? Mag-Hermosa Kojic Whitening Soap ka na rin para kutis magkinis!
5: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
2: GSIS og SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS Pension Loans. Walay advance interest, one-day release, og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-ag kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC og East West Bank og matawagan sa 0645726151, cellphone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
6: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Bilunga Gold, hantog ka rin.
8: Ngano po?

0: Eh, murabi na mga kakalakaw kung di ko kayo ng bilungga. Sakit ba rin?
1: Ang imuhang tiil.
0: Ang imuhang tiil ko.
1: Oo.
0: Pero... Minhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anis pa ko, polio ko.
1: Oo.
2: Mao ka na ang Bilungga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap nyo. Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan. Imperial Appliance Plaza.
4: Ang haoy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
5: Ngano di ay pre?
4: Mula hutay ug dugay pre, bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre,
5: mapuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
4: Alangan pre, anga lagi. Okay kaayo.
5: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
4: Ganado capsule pre.
5: Sige pre, adto na ko kay mo palit na ko ganado capsule pre.
2: Ganado capsule.
6: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
7: GSIS og SSS pensioner ka ba? Maayong balita. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dio Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

Rock and Country. Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: 102.3. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home.
1: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugod, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
2: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. Panarig 20,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
4: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. Every morning, magkapi ako yan, ang ginagamit ko yung Yaki.
5: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
4: 7-in-1.
5: Tapos po?
4: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
3: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Rock-rockan sa Joy FM! Rock-rockan sa Joy FM!

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City, 102.3.
2: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bucana, Davao City. Kay nagapahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o nagatumar sa Yaki Herbal Capsule.
3: Amo sing ala raw nga naglain mo ko na kuyere ningon ingon na wanting na bugrat daw ko. Demo to nga ning ko basalik ka sa kung bala basalik og Yaki oil og Yaki capsule. Nagpa-plus ko sa uli ko tarong dawas. Lay nagira ko capsule na ara man kuya. Okay na kuya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
4: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Tuloy, kainom na ako siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlok po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
6: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o na unsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon, dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika, naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: 102.3
1: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
2: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba? Mga napulo na katuig. Anong gagmay gud nga ko at katol kayo? Kaya, naganda kong kitambal. Di mamulian. Kadungog kong Yaki, di gitingan akong kalit. Tambalan ako. I-aplasan na kong mga kalim. Nag-arang-arang din na kay katol. No? Pero wala na. No?
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
3: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom naa na yung mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naa na ta karon bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom, ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
4: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
5: Alam mo ba na ang tuberculosis o impeksyon sa baga ay isa pa rin mga dahilan ng kamatayan ng mga Pinoy? Kaya naman, pinapalakas ng pamalaang panlalawigan ng Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office o IPHO ang kampanya laban dito. Ang pulmonary TB ay impeksyon sa baga na nagmumula sa isang uri ng bakterya, ang Mycobacterium tuberculosis. Bukod sa baga, ang bakterya ay pwede rin kumapit at magdulot ng impeksyon sa bato, buto at utak dahil maaaring maging maluba ang karamdamang ito, mahalaga na mag-ingat. Ito'y nakakahawa. Kaya protektahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagpapalakas ng immune system at healthy lifestyle. At huwag baliwalain ang simpleng ubo na matagal gumaling dahil isa ito sa mga sintomas. Sa mga tinamaanan nito, mahalagang sundin ang tamang gamutan. Ito ang inyong kayaloy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
6: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
7: Oras ang dagna, alas 5.42 sa Philippine Standard Time. Kamu pa dayong nagapalamati nga ni sa atong istasyon, ang Joy FM Kidabawan 102.3. Karon ongoing ang kining pinili ay din hanga dapita sa Bangsa Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Mga kita ga-update karon din ang bahina sa may SGA, ano? Din sa Special Geographic Area, particular din sa may Pipalma Area. Naka-standby ang atong kauban, ana sa linya, mga kita ga-update karon unsay mga development dihang dapita. Ana sa linya, ang atong kaubang si Juna Villasoto. So, Kaubang June, kumusta din ang dapita karon? Kumusta ang sitwasyon sa atong piniliay sa BARM diyang dapita sa SGA?
8: Alright, maraming salamat at magandang hapon sa ating mga taga-patrig. Mayigit isang oras na naman at magtatapos na. Eksaktong alas 7 ngayong gabi ang butuan para sa kauna-unang Bangsamoro Parliamentary Elections dito sa Special Geographic Area. Sa buong umaga ay punong-puno ang mga polling centers ng mga botante na talaga namang sinadyang bumoto ng maaga. At magtatanghali pa lamang ay halos patapos na ang butuhan at walang anumang untoward incident o aberya ang naitala, maliban na lamang sa siyempre mga delays ng pagboto at pagpasok dahil na sistematiko ang itinatupad ng ating mga kasundaluhan at mga kapulisan, naging ang mga COMELEC deputized personnel katulad ng mga nagmula sa DepEd na nagsilbing board of election tellers para sa pagpapasinasiwa sa Bangsamoro parliamentary election. Dito sa Special Geographic Area o SGA ay napaka mapayapa sa kauna-unang pagkakataon ang maiblarawan sa mga polling centers dahil ngayong hapon na ito ay halos wala na wala ng mga butante ang tumutungo sa ating mga presinto at napaka-relax na rin ng mga BETs. Mamayang alas 7 ng gabi ay inaasahan na muling dadagsa ang mga tao sa kani-kanilang mga polling centers dahil sa alas 7 magtatapos ang operasyon ng mga voting counting machines at batay nga sa paruntunan ng COMELEC ay dadalhin ang lahat ng ito doon sa 6th Infantry Division sa awang Datu Urin Sinsuat para sa bayan ang pagkakaroon ng transmittals ng mga VCM o mga counting machines. At doon na rin nakatagdang ipuproklama ang mga magwawaging mga kandidato. Naging emosyonal na ang mga matatanda na mga botante sa kanilang paglahok dito sa Bangsamoro election na ngayong taon dahil nga sa ibalik sa kanilang mga isipan ang pakikibaka ng kanilang mga ninuno at mga magulang upang makamit ang self-determination na kanilang hinahangad sa pamamagitan ng pagbuo ng Bangsamoro government at ngayon ay ang pagbuo ng parliamentary system sa ilalim ng Bangsamoro region. Kanilang nagbaliktalaw sila sa kanilang mga paghihirap na sa pamamagitan ng Mujahideen ay libo-libong mga ninuno nila ang nagbuwis ng buhay at ang pagkamit ng tagumpay sa pamamagitan ng eleksyon na ito ay isang hudyat ng bagong bukang liwayway na magbibigay ng pag-asa sa kanilang determinasyon na pamunuan at itaguyod ang gobyerno sa ilalim ng autonomiya. Bunga ang eleksyon ito ng provisyon ng Bangsamoro Organic Law na nilatipika noong 2019 ng mga Bangsamoro communities at sa katunayan 63 mga barangay na dating sakop ng North Cotabato ang nakapagbuo ng 8 mga munisipalidad na ngayon ay tinatawag na Pahamudin, Kadayangan, Dabalawag, Tugunan, Ligawasan, Malidigaw, Old Kaabakan at Kapalawan. So in overall perspective, ang buong SGA BARM ay nakapagdaos ng napaka mapayapa at napaka matiwasay na halalan.
7: Diyang dapita sa mga munisipyo under SGA BARM, diha sa particular sa may Pipalma area, may mga at may mga kuan kining tawag ta ini mataga partido adunay mga watchers aduna po yung mga security personnel dinha gawa sa mga polling centers. Kumusta ang dasok usab sa atong mga butante gaganiha ka ubang June, di ba, sama sa kining kaniadto gapon sisok way linyang ga kahitabo gapangitaay sa ilang panganong ana pagyapon usual ang makita natong senaryo tibok adlaw.
8: Katulad nga ng ating nabanggit, ano, napaka-sistematiko ng halala na ito. Dala ng ilang araw ba matapos na magkaroon ng posting at tasting
7: yun
8: ang mga pangalan ng mga botante sa kanilang mga polling centers, ay kanya-kanya na hanapan ang mga leaders at mga pamilya at mayroon na silang mga voting, yung voter number na itinipresenta sa gate pa lamang ng mga eskwelahan o police center. So napakadaling hanapin at yung mga assisting ng mga police at sundalo ay tumatawag o tumatawag sila ng tigsasampu sa bawat bilang ng grupo kung kaya't sabay-sabay ang pag-upo doon para bumoto at pagkatapos ng sampu ay another 10 na voters ang kanilang pinapalagan. So ganun kamatiwasay ang halalang ito. At yung sinasabi nga na walang mga pangalan ay napaka-isolated.
7: Yun.
8: Dala ng nagkaroon na nga ng voter registration and preparation for both parliamentary election and the incoming supposedly barangay election on November 2, 2026.
7: Na-mention mo kanina kasama nga June na may etong mga machines na ito bibibitin na doon sa 6th Infantry Division ano na headquarters. Ibig sabihin 7 PM literal closing lang ng presinto yon, closing lang ng voting. Walang transmission na magaganap. Doon na gagawin ang transmission sa 6th ID.
8: Right. Oo, at kasabay nga niyan ay ang inaasahang proklamasyon ng batay nga dito sa pronouncement mismo ni Comedy Chairman Erwin Garcia ay sabay-sabay no ang pagdadala nito at kaya nga diniklare na holiday sa BARM hanggang bukas kasi babiyahi pa ang Tawi-Tawi, ang Basilan, Isabela City at ang Lamitan City votes no at siyempre ang Lanao del Sur, Marawi City, ang Esgada or SGA at ang Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, at ang Cotabato City.
7: Mm-hmm. And this time, Red, sino umano ang magbibitbit, kakarga nito pong mga machines kasamang June? Siyempre, military, together with PNP, ganun
8: ba? Military, yeah, inaasahan na ng military ang tutulong, dalang ng overwhelming, sa totoo lang ha, napakadami talaga ng sundalo na pinadala dito sa area. At talagang pinagandaan ito ng ating gobyerno.
7: Yun ang maganda, no? Magandang tawag nito, indication na tahimik and peaceful. Walang election-related as of this time dyan po talaga sa may SGA. Even before kasamang June, ano? Before pa dito sa election na sa araw na ito, wala namang mga natala na mga election-related na mga violence o tensions dyan sa may area ng SGA P Palma area.
8: Unlike sa Cotabato City at sa iba pang lugar na mayroong naitatanang karasan dito sa SGA na binubuo ng munisipyo ng Pangudin na siya namang may barangay ng Balacayon, Burcain, Dato Binasing, Dato Mantil, Kadingilan, Libungan, Toreta, Lower Pangangkalan, Matilak, Patos, Upper Pangangkalan, Lower Baguio at Simsiman. Ang munisipyo ng Kadayanan na binubuo naman ng Sentral Labas, Kapintilan, Malingaw, Mursing, Sagdulawan, Tugal at Tumbras. Ang bayan naman ng Dabalawang ay dinubuo ng mga barangay ng Dabatulan, Dungguan, Kadigasan, Kadingilan, Kudarangan, Dabalawag at Ulandang. Dito sa katabi naming munisipyo na nasa Maguindanao del Norte, ang bayan ng Northern Kabuntalan ay matiwasay din na nakapagdaos ng kanilang eleksyon na binubuo ng mga barangay ng Balong, Damatog, Gayunga, Giawa, Indatuan, Kapintilan, Libungan, Muntay, Paulino Labio, Sabaken at Tumaginting. All in all, dito sa buong Pipalma area na mayroong SGA municipalities ay sadyang napakamapayapa at binibigyan natin ng good job ang lahat ng mga barangay officials, mga tao mismo na talagang sumunod sa lituntunin dahil sa unang pagkakataon na ipakita nila sa buong mundo na kaya nilang magdaos ng

0: Miton. Kenapa? Pas saya nang ketemu uwat-uwat, Bang.
1: Ops, wala na po tayong oras, mga kababayan. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagsama po kay Mami Joy sa loob po ng 5 minuto. Kung ano na ka may gustong i-share sa amoa o di ba ka mga pangutana, palihog i-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan.

0: Oras higala ang atong takna is kwan alas 5:50 ya sa isna. Alas 6:56 na nang gabi. Ngayon na update muna tayo diyan sa may area ng Maguindanao del Sur. Kumusta po ang ginagawa ganap ngayon na diyan sa preparasyon ng pagsasara ng ating mga voting precincts centers ngayong gabing ito. Makakasama natin ang spokesperson ang Public Information Office na si Police Major Joseph Tamayo. Major, magandang gabi po. Live po tayo sa Joy FM Kinapawan. Magandang gabi po sa inyo.
1: Magandang gabi po sa inyo lahat at magandang gabi rin po sa ating mga taga-subaybay.
0: Yun po. Major Tamayo, kumusta po? Ano na po ngayon ang tinututukan ng PNP sa 3 minuto na lang? Magsasara na po. Ito pong voting precincts po natin dyan, particular sa area ng Maguindanao del Sur.
1: Apo, ngayon po ang tinututukan na po natin kung paano po natin safe, no, mare-retrieve yung ating mga tropa, yung ating mga electoral board at yung ating mga pare-parenal na ginamit hanggang sa makarating ito dito sa ating mga municipal compound kung saan isusurrender na, no, ng ating mga EBs yung kanilang mga result at yung kanilang mga paraparnalias na ginamit. Sa ngayon na nagagawa na ng mga tactical planning yung ating mga iba't ibang municipal police station maging ang ating provincial office kung paano makakatulong o mapagtutulong-tulungan yung paglabas ng ating mga sinabanggit natin kanina ng safe at paparating dito sa ating mga municipal compound.
0: Aside sa security na ibibigay ng PNP at saka militar, sino ang nakatoka dyan po sa pag-transport mismo, Major? Doon sa sasakyan, mismo, sino ang nakatoka po nito?
1: Meron naman po yan. May provided naman po yan. No, yung ating mga COMELEC, meron na provide po ng mga sasakyan dyan. Doon na po ikakarga yung ating mga iba't ibang paraparnalias. Yung ating naman po sa PNP and AAP, yung ating concern is yung ating convoy security package ang ginagawa natin dyan.
0: And dyan sa may area na Maguindanao del Sur, sa buong araw na eleksyon, kumusta po? May mga election-related po bang na tala dyan po sa probinsya po ninyo?
1: Sa kabuuan naman po ng probinsya ng Maguindanao del Sur, sa pamumuno ng aming butihing provincial director, Police Colonel Michael Jansi Mangait, ay magiging matagumpay naman po, no, itong mga oras ng eleksyon at itong

0: pa po, malapit na nga po magsara. Wow. Mm-hmm. At wala naman po masyadong naitala, no, ng mga insidente, maliban po doon sa mga sporadic gunfire doon sa Sheriff Saidona, kung saan napasipay naman po ito ng ating AAP and PNP, at nagtuloy naman po yung pagboto ng ating mga kababayan sa nasabing bayan.
1: Etong mga pagpapabutok, Major, hindi naman po talaga parang nakatuon sa isang grupo o may planong patayin o ambush na gagawin?
0: Tuloy pa rin po yung iniimbestigahan natin dyan kung saan ba talaga, no, papunta yung kanilang mga putok. Yun. Kasi unang-una yung burst of fire nila, at doon naman sa ating investigation, wala naman tayong reported, no, na casualty or injury during sporadic gunfire. Kaya i-check pa natin, no, kung ano ba talaga yung purpose ng pagpapaputok or kung saan ba talaga direksyon ng mga putok na yun.
1: Mm-hmm. Pero itong mga incidente ito, malayo sa polling centers, polling precincts natin, na Major.
0: Yes po, opo, medyo may kalayo po kasi kanina about ng narinig ko sa radyo is mga nasa 1 kilometer above yung distance nito doon sa ating polling center.
1: Mm-hmm. So sa kabuuan, matatawag ba nating peaceful? Ito pong ginanap na first hour pa lamang mula po alas 7 pagbukas hanggang sa pagsasara po ng butuhan dyan po sa area ng Maguindanao del Sur.
0: Yes po, we are proudly say po na gano'n na nga po. At generally peaceful po yung kinandak natin at yung security na ginawa po natin together with AFP. Isa maganda naman po ay naging result, and we are hoping na hanggang matapos po ito, hanggang mamaya matransmit na po lahat ng mga result at ma-extract na po namin lahat ng every single na mga deployed personnel natin at saka yung ating mga paraparnalias hanggang sa mga safety na makabalik sa ating mga municipal compound.
1: Opo. Sa record po ninyo, may ilang pooling centers po, pooling precincts po, dyan sa centers na lang, dyan po sa may area ng AOR ninyo, and ilang munisipyo po. Sa munisipyo po ba gaganapin itong transmission ng mga resulta?
0: Hindi po. Bali po, mamaya pong 7, pag cut off, magta-transmit na po yung ating mga yung ating mga electoral board ng mga result. Kaya po, bago po umalis doon, may mga result na po yan. Itatransmit po dito sa ating COMELEC. At yung iba pong mga paperwork, saka na po nila gagawin. Either pagdating nila dito sa municipal compound or doon pa po habang inihintay po nila yung mga security na magsusundo sa kanila.
1: Ibig sabihin, at this moment, wala naman pong na-relay na mga problema in terms sa signal o equipment ng mga equipment nila na hindi umaandar itong taon ito, itong internet na supply nila. Kaya't confident po kayo na doon po gagawin ang transmittal sa mismong polling centers po.
0: Yes po, tama po kayo. Ganun nga po.
1: Ayan po. So maraming salamat po, Major, ha, sa panahon po nga ibinahagi po ninyo dito po sa Joy FM Kinabawan. Ingat po kayo dyan, na Major.
0: Yes po, maraming salamat po at salamat din po sa pagbibigay ng pagkakataon.
1: Ayan, atong nadunggan, narinig po natin si Major Joseph Tamayo mula po sa Maguindanao del Sur Provincial Police Office. So busy na sila. Tungod kay ipadigayo na karon na oy, alas 7:02 na nagasara na karon ang mga voting precincts and centers sa dinha sa may area sa Barm Region. So kining pipila ka oras na lamang po da karon ang angay hulaton sa atong mga mananaog. O kining mananaog mga kandidato dinha sa may area sa Barm aron formal nga maproklama na, no, katong nga gikanayon kaganihan ni kaubang Richel nga hoping nga kadto nga dili mamahimong palaron, dili magsabwag og bisan unsang kadumot, kalagot og kining sabwag og kining tension dinha sa ilang area, kay di man po nato makontrol ng tanan. Pero at of this moment, dinha sa may area sa Lanao del Sur, nadunggan nato kagani wa may mga tension gakadabo dinha sa may area sa Maguindanao del Sur, malipayon usab kita kay confident confidently saying kining si Major Tamayo nga peaceful, general peaceful ang ginpadigayon nga piniliay diha nga dapita sa ilang probinsya. Hinoon, under investigation pa tungkol kay di mangina nila mahasasan karon dayon ang kining katulagi nagpaarak og armas, no, although layo siya sa voting center, so wa siya nakahatag og kining dakong kalarma ba nga napapahunong napasarado ang voting centers tungod din ini nga maong insidente. So dinha nga napita kana sa may Maguindanao del Sur og confident nga kining ang transmittal is himuon na gyud dito sa mismong voting precincts, no. Precincts man katong classroom gyud mismo ang center is kaduman ang eskwelahan. So dinha mismo sa voting precincts sa ipahigayon na gyud ang transmission og ang ilang ginapahiluna na lamang pod taud-taud is ang pag ano tong term niya, retrieve nini nga mga voting paraphernalia, lakip na kini nga makina, apil ang atong mga BIs nga nagatindog garon sa mga election personnel atol sa ato ang abutuhan din na sa BARM nga makapapauli naghapsay nga nausab sa ilang kanya-kanya nga mga panimalay, no? Nung ana malipayon kita kaya nung ana po ang sitwasyon na din nga bahina sa maya area sa Maguindanao del Sur, although wa man ni sulti nga kining zero incident gyud ang kining tawag tani kining nga maka-alarma nga mga insidente apan wa may napatig nga mga serious incident sa kining nga nakasangpot gyud nga sa pagkaangol, nakasangpot nga sa pagabugtos kinabuhi tungod ni ini nga ginpidagahin karon nga piniliay dinang bahina sa nasangpit nga probinsya. Unya sa to pagbalik mangita pagitaga duga nga update gram bigit ni ining kwan niining pagasarado karon sa mga voting centers dinhang dapita sa may Maguindanao o dinhang dapita sa may BARM tungod kay katugihapon day ang kuan kining ruling ini as long anaapas perimeter nga adunay naabot din ha bisag alas 7 na anaapas sa perimeter unya gusto nga mubutar hulaton gyud na bago manira ang pulling precincts, no, nga na sa mataga pulling centers nato gipahigayon na karon din ha sa may area sang BARM. So mao man ay general rule gyud kani adto ba bisag wa pa mag kining kuan ba wa pa mag automated ang atong election ubisan sa national and local elections ginay general ruling nga hangtod nga anaa pakas perimeter basta kay willing ka nga mo kuan huraton gyud ka willing ka nga mo butar unya last minute na kay dingalis ka busy pud sibok adlaw aw i-cater man ka nga na sa mga BEIs nga nagabarog alang sa eleksyon. Balik kita human lamang ini.

0: Evening Joyride. Evening Joyride.
1: Oras higala alas 7:18 ng gabi ngayon na sa pagsasara po ng mga voting precincts and centers ngayong mga oras na ito. Siyempre siguro ngayon may mga preliminaries lang bago ang mismong transmission nitong pong mga resulta ng mga balota. This time, observahan po natin, magbigay po, maghihingi po tayo ng update mula po sa observations ng isa sa mga pinagkakatiwalaang non-government organizations na nagbibigay talaga ng panahong mag-obserba nitong mga mahalagang kaganapan tulad po nito, ang Lente. Makakasama po natin mura po sa Lente Philippines si Attorney Carlo Gino Africa. Attorney, magandang gabi po sa inyo. Live po tayo sa Joy FM Kinapawan.
2: Magandang gabi po sa ating lahat. Sana po ay lahat kayo ay nasa loob ng bahay. Medyo malakas na ulan natin.
1: Yun nga. Attorney, kumusta po ang kabuang observation ng Lente Philippines po mula sa pagbubukas ng botohan kanina at around 7 a.m. at hanggang sa pagsasara at around 7 p.m. ngayong araw na ito?
2: So syempre no, medyo may konting lungkot rin tayo no, kasi medyo napansin natin simula pa lang ang dami nang nangyari. Ang bago pa magbukas yung ating mga polls no, parang may mga bomba na po na sumabog, while opening napansin na po natin may mga putok na po na barel. So kaya naisip rin namin, nakita talaga natin na naapektuhan rin yung kumpiyansa ng mga tao sa election natin. Mas kumonti no, napansin namin kumonti yung mga taong pupunta sa ating polls. Napansin pa natin, narinig natin, actually kami mga madaling araw pa lang po, narinig na po namin yung issue po ng pre-shading po ng mga balota sa Basilan. So, these are things na nakaka-worry po to kasi it affects yung trust and confidence ng ating mga botante sa magiging proseso po ng halalan talaga natin.
1: Pero itong mga reported na mga pre-shading na mga incidents pong ito, ito ba yung munisipyong under COMELEC control talaga? Ibinabasa sa COMELEC control po ngayong araw na ito?
2: Yes, so tama po. No? So ang nangyari po, nagkaroon po ng isang munisipyo sa Pasilan, yung maluso po sa Pasilan, no, na na balitaan na parang 1 o'clock pa lang po ng nakarang araw, kahapon, nagsimula po yung pre-shading. Tapos hindi po nagpapapasok ng mga watcher no, sa loob ng ating Municipal City Treasurer's Office. And ang nangyari po dyan, complain po yung mga tao, tapos nakita nga nila after further investigation na may pre-shading nga ng mga balot. At dahil po doon, 36 po ng mga presinto sa ating sa Basilan, sa munisipyo na ito po, nilagay po under COMELEC control. Ang problema po dyan, dahil nangyari po yan sa isang area po natin, no, syempre isipin na ibang tao, baka hindi to isolated incident na kalat to sa buong Basilan, o baka even kalat no, sa ibang parte ng ating rehiyon.
1: And mukhang mas malalim yung ugat nito, attorney, ano? Kasi sa tanong pa lang, paano naka-access itong mga supporters na ito dito sa mga election paraphernalia po doon sa area mismo?
2: Actually, mas lumuot talaga yung situation natin ngayon. No? Kasi ang dami nating kontekstong dinadaan ngayon. No? Sabi nga na tao, historic po tong election na to. And tamang rason po, no? Kasi kasama po ng peace process, unang beses tayo magkaka-parliamentary election. At nakita po natin, no, may talagang mainit po na hidwaan yung ibang mga parties po naglalabanan sa election na to. Kaya base po dyan, nakita po namin na baka may epekto po talaga to sa kumpiyansa ng tao sa proseso natin sa election.
1: Hoping na sa monitoring naman po ninyo, pasado naman po doon sa parang threshold level na at least malaki yung percentage, yung limit ng percentage na inaasahan nating magpa-participate dito po sa election na ito.
2: So siguro ay hindi pa po namin masabi, no, kasi hinihintay po namin yung magiging final turnout rin po natin, and gaya po ng sinabi nyo, kakasarado lang po ng ating polls. So medyo maagaga pa ho, may transmission pa tayo, may canvassing pa tayo. So bilang isang election observation group, titingnan naman po namin bawat aspeto, no, kasi lahat po ng aspeto natin importante talaga sa buong proseso natin ng election. Ang nakita lang po talaga namin ay yung issue po natin, no, sa violence. Hindi ko na po ulitin yun, nasabi na po natin, but nakita rin po namin yung epekto po ng maraming assisted voting na parang hindi tayo sigurado kung assisted voting talaga at ibang mga irregularity tulad po na hindi po importante mismo yung naghahain ng ating balota sa ating mga ACM. So nakabahala, no? Lalo na kung makita po natin mamaya na hindi po ganun karami yung nag-turn out sa ating eleksyon. So it gives a little bit of uncertainty as to our process. So yun po yung medyo kinakatakutan namin ngayon. But gaya po ng sabi ko kanina, hindi pa po tapos yung election, buong electoral process po natin. Hindi naman po pagkabote natin tapos na eleksyon, no? Hindi po natin yung pagkatapos hanggang canvassing and even habang may maproclaim na rin po talaga tayo.
1: Mm-hmm. Although this is the first Bangsamoro parliamentary elections, attorney, ano? Maybe hindi rin po ito ang first na pagkakataong may observation na dyan ang Lente Philippines na nakatutok talaga sa mga eleksyon dyan sa area ng Bangsamoro. Ito po bang mga... ito mga reported po sa inyo, early voting, ito po nabasa ko kanina, yung early voting dito sa appreciated na mga balotang ito, may nagmamando kung may isa nagsashade, hindi mismo yung butante. Ito po ba'y mga former observations na noon pa na nadala na sa kalakaran sa eleksyon dyan po sa Barm area?
2: So matagal na nga po itong nangyayari dito sa Barm, na naalala po namin yung simula pa lang ng paggawa po ng Bangsamoro Electoral Code. Yun na po yung sinasabi ng mga tao na sana naman gusto nila, hindi na nila makita sa election natin, lalo na parliament tayo. No? But siguro isang kinakatakutan naman, inaasahan namin sana na dahil po yung buong atensyon ng ating mga national government agencies ay nakatutok lang po sa Barm, na sana matagal na po natin siya. No? Pero unfortunately, right now po, ang dami po talagang nakitang report ng mga issue na to. So again, babalik po tayo sa drawing board. Tatanungin po natin paano po talaga natin masosolusyonan lahat ng issue na to, kasi yung nga po hindi naman po ibig sabihin na kasanayan na natin ay yun. Dapat tama pa rin siya, papatuloy pa rin natin. Yung trabaho po namin bilang advocate po ay patanggal po lahat to para mas may kumpiyansa nga po tayo sa ating proseso ng ating eleksyon.
1: Saan kaya natin matatapon itong responsibilities na ito, attorney? Ano? Doon po ba sa preparations or doon sa educations or doon mismo sa lokalidad, community na tawag nito, mismong nagiging biktima ng mga kalakarang ito?
2: So napakarami po, no? Maraming may responsibilidad dito. Kasama na po kami bilang isang election watchdog. Kami po, yung pinakapakay po talaga namin ay magbigay po, maghain po ng magandang rekomendasyon po, no? Base po sa aming monitoring. Kasama rin po dyan, of course, yung trabaho po ng COMELEC bilang pag-oversee po ng ating election. Pero kasama rin po talaga dito yung trabaho ng ating gobyerno, kongreso man o ang ating Bangsamoro Parliament, kasi sila rin po talaga nagpapatupad ng ating mga batas. At kami po, nakita po namin may mga butas pa rin po talaga mga batas natin. And of course, napaka-importante po yung role ng ating mga tumatakbo sa election, no? Siyempre, hindi na po natin dapat makalimutan na malaki po ang ano nila, ang role nila sa paninugurado na hindi na mangyari sana itong mga mali na ayaw natin makita sa ating election.
1: Mm-hmm. Kasi first parliamentary elections dyan sa may Bangsamoro, parang ito ang magiging tutunton o magbibigay direksyon kung saan papunta ang Bangsamoro, attorney.
2: Tunay po yun. Actually, kaya nga, narinig po natin sa buong buwan po na nagpe-prepare po tayo para sa araw na to, dami po nagsabi historic po ang election. And tunay po talaga kasi ito yung magiging unang pagpasok ng susunod na kabanata ng ating Bangsamoro, kasi matagal-tagal na po natin hintay election na to. 2022 po talaga sana tayong unang magkaroon ng election, pero nga dahil sa postponement, na-move. So ngayon yung problema natin, kailangan natin madaan, no, kung ano yung magiging susunod nga na kabanata ng ating Bangsamoro Parliament.
1: May mga common observations pa rin po ang Lente Philippines ngayon. Magiging significant pa rin po ba ito, attorney? Saan po pupunta ito pong mga observations na ito after this election?
2: Sa lahat naman po ng pagmamonitor namin, yung pinakapakay po talaga namin ay paano natin mapapa-improve yung ating policy framework, ating mga batas, para nga matanggal natin yung mga problema na nakikita na natin. So kami bilang pong isang advocate, patuloy po kaming mangungulit, no, sa ating mga gobyerno, COMELEC man yan o yung Bangsamoro Parliament po natin, kahit po yung ating kongreso. So yun po yung talagang susunod na gagawin namin. And even yan, may naisip na po kaming mga solusyon na baka sana nakita natin dito na pwede namin po ipatuloy ang pangungulit sa ating gobyerno.
1: Dito sa mga observations na ito, ilang beses na kayong andyan po sa mga kaganapan sa may barm. Sir, what keeps you motivated? At least hanggang ngayon, nananatili pa rin ang kisig, ang motivations na talagang sasaksihan. Babantayan natin ang mga kaganapang tulad nito.
2: Siguro kami naman po, niniwala naman po talaga kami sa demokrasya. Naniniwala pa rin kami sa Pilipinong botante, no? Naniniwala kami na pag... Kasi isang espasyo sila na makapag-participate po sila, makapagsabi sila ng totoong gusto nila ng salawbin, mapapaganda pa rin natin yung ating bayan, mapapaganda pa rin natin ang ating bansa. Mm-hmm. Ang problema lang, kailangan natin ng konting kulit, konting pasensya, but also kailangan lang talaga natin ng konting push, no? Para... makuha talaga, makamit natin yung gusto natin talagang maabot na bayan o bansa dito sa Pilipinas.
1: Nasa level po ninyo, personally, even with this observations na ito, masasabi po ba natin na ngayon, ito pong magiging resulta ng Bangsamoro parliamentary election sa ito is boses talaga ng taong bayan ng Bangsamoro?
2: Ngayon, magiging honest po ako, I think it's too early to say. Okay. But of course, based po ng sakita namin, may mga worrying signs po tayo nakikita, no? But kaya po ng sinabi ko, gusto po namin makita talaga yung buong proseso bago po talaga kami pagbigay ng aming sariling ng thoughts po, no? So siguro yung panawagan ko na po, pakihintayin na lang po yung final PR po namin. Maglalabas pa po kami ng final press release. And kasama na po doon yung pinaka-analysis po namin, at least yung preliminary na analysis po namin sa naganap po sa election ngayon.
1: Generally peaceful naman po sa ibang mga bahagi ng BARM. Sa rating po ninyo in terms of peace and security, sa at least dito lang sa voting hours na lang, from 1 to 10, saan level po tayo?
2: Siguro, makita naman po, base po sa nanig naman po namin, sa mga area po natin outside po of Cotabato City at yung basilan po natin, maganda naman po, wala masyadong naging issue. Ang problema lang po talaga, dito sa Cotabato, sumula pa lang, narinig na ng tao ang balita, may nabombang, sumabog sa labas ng voting center natin, at may putukan, no? And it affects it creates a chilling effect rin sa ating mga botante, kahit na hindi sila nakatira sa Cotabato. Kasi nangyari po yan dito sa Cotabato na nandito po yung COMELEC, nandito po yung sentro ng mga resources po natin bilang capital ng ating rehiyon. Hindi na po, baka napaisip na baka mangyari rin sa ibang mga lugar natin. But thankfully nga po, at least hindi naman po ganong kalala po sa ating ibang lugar na outside of Cotabato, and even with the initial reports po sa ating sa Basilan.
1: With 1 to 10, siguro papasa naman beyond 5.
2: Siguro pag outside of outside of Cotabato, baka pwede po mag 6 or 7. Pero sa Cotabato po, baka medyo mababa. Baka mag 4 or 5 po tayo. Yun po yung problema natin.
1: Attorney, ito lang nga, last question ko na lang. Attorney, although yan, andyan na ang efforts from time to time, collaboration, pag-uusap dyan po sa mga concerned government agencies sa pag-uusap dito po sa ito, mga election na ganito. How come during sa date talaga ng election, nangyayari po talaga ito? May mga tao nito, nakikita po ba kayo dito sa factor na, syempre, kausap natin COMELEC, pero nag-iba na yung mga officers during the period na ginaganap na itong mga elections na ito. May mga contributing factor rin po ba ito dyan po sa preparations sa level po ninyo at participation ng Lente Philippines?
2: So, in terms of, yung malaking shift po talaga natin ay yung postponement, no? Malaking bagay po talaga yan kasi I think noong January, February, nabago po yung electoral code rin natin. So, nagka-shift talaga, no, sa ibang parte ng ating electoral process. So, I think malaking aspect rin po yun, lalo na sa voter education work po talaga natin. But para sa amin naman po, ang mabuti po ay yung mga kausap naman po namin sa COMELEC noong mga 6 years, 7 years ago, kausap pa rin po namin naman ngayon tungkol sa barb elections po. So, yun lang po yung maganda, no? Ang ano lang po talaga ay ang dami po talaga nangyari in between, no? Sa political context po natin, even sa ating, nagka-COVID pa nga po nung bago pa tapos ang ating plebiscite. So, ang dami talaga nangyari in between. But hindi naman po natin may iwasan na may ganun talagang pag-iiba-iba, no? Hindi naman lahat ng bagay, lahat ng proseso maging perfecto po talaga.
1: And with this incident, magpapatuloy pa ba ang Lente Philippines?
2: Opo, hindi po kami pipigil kahit po titry po nilang pigilan kami, tutuloy pa rin po kami.
1: Last question na, attorney, hindi ba risky sa part po ninyo? Ay, nawala ang linya ni attorney. Ano? Hingin na lang natin ang mensahe ni attorney Africa. Ito pong mula po sa Lente, Philippines, na isa sa mga non-government organizations na talagang napapahanga tayo dito sa mga efforts na nilang binibigay, lalo na panahon ng eleksyon. Siyempre, risky sa part rin nila, no? Mga volunteers nila mula sa iba't ibang bahagi dito po sa may area ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Ay, MT siguro si attorney. Sige, at isa, nakuha na natin yung gist ng ating usapin, ano? Dito sa mga reports po nilang na-monitor, siyempre yung maagang pagboboto, may mga pre-shaded na mga ballots doon sa anong munisipyo yun? Mulusa, doon sa may area ng Basilan, kaya idineklara ang under Comelec control. Maluso, Basilan, under Comelec control. And of course, ang Cotabato City, under Comelec control rin. Pagkatapos ito pong ilang mga violent incidents na na-report and na nangyari kanina, no, during sa voting hours o pagbubukas ng botohan dyan po sa area ng Barm. So, congratulations dito sa isang pagsaludo sa ating mga kasamahan, ano, dyan sa may Lente, Philippines, no? Maraming salamat kay kanina tinawagan natin sa Attorney Una Caritos, eh. Finoward niya tayo kay Attorney Carlo Gino Africa na andun ngayon sa may area ng Cotabato City. So, kung mo-grade siya, siyempre ang Cotabato City marag di igin mo pasar, no? Kung alang kaniya, no, sa iyang personal nga observation. Although kining ilang mga nanahimong assessment is subject for kining discussion pag ini subject for verifications and mamahimong ugat na usab gini, mamahimong foundation na usab gini to improve for a better implementation ni ining election dina sa may Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Balik kita higala human ini mga ita pagita dugang update karon, mga ita mga observations sa gikan sa atuang kuan mga non-government organizations kay ining mga tagna karon isa nagatransmit na og mga result ang atong mga voting counting machines din ang bahina sa may area sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Sayron taon niya atong suwayaning area sa may Ngita Tadre, din niya sa may area sa may Lanao del Sur. Aro na makapangayo kita ga observations nila sa Tribok Adlaw nila nga pag susi o ga pag saksi nining botohan karon din nga bahina sa may Barm Region.
3: 102.3 Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
4: Oh, tinuon yun yan. Ako salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
0: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Make me swim.
1: Make me Ang atong oras, sa oras po natin, alas 7.36, live po tayo na papakinggan sa mga Joy FM stations dyan po sa may area ng Panguil Bay and sa may area ng Cotabato City. And syempre, dito po sa probinsya ng Cotabato. Ngayon, hihingi tayo ng update mula sa may area ng Marawi City. Ano? Andun po ang isa sa mga observers and isa sa mga pinagkakatiwalaan and mga may puso talaga na magbibigay ng panahon para gugulan. Ito pong observation sa Bangsamoro Autonomous Region First Parliamentary Election. Si Mama Samira Gotok, makakasama natin ngayong gabing ito. Ma'am Samira, magandang gabi po sa inyo. Live po tayo sa Joy FM Kinabahan. Live po tayo makapapakinggan ngayon sa buong Bangsamoro and probinsya ng Cotabato.
5: Mantay Election Update.
6: Assalamualaikum po sa lahat ng takipaginig.
1: Opo, magandang gabi po sa inyo. Ma'am Samira, kumusta po ang observation ninyo? Although hindi pa natin masasabing tapos na po ang eleksyon kasi wala pa pong siguro transmission pa ngayon, wala pang declaration. Kumusta ang observation sa from 7 a.m. to 7 p.m.? May mga significant incidents, observations, significant na mga tawag nito, corrections na nakikita po ninyo?
6: For Bangsamoro's biggest population sa amin sa Lanao del Sur, 700,000 voters, nagtambay po ako sa Action Center kung saan lahat ng mga watchdogs at saka police, Philippine Army are hosting all the watchdogs monitors. Ay wala pong major incident, walang putukan, walang suntukan, walang major po na grenade throwing gaya ng katabi naming Cotabato City. It's a great success, I might say, for Lanao Sur. Salamat po sa COMELEC, no? Kasi mukhang yung lahat ng preparations, ito may bearing of fruit. Kasi it used to be na hotspot po talaga kami for the past 15 years na nag-chair po ako ng watchdog ng elections dito until nagtrabaho tayo sa Senado. Talagang merong normal na tensyon, merong putukan. At ngayon, buong araw, wala pa. Wala nangyari. Ang ngayong gabi, meron siguro pang nagde-delay pa kasi may mga ilang presinto na late kanina. So we're hoping matapos na ang Lanao Sur.
1: Anong nakikita niyo po nga malaking diferensya doon po sa mga nauna niyang observations sa area ng Lanao del Sur panahon ng eleksyon? Ano po kayo nakikita niyo malaking factor ngayon na Mama Samira? Maybe, ano ba, educated, well-educated na mga tao ngayon or in one tayo doon po sa layunin natin na peaceful and etong successful election?
6: Baka na sophisticated na po yung tradisyon ng pag stakeholder collaboration kasi yung covenant signings at saka mga traditional approach na pwedeng nagaharap na yung mga magkakalaban ay nangyari po no sa Lanao, no? Sa Lanao Sur, Marawi City. So maganda po na nakikita na yung professionalismo at saka yung mga tao kasi yung mga karamihan ng MPs na kandidato merong doctor versus lawyer, mga number one nominees, meron namang PhD candidate versus doktora sa Marawi City. So napaka taas ng level ng mga ano credentials ng mga kandidato.
1: And ito ang isa sa mga significant difference na nakikita po ninyo bakit hindi ganito katahimik doon po sa ibang parte ng BARM.
6: Yes po, kasi nga sa BARM, Lanao Sur ay malakas din yung tradisyon ng kultura at yung mga datu at sultan. So, meron ding high partnership with the security sector, COMELEC. Hindi dahil naging chairman ako nila, pero nakita ko yung kanina na marami yung presensya ng mga monitors on the ground.
1: And wala naman pong yung mga basic, yung mga, hindi naman basic, yung commonly na na-observe natin sa iba pang mga nangyayaring election, yung mga even, yung ibang, ano po, yung ibang watchdog, may nagsasabing may report silang appreciated, yung iba may nagsasabing, tawag nito, may parang iba yung nagsishade, and preliminaries na mga itong pagpasok dito sa voting centers. Ito po bang mga observations na ito is nakaabot po ba dyan po sa level po ninyo, Ma'am Samira?
6: Well, ito po ay feedback na rin sa mga monitors na nagbibigay ng reports, no? At saka public naging news naman. So we take a note na sana po eh may mga mag-affidavit na rin kasi political parties naman may watchers at usually ang challenge talaga sa amin ay hindi naglalagay ng written complaint ang bawat complainant, wala pong written. So minsan nagbo-blogger na lang yung iba eh nagbo-blog na lang. So yun ang issue ni regional director namin sa COMELEC dito si Sumalipaw na sana merong para nasa sampulan, sana may nag-testify.
1: Oo, officially and legally ang magiging approach niyan ma'am ano if ever na may mga written na talaga ng mga reports. So ibig sabihin magiging significant pa po ba ito pong mga report na ito ma'am if ever wala pong mag-file nito pong formal complaint ng mga reports na ito?
6: It still will be significant. May third party monitors naman at kung meron nga yung ebidensya ng pre-shaded, it will lead to merong recording at documentation yan at masasabi pa rin sa NAMFREM or kung sino mga watchdogs na may ganung mga insidente. Kailangan pa rin korekta.
1: Ma'am, may mga incidents na may violence doon sa ilang areas ng Barm region, except dyan sa may area ng Lanao. So ano po yung nakikita po ninyong far difference nito pong mga siguro doon sa practice, doon sa collaborations ng mga agencies, bakit andun pa rin ito pong mga recorded violence na mga incidents na ito sa mga area po nila? Or dahil na rin po doon po sa mismong mga kandidato, may mga factors po kayong nakikita?
6: Kahit gun ban po naman ay pwedeng masabi natin kapitolyo ng Barm ang Cotabato City kasi dito po lahat ng opisina ng Barm, nandyan po ang station ng napakaraming the majority cultural group ay nandito sa Maguindanao is here in Cotabato City. So ito po ay pwedeng nakikita yung tension dyan po sa presensya ng mga matataas na numbers ng mga political parties here in Cotabato City. So very natural po. Tension is very high. Ito po yung seat, political seat, and therefore political tension is highest dito sa Cotabato.
1: Aside po dyan, set aside po sa mga incidenting yan, this time at your level, masasabi nating credible ito pong nangyaring botohan dyan po sa area ng Pangsamoro.
6: Yes po, we hope na isolated incident na yung nangyari sa Barangay Bagua, sa may yung nangyari sa Kalanganan, 4 deaths po last night from Cotabato City. At yung iba ay about pre-shading at mga ilan no na hindi related na sa mga namatay or patay. So we're hoping na ito na, close na tonight na wala po masyadong gagawing special case of a protest or a special election kasi nga hoping na lahat ay nakakondak na.
1: As observant po, kahit pa po sa, siyempre, tutok na tutok ang gobyerno dito sa preparations ng election na ito, augmentations ng mga security forces, andyan po ang AFP, andyan po ang PNP. Pero nakakalusot, ito pong mga kahalintulad na incidenteng ito, may kulang pa.
6: Yes po, as we say nga sa voters education, ang call out lagi namin as the mga former third party monitors is that voters education goes through high school, elementary. Since bata pa tayo, ay kailangan na pong i-eduka ang civic, the honor of the work on voters education is sa bata pa. So kailangan may subject talaga po ito, elections or voters education mismo sa eskwelahan para po umakyat na ang antas ng kamalayan.
1: Yun nga ano. Ay hindi naman, I don't know kung tama ang term na andyan na sa kultura, na sama na dyan, at least yan ang binabago ngayon.
6: Kulang sa edukasyon, kulang pa sa appreciation. Yun. At yung sabi nga punishment kasi nga walang nagko-complain eh, so walang nasasampulan.
1: Yun po, message po ninyo sa mga kababayan po natin sa Bangsamoro ngayon, Ma'am Samira.
6: Assalamualaikum. So sana po bumoto pa rin yung hindi bumoto at kung pwede po ay after po sa eleksyon yung mga parties na nagtunggali ay sana po mag-handshake po tayo para ipakita natin sa mga kabataan na tayo naman ang pinakamalaking populasyon ng kabataan. Highest fertility population rates are sa atin sa Bangsamoro. Ipakita natin sa future and current generation ng kabataan na pwede ang elders mamuno ng tuluyang iwanan ang away only on election day.
1: Maraming salamat po. Watch your chairperson ng Bangsamoro Parliamentary Elections, Mama Samira. Magandang gabi po sa inyo. Ingat po kayo.
6: Yes po. Thank you very much.
5: Mantay Election Update.
1: Inyong nadunggan si Mama Samira Gotok, ang chair ng observant ano, ng mga observers sa iba't ibang mga non-government organizations and iba't ibang mga tawag na ito, significant na mga organizations from all throughout the Philippines and all throughout the world ang andito ngayon nakatutok sa first Bangsamoro parliamentary election. So at least sa level din po nila doon sa may area ng Lanao tulad ng na-mention din kanina no, ng ating kaibigang si Richelle Umil na talagang matahimik naman, peaceful naman doon po sa may area ng Lanao del Sur. Yet aminado si Ma'am Samira na may mga reported pa rin na mga incidents sa tulad ng yun, observations ng Lente ano, nakarating rin sa kanilang level na may mga ganon, mga common na mga problema noon pa dyan po sa may area ng Barm. So kinakailangan na sinabi niya yung parang ang edukasyon no, pag-educate ng ating mga mamamayan sa may area ng Bangsamoro, hindi lang isang beses na seminar yan. Kinakailangan niya na mula sa elementarya, high school, hanggang maging professional ang bawat individual para yung gawi ay mapupunta na sa mas tuwid ba na mga gawain and of course aligned dyan po sa mismong mga pulisiya at batas ng ating lipunan.
5: Tinig na
1: oras sa higala, alas 7:48 Philippine Standard Time.
5: Mantay Election Update.
1: Ongoing na karon ang transmission sa mga resulta gikan sa mga balota ano, papaingon din na sa mga ino, tanaw na natong update, nabatay update nga re live gikan sa COMELEC Barma elections. So oy, sa local ERs election returns man ino, ang COC adto sa COC wala pa dito sa may ERs is out of ilan ang total nito? Nasa 60% na, 60.74% ang naka-relay na, naka-transmit na nito po nga mga ERs. Ano? 3,166 ang na-receive na while waiting dito po sa 2,046 na mga ERs mula po sa iba't ibang mga polling precincts. While dito po sa Certificate of Canvas is until now, wala pang update dito sa mismong official site, website ng Commission on Elections, BARM election results ng COMELEC. Ano? So zero pa until now ang ito pong transmittal ng Certificate of Canvas. So this time siguro ano eh mga preliminaries ginaganap ngayon, permahan yung copies para sa kabilang partido dito na mga kandidato. So yan ang ginaganap ngayon while waiting dito po sa formal transmission na nitong mga balotang ito, nitong mga balota patungo sa canvassers sa level sa munisipyo papunta sa may district and provincial patungo dyan sa may regional level. So yan po ang mga latest updates natin, alas 7:50 ano, ang ating oras. Mamaya sa pagpapatuloy ng monitoring ng Bantaya election na 2026 dyan po sa may BARM, hoping na ngayong gabi may mapoproklama na no, na mga winners sa ginaganap ngayon na election, kasi yan ang target ng Commission on Elections, kasi automation yan ang purpose ng automated elections na mas mapaaga, mas mapadali ang resulta ng ating election. And kahit pa in spite pa man na dito po sa mga insidenteng violence dito po sa mga tensyon naganap dyan sa may area ng Cotabato City, at least sa ibang mga parte ng Bangsamoro Autonomous Region is generally peaceful and credible, sabi ng ating tao nito ng assessment ng ating mga election na watchdog etong nagaganap ngayon na halalan dyan sa may area ng Bangsamoro.
5: Alamin ang kaganapan sa BARM Parliament First Election, Bantay Halalan sa Tinig ng Bayan.
1: Alas 7:51 na ang atong oras sa higala. Musulun na si kaubang Loy Rosario, ano, alang sa mga dugang update sa karong gabi una. Ano na pagkitaya, nadawat nga update, ano, news update kina an hour ago, ang Commission on Elections confirmed the withdrawal of Nacer Gyalal Dalgan of the Bangsamoro Party as a candidate for representative dyan po sa may 5th district na Maguindanao del Sur in the first ever BARM parliamentary elections. No, yan po ang kinumpirma ng COMELEC office. Sino ba kalaban nito pong ilan kaya sila na mga candidate para sa posisyon ng 5th district ng Maguindanao del Sur? So yan po, confirm po yan, mula po yan sa mismong COMELEC. Oras natin, alas 7:52 na ng gabi. Para sa mga susunod pang updates, ano, makakasama natin na si kasamang ninyo ni si kasamang Loy Rosario para sa iba pang mga updates sa pagtatawag sa ating mga kasamahan diyan sa may area ng Lanao del Sur, sa may area ng Maguindanao, Norte and Sur. And syempre dyan sa may area ng Cotabato City, kasi ang Cotabato City yun yung regional canvassers. So dyan ang final na tawag dito, resulta para sa magiging miyembro talagang ganap nito pong buong parliamentary ng Bangsamoro government. Higala, daghan kayo nga salamat ha sa iyong pag-uban ngani sa atong tulumanon, sa atong pagpanag-uban sa pag-update sa nining atong bantay eleksyon sa Joy FM Kinabawan. O siyempre live kitang madunggan usab sa atong mga sister station sa gikan sa may Joy FM sa may Davao Oriental, ang Joy FM sa may area sang Pangil Bay, and of course ang station po natin dyan sa may Cotabato City. Live po mula po dito sa Joy FM 102.3 Kinabawan City. Ito po si John Andrew Tabugok. Magandang umaga po sa magandang gabi po sa ating lahat.

0: Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap nyo. Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
1: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
2: Baby pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
3: Paso pa ipirta po sila sa kidiyaki vitamins.
2: Kalaw na yung maunol.
4: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki mapalit sa mga butika.
0: The station with more music variety. 102.3

0: alamin ang kaganapan sa BARM Parliament First Election. Bantay halalan sa tinig ng bayan.
1: Laging
2: sama ko sa pamayang gabi. Magandang gabi po sa ating lahat. At ako po si Tinig Cuatro, Lawyer Rosario. Ngayon po ating special edition itong ating bantay eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Alas 8.04 na po ng gabi ang oras. Alas 7 eksakto kanina nagsara na ang mga polling precinct sa iba't ibang mga lugar sa mahigit 1,000 polling precinct sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bilang pagtatapos po ng first BARM parliamentary election, sa kabuuan ikinukonsidera mapayapa ang buong election sa Bangsamoro, pero Cotabato City at Maloso sa Basilan, medyo kakaibang sitwasyon.
0: Bantay election update.
2: Ngayong gabi tayo'y nakikipag-ugnayan sa ating mga kababayan, lalo na sa Cotabato City. Medyo naka-alerto at nababahala yung maraming mga residente ng Cotabato City dahil nga sa nangyaring putukan alas 7 pasado kanina sa may Bagua 2 sa nasabing lungsod nang dumating itong mga armadong grupo na dumaan pa sa ilog. At ngayon ay maraming mga kalalakihan ang pumasok sa Cotabato City sakay ng dump truck. Kumakalat ngayon ang maraming mga balita na nakabahala na sa mga residente ng lungsod dahil sa umano'y tangkang pagpasok nitong mga kalalakihan at itong mga itinuturong responsable sa kaguluhan sa Cotabato City ay kagagawa nito ng grupo na ibig lamang guluhin ang mapayapang eleksyon na sa Bangsamoro. Nasa Cotabato City na ang napakaraming puwersa, Philippine Marines, Philippine Army, Philippine National Police, ang nakakalat na sa iba't ibang bahagi ng lungsod, pero lantaran harap-harapan itong ginagawa ng mga grupo na nanggugulo. Kaninang alas 12 ng tanghali, dalawang sasakyan ang pinagsisira naghurumentado ng mga residente daw. Pero sabi, hindi naman ito mga residente ng lungsod. Ang sabi, ito daw ay yung pagkagawa ng naturang insidente ay planado. Kung saan isa sa mga nagmamayari ng naturang sasakyan ay sinasabi sa ulat pag-aari ni City Mayor Bruce Matabalaw. Pero inabangan ko ang post ni Mayor Bruce dito. Wala pa naman siyang pahayag tungkol sa pag-amin nito. Pero sabi niya, kilala niya kung sino itong mga taong ito. Ayaw lang muna niya magbigay ng anumang dagdag na detalye. Isa pang sasakyan ang sinira na isang Toyota Fortuner na kulay puti. Pag-aari daw ng isang barangay kapitan ng lungsod.
0: Bantay election update.
2: Samantala, sa Sirip Saiduna, Mustafa, kanina pa nagkaroon ng bakbakan itong tropa ng militar at ng pulisya ng PNP staff. Kaya't patuloy yung ating pag-contact ngayon sa ating mga otoridad. Sana'y mabigyan tayo ng panahon ngayong gabi. Pero mayroon na rin po tayong update. Ano? Kanina nakausap ko naman si Governor Mujib Hataman sa Basilan. Mapayapang eleksyon doon. Sa kanilang lugar si sinusubukan din natin makausap yung ating spokesperson. Balikan natin yung spokesperson ng PNP Pro Bar dahil na nakatutok sila. Ang pinaka tinututukan po ngayon ay ang aking lugar, ang Cotabato City. Yutang natauan na batuon mga higala, kaya tungod na isulod kining daghang mga kalalakinan karon, pinaagi sa pagsakay sa dump truck at ito po'y dumaan sa diversion road. At yung iba dumaan pa sa Pulangi River sa Rio Grande de Mindanao o sa namataan diyan sa may Quirino Bridge sa area sa may Delta Bridge, no? Nasakay ng mga bangka papasok ng Cotabato City. May report kasi na kumakalat sa lungsod na sinasabi itong naturang mga pumasok ay ibig gumanti dahil sa naganap na pamamaril kaninang umaga na ikinasawi ng isang katao at ikinasugat ng tatlong iba pa kabilang ang isang pulis sa Cotabato City Central Pilot Elementary School. Kaya't sa may Bagua 2 sa ngayon, may putukang narinig kaninang alas 7 pasado ng gabi after na magsara ang mga polling precincts sa mga ka-joiners.
0: Bantay eleksyon sa Bangsamoro.
2: Matindi. Ipagdasal ho natin yung ating Cotabato City na sana'y mapayapa. May initial na partial and official result na ho tayo na minumonitor ngayon. Pero ito, ayon sa Commission on Election sa kanilang election return o AR na natanggap as of 8:10 ngayong gabi, ay nakapag-transmit na ng election return ng out of 5,212, nasa 3,674 na ang na-transmit mga katinig o kabuang 70.49%, no? Ang sa regional na COC ay nakapag-receive na sila, isa pa lang ang sa COC, then sa regional, sa provincial district COC naman ay nakareceive na ng 108 naman ang sa city at municipal. Maliit pa lang na porsyento, pero ang pangilang kopya ba binibigay sa itong ano PPCRB. O, binibigyan ng kopya ang PPCRB at mayroon ng partial and official result, no, para sa political parties. Ito, mga katinig, abangan ho ninyo at pakinggan ho natin dahil time to time bigla pong nag-update, no, minuto lang nag-update kaagad itong ating PPCRB. As of this time, 8:11 na ang ating oras sa political parties sa nangunguna itong BFP, Bangsamoro Federal Party, na nakapag-count na ng 35.3% na may kabuang 434,991 votes. Ang bilis, dapat picturein ko pala ito saglit, ha. Mabilis ko kasi siyang nagbabago itong ano, kanilang partial and official result. Oo. So, ang UBJP naman ang sumunod na may botong 382,266 o nasa 31.0% na, no? Ang nasabing resulta sa political. Okay, ayun, nakuha ko na, papaano. Samantala, sa pangatlo ang BGC na may 266,314 votes. O ito ay mayroong 21.6%. Samantala, ang Raayat Democratic Party ay nakakuha na ng 42,774 votes o 3.5%. Ang Pro-Bangsamoro Party, mayroon ng 2.2% na nakuha na boto na 27,412. Sumunod naman ang BAPA, pang-anim ang BAPA na may 23,000. Nililipat kasi ako sa ano nito, eh. So 23,035 votes, 1.9%. Ang best party, 17,549 votes. Ang Moro Ako, 11,884 votes. Mahardika, meron ng 9,843 votes. Ang Abot naman ay may 7,548 votes. Samantala, ang Musyawara, 4,758 votes. Isama, 2,462 votes. Ang PBB, 1,990 votes. Ulitin natin, nangunguna po sa kasalukuyan sa political parties ang resulta po ng first Bangsamoro Parliament election as of 8:30 na ngayong gabi ay nangunguna itong BFP na may 434,991 votes o 35.3%. Samantalang ang sumunod sa kanya ang UBGP, itong partido ni Alhaj Murad Ibrahim na may 382,266 votes. Pumangatlo ang BGC, 266,314. Oh, yan muna ang top 3, no? Samantala sa Parliamentary Sectoral Representative for Settler Communities of Barm, merong 8. Mm-hmm. Ang 8, no? Nangunguna dito ang si Ulaya Yol Delfo ng UBGP. Ah, okay. Sumunod naman si Arnado Merian ng UBGP na may si Yol may 467,333 votes. Si Arnado Merian meron ng 433,051 votes. Number 3 naman si UEK Ongpin ng BFP. Meron ng 269,747 votes. Si Anayatin Susan meron ng 261,707 votes. Samantala si Abujin Alexander Jr. ng BGC meron ng 246,113 votes. Padayhag Brad Arnold meron ng 192,699 votes. Uy, si Edgar Ramirez na aking Brad 49,118 votes. Si Lagman Percival merong 16,163 votes. Sa Parliamentary Sectoral Representative for Women of Barm, nangunguna si Silungan Aida ng UBGP na may botong 481,758 votes o katumbas ng 41.7%. Samantala si Sahali Ruby ng BGC meron ng 365,269 votes o 31%. Usop Jihan ng BFP 211,371 votes. Si Jumaidi Dayang Carlslom ng TPWC 73,929 votes. Kadir Pumbain ng PBW may 15,228. Dati itong dating kalihim ng DSWD nung ARM pa noon. Si Kadatuan na Mariam ng LBIAA may 6,249 votes. Sa Parliamentary Sectoral Representative for Youth of Barm, nangunguna si Abbas Solfi ng UBGP na may 438,610 votes o 40.1%. Pangalawa si Adyong Jeff ng BGC na may 411,816 votes o katumbas ng 37.7%. Ibrahim Noor Jamil ng BFP na mayroon ng 243,357 votes o 22%. Sa Parliamentary Sectoral Representative for the Ulama of Barm, nangunguna si Ibil Muhammad Nadsir ng UBGP na meron ng nakuhang boto na 451,589 votes o 41%. Abdul Latif pa Ali Bashir ng BGC na may botong 379,551 votes o 34.4%. Burhan Marhan ng BFP 270,998 votes o 24.6%. Sa Parliamentary Sectoral Representative for the Traditional Leaders of Barm, nangunguna si Makasalong Marjani ng UBGP na mayroong botong 466,707 votes o 39.3%. Mangudadato Sultan Pax, dating governor ng Sultan Kudarat, nakakuha ng 309,666 votes na may katumbas ng 26.1%. At pangatlo si Ibay Panga ng ISLPI na nakakuha ng 164,990 votes o 13.9%. Pang-apat si Gumbila Datuteng ng BFP nakakuha ng 105,048 votes o 8.8%. Panglima si Atar Abdul Hamidula ng RHSUMA na may botong 58,393 votes. Mantala si Maulana Sultan Sharif nakakuha ng 3.9% o 45,944 votes. Si Benito Sailani ng RH sa SUPA nakakuha ng 19,440 votes. Ang Patuan na Tarhata ng Royals nakakuha ng 8,256 votes. Haji Noor Jihad ng RSL, 5,396 votes. Matunding Mangutara Manguntawar, 5,029 votes. So as of 8:90 na ang atoang oras sa mga katinig, mo na dagan no sa resulta sa eleksyon sa Bangsamoro.
0: Bantay election update.
2: Time to time among ihatag kaninyo ang mga dugang updates kay bagulang o naisaka na ang boto sa BFP sa 35.3% o 475,598 votes. Pangduha lang gyapon nagsunod sa iya ha kining UBJP na may 31.4% o 423,157 no kini sila nagabangga kay kining UBJP mao ni ang partido ni partido ni Kwan ni dating chief interim Minister Haji Murad Ibrahim ang kasamtangang chairman sa Moro Islamic Liberation Front, samantalang ang BFP mao ni ang partido usab ni partido ni interim ni Chief Minister Abdul Rauf pa makakuha mga katinig.
0: Bantay election update.
2: So taod-taod no, doon na pa yung mga dugang update atong ihatod kaninyo. Unya, ginapangita pa na ako ang resulta sa districting no? Para diri sa SJA Barm. So far wala pa gipagawas sa SJA Barm. Anyway, ato na ka ng padayon nga pangitaon mga igala no? Kay Tempa ha? SGA. Okay. Mm-hmm. Wala pagawas ang sa SGA. Pero sige lang, ato ang paningkamutan nga mabala na to kay doon na po tayo ginasubaybayan diri sa SGA. Especially mga higala, diri sa may District 2, Legislative District Representative ng Samoro Parliament. Okay. Ma'am, magandang good evening po. Kadyot mga higala ha. 8:22.
0: Alamin ang kaganapan sa Barm Parliament First Election. Bantay halalan sa tinig ng bayan.
2: Ma'am, atong makakasama ho natin ngayong gabing ito ang ating spokesperson po ng PNP Pro Bar, si Police Captain Steffi Salagit. Ma'am, magandang gabi po. Loy Rosario sa Joy FM. Maki-update po kami. Tensyonado ang Cotabato City po sa kasalukuyan. Ano po ang assessment ninyo sa kabuang takbo po ng eleksyon?
3: Sa ngayon kasi sir, may mga lugar na po na natapos yung ating voting and nagsimula na yung counting of votes.
2: Uh-huh.
3: And yung preparation natin para sa election returns. May mga lugar naman po na tuloy-tuloy pa yung voting.
2: Mm-hmm.
3: Dahil nga po doon sa authorized na extension, kaya nananatili po na nakadeploy yung ating mga security forces habang tinatapos po yung buong electoral process natin. So kasabay po nga, nagsishift na yung ating security focus from securing po yung ating voting process to securing yung counting at saka yung ating nga pong election returns. Kasama na yung ating mga election personnel at yung movement po or transmission nitong ating mga election materials.
2: Aha. Ang isa sa mga may tension po ngayon ang Cotabato City. Nandun na ang lahat ng puwersa pero ngayong gabi na monitor daan-daan yung mga sakay ng dump truck, iba pa mga sasakyan, may dumaan pa sa dagat, sa Rio Grande, papasok ng Cotabato City at may putukan doon sa may Bagua. Ano pong report ang tinanggap po ninyo, ma'am?
3: Yes, sir. So may mga incidents nga po or may mga reports tayo na natanggap lalo na dyan sa Cotabato City. But then, hindi naman po doon lamang tayo nagkakaroon ng security concerns. Pero tuloy-tuloy yung ating monitoring and tinutugunan naman yan ng ating mga field units. doon sa Cotabato City at yung iba pang mga areas na kailangan po ng heightened na security attention natin ay patuloy yung forward positioning ng ating mga tropa, yung kanilang monitoring and rapid response po ng ating PNP. In coordination po yan sa ating Armed Forces of the Philippines at iba pa po nating mga partnered agencies.
2: May mga daanan na raw po sa Cotabato City ang isinara na ma'am at hindi na pinadadaanan sa ngayon. Ano pong report na tinanggap po ninyo?
3: Wala pa naman tayong natatanggap sir, but then yung kung may mga ganyan po ay baka possible na galing yan doon sa mga residents din natin sa area mismo. But yung mga importante kasi na hindi natin i-assume agad yung mga information na nare-receive natin kung kani-kanino, and always po tayo mag-rely sa mga verified or mga reliable sources natin, kagaya mismo ng ating mga Facebook pages from the Philippine National Police or yung ating ASP and yung ating mga credible na mga media outlet.
2: Opo, kasi nagdudulot ito ng takot, lalo na yung kumakalat na mga information na galing mismo sa mga residente at talagang footage yung kanilang pinopost na nagdudulot ng bahala sa mga residente po.
3: Opo sir, tama po kayo. Yan po yung isa sa mga prevalent po na nangyayari ngayon kasi napakatalamak po ng misinformation or disinformation, lalong-lalo na sa social media na nagkakos po ng confusion or takot sa ating mga kababayan. So, pakaingatan po natin, lalong-lalo na yung pag-share ng mga unverified na mga posts or kung ano man. Kasi iwasan po natin yung pagkukuspa ng mas malaking gulo.
2: Pero so far, manageable pa rin ba ang Cotabato City this time despite na may mga pumasok na mga marami pong kalalakihan na sakay po ng malaking truck papasok sa Lunsod?
3: Yes sir, ang ating mga forces ay nagpo-focus na po sa Cotabato City ngayon. Kagaya nga ng sinabi ko, nagsishift na po yung ating mga personnel kasi may mga natapos na ng mga areas dito sa BARM and yung mga kalapit nating mga provinces. So yung para ma-exert or ma-exhaust yung ating manpower, malilipat po yung ating attention doon sa Cotabato City.
2: Oh, kasi ang Bagua 2 daw po ngayon ang may mga narinig na putukan. At may kalanganan 1, gusto daw gumanti nitong mga armado matapos nangyari yung insidente kagabi at kanina sa may Pilot Elementary School kung saan parang lumabas sa kumalat sa social media na inamin ng kapitan na siya yung bumaril.
3: We are aware sir na may ganyan po talaga na mga reports or kumakalat na mga video sa social media, but ang mga cases po kasi natin ngayong araw ay kailangan dumaan sa masusing verification. So hindi po naman tayo tumitigil dyan and kasama po yan sa mga isinasagawa nating investigation.
2: Ma'am, sa part po ng Dato Hofer, kanina matindi yung bakbakan. Nakita ko sa mga footage ng aming mga kasama, matindi yung gumamit pa ng tangki de gera, no, para kalabanin yung mga armadong grupo dyan sa may sa Ripside Duna, Mustapa. At mayroon pang mga nahuli na ayaw magpa-check sa checkpoint Sampuyata at nakuhanan pa ng baril at mga basyon ng bala. Anong update po ang nakuha po ninyo doon sa area, ma'am?
3: Yes, sir. I think...
2: Yes, ma'am. Naku, nawala na putol. Saglit, balikan natin. Ako. Naputol man. Okay. Unta ba tubag pata kay bisigid kayo. Ma'am, sorry po, naputol ho tayo. Yes, ma'am, ano pong update po doon sa ano po sa may Sharif Side Duna?
3: Sa ngayon naman po, sir, dahil nga po may mga forces naman tayo na nandoon, hindi lamang yung ating mga kapulisan. Nandiyan din yung ating mga personnel from the National Support Units. Makikita natin yung Special Action Force na naandun sa ground, as well as yung mga members ng Armed Forces of the Philippines. And yung iba pang mga makikita natin na footages that are circulating sa social media, nandun mismo yung ating provincial director para i-pacify yung nangyayaring mga kaguluhan doon. So ngayon naman po ay manageable na po ang situation and peaceful na po doon sa part ng Maguindanao del Sur.
2: Sa May Tenorio, may mga armado daw po kanina na nakita kaya't agad nagpadala ng dagdag na puwersa ng pulis at militar? Tenorio ng Gato din si SWAT po.
3: Apo sir, so tama po kayo kasi kagaya po ng sinabi ko kanina, agad-agad po tayong umaaksyon every time na may mga reports tayong natatanggap. So yung mga personnel natin sa ground ay mabilisan po yung pag-aksyon.
2: Mm-hmm. Yung may mga extension po ng hanggang alas 9 yata ngayong gabi, yung Butuhan, anong mga lugar po yun ma'am, abate po sa natanggap ninyong information?
3: I think po may few sa lalong-lalo na sa Cotabato City.
2: Ah.
3: Hindi pa lang po ako nakakatanggap ng mismong breakdown, pero mostly po niyan ay sa Cotabato City dahil nga po doon sa mga incidents reported natin kanina.
2: Yung delay kanina dahil hindi nakasimula kagad dahil sa tension.
3: Opo, sir.
2: May mga nangyari sa Vilo Elementary School, may nagsuntukan pa doon na nagresulta ng itinakbo ng mga BEI yung kanilang counting machine sa ibang room para maging ligtas.
3: Yes, sir.
2: Nako. Ma'am, anyway, dagdag mensahe po ninyo para po sa ating mga kababayan dahil itong kaganapan ngayon sa Cotabato City nagdudulot na natakot sa maraming mga residente.
3: Unang-una po para po sa mga kababayan natin dito sa BARM, ang gusto po nating ipahatid mula po sa Philippine National Police ang ating pong objective ay napakalinaw para po ito sa pagprotekta natin sa ating mga kababayan, i-secure po yung ating electoral process at i-prevent pa po kung ano man yung mga incident pa na maaari pa pong mangyari para po sa peaceful na completion nitong ating buong electoral process. So, isa lamang po ang hinihingi ng ating pambansang pulisya sa ating mga kababayan, ang patuloy po ninyong pakikipagtulungan. So, manatili po tayong kalmado, iwasan po natin yung mga konfrontasyon, huwag po tayong magpakalat or maniwala po agad sa mga information na hindi pa po verified.
2: Aha. Ma'am, maraming salamat po at thank you so much dahil kayo po ay madalas open sa ating tawag po sa inyo para maghatid ng mga update sa mga kaganapan sa AOR po natin kaugnay ng ating sinusubaybayang BARM election. Thank you so much ma'am at sa muli magandang gabi po.
3: Yes sir, magandang gabi po.
2: Aha. Mga katinig ninyo nga nabati, narinig po ninyo ang ating spokesperson ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao PNP, si Police Captain si Police Captain Steffi Salagit, okay, si Governor Hataman nag-text subukan kay Hinay ang ilahang signal dito, no? Maki-update ta sa iya ha kay unta makakuha tag dugang information kay dito sa Basilan. Peaceful man ang eleksyon.
4: Hello.
2: Yeah, Gob, magandang gabi po. Loy Rosario ng Joy FM. Gob?
4: Hello?
2: Yes, Gob, magandang gabi po.
4: Choppy,
2: mahina talaga ang signal po, no? Mahina, magka-choppy po ako. Mahina po talaga ang signal, Gob. Gob?
5: Pawala-wala.
2: Okay. Oo, anyway.
4: Hello.
2: Yeah. Wala. Hindi talaga maklaro. Gob, salamat po. Sayang. Dugay na po may wala magka-istorya ni Gob Hataman, no? Anyway, sige lang, try nato ulit mga higala na maka-establish kitag contact nga dito kaniya si Governor Hataman. Doon na magod sa statement kaganiha, may kalambigitan na sa eleksyon niya dito sa iyahang probinsya. Kung diin mga higala iyahang naobserbahan na kining dagan na sa eleksyon na dito sa Basilan. But anyway, doon ay sa may maluso, no? Gideklara usab sa COMELEC control ang maong kining maong lugar. Tungod usab sa mga dagang panghitabo usab dito mga higala. Duhan eh, ang gideklara sa COMELEC ang kining gideklara nga under control ang Cotabato City o ang kining maluso sa Basilan. O mga Bisaya, ayon nyo guna unaag kwan ha. Maluso na, Basilan na siya nga lugar. samtang sa pika sa bahin mga higala, kining Cotabato City gyud ang akuang mga silingan dito kay nami group chat Daghang na mga balaka. Ay, magkabalaka. Salig ampo. Oo, muna. Daghan na kayo tanang puwersa na ala sa Cotabato City karong panahon na. Naana ang Philippine Marines, Philippine Air Force, naana ang Philippine National Police, no? Tanang sundalo, naana diha sa Cotabato. Oh, na di mo dapat madlok. Kaya naana ang daghang mga otoridad. O ka na mga nagasulod diha, nga mga kalalakinan, nga dili taga diha, gusto nga magsamok-samok lang, ang ilang gustong hurawon, para kay ipakita nila nga samok ang butuhan. Samok yun sa mga lugar kaganina. Sama diha sa Pilot Elementary School, doon ay patay. Diha sa may Vilo, nagkarambulan. Dito sa may Cero, duha kasakyanan ang gipang daot nila. Pero ang pangutana diha mga igala, nga nung naghahitabo kini, atubangan mismo sa mga otoridad. Atubangan sa mga otoridad na itabo kining mga insidente. O ang ato ang mga authorities, nakita na ito, dili ingon na naka-responsive, no? Nga no? Monid akong question diha mga igala. Armado o kining mga tubo, kining mga kalalakinan diha sa may Yasinsot Avenue ganina, alas 12 pasado, o gadito, gipang bukbuk. Diba dapat mapunggan din dayon sa ito ang mga otoridad? Pero nga nung wa nila dayon girespondihan, atubangan mismo nila. So, unsa daw, gipatuman nila ang maximum tolerance while nagahimo o kadaot kini nga mga tao?
0: Mantay election update.
2: But anyway, samtang sa pika sa bahin usaba mga higala, aduna po ay pampag-good vibes. So, katong sikat kay kaganina. Samtang after dito sa buto-buto sa Cotabato City Central Pilot Elementary School, kung asa isa ang patay, tulo ang wounded, apil ang isa ka pulis, human ang pinusilay dito, nga sumala pag ikalambigitan sa usa ka barangay official, aduna po sa gawas ni ini, aduna tangki de gera ang ni Agi sa tubangan sa may Sinsuat Avenue. O, atubangan ni Anang Cotabato City Central Pilot Elementary School. Siguro nakita nyo nag-viral na karon sa social media kay katong laki. Naglingkod atong asdalan, yagi abotong tangki de gera, nagbaktas butong mga sundalo, nag-escort dito. Wala mo sa hilabte. Iwa mo sa game mo, naglingkod naman itong asdalan. Pampag-good vibes lang ba, no?
0: Mantay election update.
2: Sige, adunay update kita mga igala. Kaganya itong balikan na ito gamay ha. Bago na ako, tempa ako sa ilak ni. Kay base masaag na po, mawa na po ko. Doon na kita i-update sa Legislative District Representative mga higala. Pero balikan na ito kay paspas kay ni Saka. As of 8:37 na karong gabi mga higala, ang sa political parties lang sa atong i-mention. No? Sa political parties, kung diin, niabot na sa 35.4% ang naihap. Kini atong gibatayan mga, o gibasihan mga higala ang partial and official result nga gipagawas sa PPCRB Paris Pastoral Council for Responsible Voting, no? Ang gipanguluhan ni Father Dave Procalli, ginatawagan ako si Father Dave ganina. Unfortunately busy gud si Padre, but anyway, ang BFP nakakuha nag 519,601 votes o 35.4%, samtang ang UBGP may 31.5% na 462,491. Ang number 3 ang BGC nga 309,955. Ang Raayat Democratic Party 52,662. Ang Pro Bangsamoro Party 31,062. Top 5 lang usa atong i-mention, no? Kaya para ma-mention pa nato itong uban mga higala. Okay. Sa Legislative District Representative to the Bangsamoro Parliament of BARM sa Basilan First Parliamentary District, mga katinig.
0: Alamin ang kaganapan sa BARM Parliament First Election. Bantay halalan sa tinig ng bayan.
2: Okay, sa First Parliamentary District sa Basilan, Nangunguna si Hasan Rima ng BFP na mayroon ng 19,450 votes o 51.7%. Pangalawa si Purigay Hijim ng BPP na may 13,202 o 35%. Pangatlo si Abdul Rahman Rajan ng UBGP, 4,292 o 11.4%. At pangapat si Kotal Abubakar ng BAPA na 1.8% o 691. Sa Legislative District Representative ng Bangsamoro Parliament of Barn Basilan 2nd District naman, nangunguna si Kalahal Abdul Sami ng BFP na meron ng 18,541 o 52.6%. Pangalawa si Sally Pai ng UBGP, 44% ng 15,519 votes. Pangatlo si Salong Abas ng BFP na may 3.3%, 1,176. Pangapat si Hasan Khalid ng BAPA, 24. Angeles Olton, Independent 10. Kinjing Abat, Independent 9. Samantala, sa 3rd Parliamentary District naman ng Basilan, nangunguna si Hataman Abrar na may 40,220 votes, katumbas ng 91.1%. Pangalawa si Hasalal Khan ng BAPA na may 3,956 votes o 8.9%. Dalawa lang sila, no? Sa 3rd District ng Basilan. Samantala sa 4th District naman, nangunguna si Saliman J. Hataman ng may botong 9,748 katumbas ng 76%. Sumunod sa kanya si Satara Alzad, 2,614 votes, 20.4%. Ibnu Munar na may 318 votes, 2.5%. Samantalang pang-apat si Mualam Umar ng UBGP na nakakuha ng 114 votes. Panglima si Muhammad Pendatun ng BES, 30 votes. Samantala sa Lanao del Sur, 1st District Parliamentary District naman, naunguna si Gadamra Dokpala ng SIAP na may botong 36,417 o 83.7%. Pangalawa si Tahir Abdul Rahman ng UBGP, 5,047, 11.6%. Dianalan Rudy ng Pro-BM, may 1,788 o 4.1%. Tumawi Suruli, Independent 96. Makalangon Kuya Sultan ng BAPA, 90 votes. Pang-anim si Pangandaman Almen na may 70 votes. Sa Lanao del Sur, 2nd Parliamentary District naman, nangunguna si Gauraki Hamsa ng UBGP, may 29,845 votes o 50.8%. Sumunod si Alonto Boyet ng SIAP na may 28,590 votes o 48.7%. Pangatlo si Edres Salahuddin, Independent 248 votes. Pangapat si Basira Samanuddin, na isa ring isa ng pro BM 56 votes. Sa Lanao del Sur, 3rd Parliamentary District naman, nangunguna si Adjong Raof ng SIAP na may 44,930 votes o 60.6%. Pangalawa si Rimbang Sultan, Independent na may 16,563 votes o 24.6%. Pangatlo si Macaraya James ng UBGP, 5,729 votes o 8.5%. Si Mangurun City Sahila, Independent na nakakuha ng 235 votes. Samantala, sa Lanao del Sur 4th District naman, nangunguna si Sumagayan Udin ng SIAP na may 25,661 katumbas ng 59.3%. Pangalawa si Pandi Lampa ng UBGP na may 17,583 votes, katumbas ng 40.6%. Pangatlo si Abdul Kamal ng Pro-BM, may botong 35. Si Kamadog Johari may botong 6. Sa Lanao del Sur 5th District naman, nangunguna si Asum Arimaw ng SIAP na may 35,219 votes katumbas ng 60.4% Papandayan Khalid Yasin ng UBGP. May 22,495 votes katumbas ng 38.6%. Pangatlo si Tago Udtog, independent, may botong 570. Samantala sa 6 parliamentary district ng Lanao del Sur, nangunguna, dalawa lang ito sila. Si Makapudi Husni nakakuha ng 22,064 votes. Balta Jimmy nakakuha ng 15,169 votes. Sa 7th parliamentary district ng Lanao del Sur, nangunguna si Mindalano Ryan ng SIAP, 29,441 votes. Si Dipatuan Nura ng UBGP nakakuha ng 18,493 votes. Pangatlo si Sarangani Palau, independent, 58. Makasilang Cardawi, independent, 24. Sa 8th district naman ng Lanao del Sur, walang kalaban si Balindong Ari ng UBGP, 33,846 votes. Uy, 100%? Asa ka? Samantala, sa 9th parliamentary district ng Lanao del Sur, nangunguna si Adyong Rashdi ng SIAP na may 23,598 votes katumbas ng 78.9%. Pangalawa si Galo Lamping Anwar ng UBGP, 3,321 votes. Bayabaw Jalal ng BAPA, 2,975 votes. Sa Tawi-Tawi 1st District naman, nangunguna si Kwe Julbert ng BFP na may 47,199 votes katumbas ng 95.4%. Ang kanyang katunggali si Sabal Ida, nakakuha ng 2,280 votes. Sa Tawi-Tawi 2nd District, nangunguna si Matba Haji Mar ng Pro-BM, nakakuha ng 34,456 votes o 70%. Sumunod sa kanya si Hayodini Gamal, 12,084 votes o 24.7%. Pangatlo si Halona Asis, may 2,458 votes. Samantala, sa 3rd District ng Tawi-Tawi, nangunguna si Matulo Tina, nakakuha ng 24,327 votes o 68.5%. Abrinji Mali na nakakuha naman ng 7,158 votes. Pangatlo si Dalagan Alnahada, 2,335 votes. Amil Bangsadayang ng UBGP, 1,689 votes. Sa 4th District ng Tawi-Tawi, nangunguna si Ahadja Mikael, independent, 14,169 votes o katumbas ng 36.6%. Sumunod sa kanya si Jamalul Sanya, independent din, nakakuha ng 12,457 votes. Ahadja Nur Mahadil, 11,370. Kasim Dan, 736 votes. Sa Maguindanao del Norte, sa 1st District, tumawi sa Prince Khalid ng BFP, 32,525 votes, katumbas ng 71.8%. Ang kanyang kalaban, si Balitok Jimmy, na may 12,782 votes o 28.2%. Sa 2nd Parliamentary District ng Maguindanao del Norte, walang kalaban si Doc Ibay. Ang ako ang amigo, si Doc Ibrahim Ibay. Dati ning mayor sa Parang, Ilado Kaini, naging membro po ni sa RLA, Regional Legislative Assembly, no? Naging assemblyman. 100%, grabe, 34,729 votes ang iyang nakuha. Sa Maguindanao del Norte, 3rd Parliamentary District, si Abdul Rauf Makakwa, kasamtangan kining Chief Minister sa Bangsamoro, independent, kuyaw, independent din si Makakwa. So nakakuha mga higala o 30,461 votes o 80.1%. Ang kalaban po niya si Mamad Badruddin, independent din, nakakuha ng 7,573 votes. Ah, alam na. Samantala sa Maguindanao del Norte 4th District Parliamentary District naman, nangunguna si Abbas Abdul Nasir ng UBJP, 34,893 votes, katumbas ng 59.6%. Si Sema Baisandra ng Bapa, dating kongresista ng Cotabato City at Maguindanao, nakakuha ng 22,235 votes o 38%. Pangatlo, si Agustin Alexander ng BEST, nakakuha ng 1,178 votes. Dilanggalin na Jashira, Jasria, 258 votes. Sa Maguindanao del Norte, 5th Parliamentary District, walang kalaban. Mastura Attorney Cocoy. Si Cocoy. 100% ang nakuha niya na boto, 29,124 sa Cotabato City, 1st Parliamentary District. Aha, UBJP. Si Abbas, Attorney Sharif Abbas, dating COMELEC ni sa mga higala, director. O doon na ni kaso karon. Vote buying ang reklamong gipasaka batok ngadto kaniya, but anyway ang COMELEC may budungog ni ana. So number 1 si Abbas Sharif, nakakuha og boto 7620 o 59.7%. Si Sema Romeo may 4897, dati ni si Romy butan ni dating sa reconciliation no sa kanato barm, 38.4%. Pangatlo, si Linggayo Danilo na kakuha ng botong 251. Samantala, second district ng parliamentary, atong amigo, si Attorney Naguib Sinarimbo sa BFP, nakakuha 11,558, 82.5% ang resulta sa boto. Pangduha, si Midtimbang Teng ng UBGP, 2,316. Dato Manong Sidik, dating City Councilor ng Cotabato, 75. O dati rin Councilor sa Cotabato, si Ingay, Chua Ingay, 52. Sa 3rd District ng Parliamentary District, Munti Kayan, Professor Hashim ng UBGP, 6,570. Magkadikit pa sila ni Antok Tumanda, na 6,177. Kanina Rinaldo ng BES, 141. Samantala sa Maguindanao del Sur, 1st Parliamentary District naman, nangunguna si Midtimbang Tawakal ng UBGP, 46,161 o 85.4%. Midtimbang Bobby, 7,245. Kasima Idres sa Independent, 334. Usopa Muhammad Hassan, 315. Sa Maguindanao del Sur, 2nd Parliamentary District, nangunguna si Ampatuan Sajid Andre na may 25,098 votes o katumbas ng 62.4%. Sindato Kasaad ng UBGP, 15,642 o 37.6%. Samantala, sa Maguindanao del Sur, 3rd Parliamentary District, nangunguna si Sangki Ali, na dati nitong assemblyman, nakakuha ng 50,107 votes o 81.2%. Sumunod si Kamindan Basco na 6,725 votes. Sumunod si Upam Daud, 2,858. Dato Manong Tashmi, Independent, 1,412. Upam Dato Ido, 631. Maguindanao del Sur, 4th Parliamentary District, si Manguda Dato DJ Paruk, 51,314 o 94.9%. Dilna Aladin ng Bapa, 2,741. Sa 5th District naman, si Ali Rapsanjani ng BFP, nakakuha ng botong 49,301 o 62.7%. Alamada Anwar, UBJP, 29,089 o 37%. Dalgan Nasir ng Bapa, 277. Ito na, dating sakop ng probinsya ng Cotabato, Special Geographic Area, 1st Parliamentary District. Nangunguna si Ebrahim Mansur ng UBGP may botong 23,112 o 61.4%. Sumunod na si Malang Boots. Malang Boots, dating CCCH chairman. Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities, no? Kung hindi nagkakamali, 14,516 votes o katumbas ng 38.6%. Sa second parliamentary district, eto na, yung mga kaibigan natin. Nangunguna, si Inalang Eliza ng UBGP, 14,693 o katumbas ng 39.9%. Sinulinding Cadel Jr., si Doc, lagi nating kasama dito sa programa, 12,418 o 33.8%. Si Sultan Madam, si Madam D, 8,518, 23.2%. Ito ay may bahay ni Vice Mayor Sumulong Sultan ng Pikit, na dati rin Mayor ng Pikit, no? At pang-apat, si Hassan Alanudin, 1,553, Sinagandal, Kinindia, Independent 9. May changes pa ito kasi 39.9% pa lang, no? So malayo pa. Mamaya may update yan. As of 8:55 ang result, partial and official result, mga katinig. Base ito sa turnout na inilabas ng PPCRB, Paris Pastoral Council for Responsible Voting. Samantala, sa Commission on Election, hindi pa nila inilalabas, no, yung partial and official result, but ayon sa website nila, na as of expected na 5,212 na election return, nakapag-transmit na ng nasa 4,481. Mayroon pang inaasahan 731 na hindi pa na ipapadala sa kabuuan, na nasa 85.97% na ng mga AR ang na-i-transmit na sa Commission on Election. Usually, ang COMELEC, hindi agad naglalabas ng mga partial and official. Ang mga independent body ang siyang unang naglalabas, PPCRB,

0: ang BFP. Okay. Sige, mamaya po at magdadagdag ho tayo sa mga update kaugnay pa rin po ng nagpapatuloy na ating pag-monitor sa mga kaganapan kaugnay ng isinagawang special sa isinagawang kauna-unahang barn parliament election. May kanina nagpatawag ng presko ng UBJP kung saan ayon na sa naturang partido ipinadideklara nila na failure of election ang Cotabato City, ang District 2 sa Cotabato City dahil sa mga insidente ng pamamaril. Nangyaring grenade explosion sa Purok Amirol, Mader Barangay, Tamuntaka, ang shooting incident.
1: Alamin ang kaganapan sa Barn Parliament First Election, Bantay Halalan sa Tinig ng Bayan.
0: Ang shooting incident na nangyari sa may Purok Amirol, Mader Barangay, Kalanganan, sa may Bagua 2 na ikinasawi ng tatlo katao at ikinasugat ng 15 iba pa. Ang nangyaring insidente rin kaninang umaga sa Central Pilot Elementary School na ikinasugat ng tatlo katao at pagkasawi ng isa na nagresulta din ng pagkabalam ng eleksyon. UBGP party vice president Muhakir Iqbal ang siyang sumalang kanina sa kanilang naging pahayag pag dideklara. Hiniling nila sa Commission on Election na ideklara bilang failure of election sa naturang lugar. This time, naka-alerto po ang buong puwersa ng Philippine National Police, sa Philippine Army, Philippine Marines sa Cotabato City. Dala nga po ng pagpasok ka ng mga hindi natin masabing armado, pero napakarami, no, ang pumasok sa Cotabato City, sakay ng dump truck, sakay ng mga sasakyang pang-ilog, o yung mga bangka na motorized sa bangka, no. Ito yung papunta ng Cotabato City. Namonitor ito as of 7 o'clock ngayong gabi pagkatapos na magsara ng mga polling precinct kaugnay ng eleksyon sa Bangsamoro. Aha. Alas 9 na ng gabi ang oras.
1: Alamin ang kaganapan sa Barn Parliament First Election, Bantay Halalan sa Tinig ng Bayan.
0: Ganda yung mga kasama nating mga reporters. Buong araw na nakatutok sa mga kaganapan. But anyway, kailangan pa rin talagang gawin ng mga reporter yung kanilang trabaho. Ano? Aha. So, ngayon nakahanda na ang City Board of Canvassers para sa gagawing canvassing ngayong gabi sa sangguniang panlunsod sa Cotabato City habang inintay ang server na tumanggap ng transmission mula sa mga clustered polling precinct. At ang City Board of Canvassers ay binubuo ng City Election Officer, Prosecutor at City School Division Superintendent. So nag-aantay na sila ng turnout ng mga election returns. Ang ginawang basihan natin sa paghayag ng mga resulta, mga partial and official result, batay ito sa pang-pitong kopya na ibinigay sa PPCRB ng Commission on Election ng election returns, no? At mabilis kasi yung kanilang pagka-count. Ang accuracy nito sa mga nagdaang election kung ating titingnan nasa mga 80 to 90% ang accuracy ng result na kanilang inilalabas, no? Kasi hindi mo talaga maiwasan, may mga kaunti talaga diyan na mga glitches or ang tawag diyan, hindi maklaro. But this time, mabilis po ang transmission ng election result dahil pagkatapos na magsara ng mga polling precincts ay agad na nilang tinatransmit yung resulta ng eleksyon papunta sa municipal, regional hanggang sa national level. Pero this time ay papunta sa regional level lang, ano, sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex, doon na roon yung Board of Regional Canvassers. Oo. So anyway, ngayon nakatutok

0: na ang ating mga otoridad sa mahigpit na seguridad ipinatutupad sa Cotabato City. Anong inaasahan natin? Inaasahan natin iinit pang sitwasyon dahil nga sa pagpasok ng mga maraming mga kalalakihan sakay ng mga truck papasok sa Cotabato City, samantala ang mga otoridad naghigpit na rin ng seguridad. Kumakalat sa mga group chat, itong umunoy gustong bumawi ng mga kalaban na nasangkot sa insidente ng Barilan, sa Bagwa, sa Kalanganan, at maging dyan sa may Cotabato City Central Pilot Elementary School kanina. O, may mga nanggulo sa may Vilo Elementary School, may mga nanggulo sa may Cerro Elementary School, pati doon sa may Aking Presinto, sa may San Vicente Academy, sa Rosary Heights 9. May mga putukang narinig. But anyway, ipagdasal ho natin, huwag ho tayo dapat matakot sa banta dahil nariyan na ang lahat ng mga otoridad. Lahat ng tangki de gera, may helicopter pa na nagbabantay. Normal na matakot yan. Tao lang. Pero manalig. Manalig nang ho tayo. Ayan. Alas 9:03 ng oras. Pahinga na yung ating mga kasamahan. Bukas po, ihatid ho natin ang mga huling kaganapan. Ano ho? Ipagdasal ho natin na sana ay maging maayos po ang lahat. Kung sa kabuuan ating titingnan, naging maayos naman ang eleksyon maliban lang no sa ilang mga lugar kagaya sa Cotabato City, kagaya sa Sharif Saiduna Mustafa kanina. Matindi yung bakbakan doon, umabot ng ilang oras yung bakbakan, pero gumamit pa ng tangki de gera ang ating mga otoridad. Alayo naman. Normal. sa mga na-cover ko ng mga gera, talagang ganun, no? Talagang nagpa-planting rice yung mga tangki de gera. Hindi mo alam sino yung tinitira. Sayang ang bala, baka may madami pa ng mga sibilyan. But ang sabi ng ating PNP, malayo kasi yung location ng mga armadong grupo. Nakita natin sa mga footages kanina, yung mga parang naglalaro lang ng airsoft, baril-barilan yung ating mga otoridad, ano? Paputok ng paputok. Hindi mo naman nakikita yung kalaban. Sayang yung bala at ay naku po. Anyway, alas 9:05 ng ating oras.
1: Alamin ang kaganapan sa BARM Parliament First Election, Bantay Halalan sa Tinig ng Bayan.
0: Maraming nga nagsisisi, ano? Sa nangyari dito sa Cotabato City, bakit pa daw sila nag-BARM? Anyway, matindi, gumamit pa ng tear gas. Yung sasakyan na sinira, matindi, oh, milyon ang halaga. Ano? Nako. Anyway, mga katinig, thank you so much mga ka-joiners. Abangan na lamang ho ninyo bukas yung iba pang update, ano? At least may idea na po tayo sa takbo ng resulta ng eleksyon na ngayong araw nito sa Bangsamoro Autonomous Region. Pero yan po ay posibleng mabago pa dahil sa kabuuan ang nabibilang ay nasa 35% pa lamang sa kabuuan. Dikit ang laban ng partido, political parties ng BFP at ng UBGP. So 31% pa, 35% pa ang naka-canvas. Ang naka-count, ano? Hindi pa naka-canvas kasi official and unofficial result pa ito mula sa PPCRB at ang COMELEC na tanggap na nila ang nasa 4,556 sa election returns, 656 na lamang ang inaantay. Sa Basilan, meron pang mga lugar extended ang abutuhan at ilang parte sa Cotabato na magtapos. O kanina, nagtapos alas 9 ng gabi. Ano? Medyo na delay dahil nga sa mga kaguluhan doon kanina. Maraming natakot, hindi lumabas. Kagaya sa Amirul Elementary School, kung saan halos buong araw ay kaunti lamang ang bumoto. Sa Cotabato City Central Pilot Elementary School, nabala mapagboto ng marami dahil sa kaguluhan doon. At marami ding hindi na bumalik sa polling precinct para bumoto. Sa Vilo, ganun din sa Cerro Elementary School. Ipagdasal po natin na maging maayos ang lahat at walang anumang gulo na mangyari after ng makasaysayang Bangsamoro Parliament election.
1: Alamin ang kaganapan sa BARM Parliament First Election. Bantay halalan sa tinig ng bayan.
0: Para direktang mo ninyo nga malaman ang update, mga katinig, bisitahin po ninyo yung Facebook ng Paris Pastoral Council for Responsible Voting. Ayan. O nang ang COMELEC kasi wala pa. Late pa ito maglalabas ang COMELEC. Maingat ang COMELEC. Pero itong pinagbasihan naman ng PPCRB ay ERs, election returns sa mula rin sa Commission on Elections. So almost the same. But importante, meron na ho tayong idea sa takbo po ng eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region. Maraming mga foreign observer hindi makapaniwala. Ang iba ay believe, ang marami, lalo na nag-cover sa Cotabato City, ang gugulo nyo. Ganun ho ang sitwasyon doon. Sa Maluso, Basilan, may mga tensyon at harassment na nangyari kahit isinailalim ito sa COMELEC control. By the way, pahabol ko na lamang ano, dahil pumasa na sa third and final reading ng Senado ang para sa SK at barangay election na kung saan pag naganap na itong naging batas, mapirmahan ni PBBM, postpone ng eleksyon na sa barangay at sangguniang kabataan kung pipirmahan ni PBBM. Pero pag hindi, ay abangan ang susunod na kabanata. So pasado na sa Senado ang panukalang 5 years term ng mga barangay officials.
1: Bantay Election Update.
0: Ako'y mamaalam na alas 9 ng oras. Maraming salamat sa inyo pong pakikinig. Abangan po bukas sa ating tinig ng bayan ang mga kaganapan sa Bangsamoro First Parliament Election. Sa pangalan po ng ating mga katinig at ng ating mga nakasama ngayong gabi, ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang gabi po sa ating lahat.
1: Bantay Election sa Bangsamoro.
2: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fi Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang jud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Plus. Wag jud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gud akong bukol sa baga ug sa likod. Kawrat lang ko atop tulo ka bak. Maron gyud maintain na lang pud nako sir oy.
2: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo o ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

0: Naanapodda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naa na yung mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayon masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
1: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
2: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
3: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
2: 7-in-1.
3: Tapos po?
2: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano, yung sakit ng ano, paa ko.
1: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Isayos ang ating mga orasan, isang minuto na po makalipas ang alas 6.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home.
2: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan.
2: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
3: Tinig, tinig ng bayan. Bayan.
2: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
1: Maimutang mga katinig, welcome to rin sa ito ang programang Tinig ng Bayan. Mga katinig,

Doon na mga update sa as to pila ka porsyento na ang nakanbas. Doon na siguro ay ma-establish na. Kinsa ang mga nag-lead or in other areas, doon na yun na-deklara siguro nga nidaog na. But while the first parliamentary election in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao was happening, mga katinig din usab sa kaulahan, nagapadayon kining impeachment trial batok sa Vice Presidente sa Nasud, Pilipinas.

0: Mga katinig, hapong adlaw nakahinabi nato ang Regional Director sa Commission on Election sa Bansamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Doon na po yung mga tao nga nanggikan sa lahi-lahi nga lugar sulod sa bangsa, sa BARM, no? So ang ato ang kapulisan po dato pong nakuha gahapong adlaw para sa mga ano live updates while naapo yung mga na-interview no to nga mga botante. Mga katinig, the same resource persons ang ato ang paningkamutan nga makahinabog karong adlaw. But initially mga katinig, adunay mga reports nga nangunguna na ang BUJP, kining Bansamoro, unsay ano, organi BUJP.
1: Bansamoro, wala, dili
0: kwan. UBJP dai, sorry. Nagbag-o na ang official ba ni sa
1: kwan siya, PPCRB.
0: Sa PPCRB daw saka daw tuntunawon ang nangunguna mga katinig sa PPCRV na tally. Of course, this is unofficial, ha? Dili pa namang official. Nawala. Nagalakaw. Mulakaw baklay man siya. Good. Pahuno nga sa good. 652,226 ang nakuha sa BFP or Bansamoro Federalist Party and ang BUJP nagasunod sa 604,968 votes. Ang ano mga katinig, unsa ni? Ang BFP ang naguna. Og nagsunod kining partido pod ni Kagi Murad. So 35% ang nakuha nga boto sa BFP og 32% ang nakuha nga boto sa BUJP. Nagadagandagan kining ano atuang monitor but of course ang nagasunod ni ani mao ang BGC no na ay 20.7% or 385,396 votes. So ato ang hinay-hinayan og hawas sa kining maong mga data nga naggikan sa BARM sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Kining Parish Pastoral Council for Responsible Voting mga katinig, usa kini ka church based or dili church based church organized nga election watchdog that has been accredited by the Commission on Election for several years now nga independent monitor. So adunay official nga doon ay official nga result nga ipagwas sa Commission on Elections but kini sila po allowed po din sila magpagwas sa ilahang unofficial result. So nanguna ang BFP, sunod ang UBJP, og nisunod ang BGC. And mga katinig, naasa number 4 ang Riot, what's this, ha? Number 4, paningkamutan na to, nga isunod ang number 4 og number 5 hangtod sa ano ang problema lang diri kay nagadagan-dagan kining maong system no. So ang number 4 asa no to, dali lang ha, ulat lang kay sakpan rin ka na mo sa mo ni nagadagan-dagan man ang cursor. Okay, tara ay nagpalabi pod.

0: Ang number four, sa uba pagpahunong ani ay magbuot pa man ka sa tawo oy. Pasensya na mga katinig ha kay kining ato ang ano monitor sa computer manggo dili pa man gud siya mapirmi. So to ara. Ang number 4 67,800 mo ang Rakyat Democratic Party o gisundan kini sa Pro Bangsamoro Party nga adunay 30 nawala na pud. Adunay pila gani ang Rakyat. But anyway, balik na ito na unya kaysa Parliamentary Sector Representative for Settler Communities of Barm, si Yul Uyala Ulaya ang nanguna with 743,422 26 votes. Gisundan kini ni Arnado Merian with 684,211 og si UEK Ongpin na adunay 391,748 votes. Kala itong mga nanguna, si Anayatin, si Susan Anayatin, amiga na ito niya, no? Adunan sa 379,665. But balikan na ito, balikan po natin yung mga figures na yan ng PPCRV. For the meantime, nasa linya po si Lente, Attorney Una
1: Caritos.
0: Magandang umaga po. Welcome po sa Tinig ng Bayan.
2: Magandang umaga po sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood.
0: Mm-hmm. Mukhang nagsisigawan po kayo kahapon at yung boses po ninyo. Anyway, kumusta naman po?
2: Okay naman po. Natapos na po ang unang Borm Parliamentary Elections at ayan naman po ay nagpapasalamat na kahit marami po nangyari dito sa Cotabato kahapon ay naitawid yung iniintay na po natin na napakatagal na, 4 taon na po natin iniintay na Borm Parliamentary Elections.
0: Mm-hmm. If you are to, ano, in a nutshell po, if you are to present a report sa taong bayan kung paano, in general, na yung nangyaring Borm Elections, how would you describe it?
2: Ang description po kasi ng marami kahapon is generally peaceful. Totoo naman po yun, generally peaceful. Pero hindi po ibig sabihin generally peaceful ay maayos yung nangyari. Kasi ang nakita po namin base sa reports na aming mga monitors sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, sa SGA po, ay at Lanao del Sur na rin po, may mga reports po kami natatanggap na kaya po peaceful at kaya maayos ay dahil yung mga watchers ang bumoboto para sa mga assistors or meron po mga membro ng electoral board ay sila na mismo yung bumoboto para sa mga botante. So kaya po siya maayos.
0: Peaceful na po talaga.
2: Opo. Uh-huh. Ang ano naman po sa Cotabato, hindi naman po natin masasabing generally peaceful. Kasi alam naman
0: generally,
2: po natin
0: ang nakita na ang Cotabato.
2: Ang mahirap rin po sa Cotabato kasi ay dito po maraming ano, maraming mga sundalo, maraming kapulisan na dideploy. Tapos nangyari pa rin po yung mga nangyari kahapon na hindi natin maintindihan kasi paano mangyayari yan eh. Ang daming ano, ang daming sundalo. So 'yun po yung hindi pa clear sa ngayon and hopefully 'yan po ay maimbestigahan din ng ating Commission on Elections kasi parang ang meron po kasi kami mga monitor na na-deploy sa Cotabato kahapon na kunyari nagkakaroon po ng kaguluhan sa labas. May mga biglang papasok na mga lalaki sa loob ng polling station. Mm. At yung mga lalaki yan ay kukunin yung balota para sila yung mag-fill out ng balota. Mga ano po, mga kalalakihan na hindi naman doon bumoboto, na bigla lang nang gugulo. So, hindi po natin matanggap na nasa ng mga sundalo, nasa ng mga polis, bakit nangyayari ang mga ganyan.
0: Mm-hmm. So dapat po sinasabi niyo dapat imbestigahan ng Commission on Elections because earlier everybody was saying na everything was under control. Everything is under control and we have deployed more than enough forces because walang ibang election na mangyayari at this point in time Therefore, all the personnel of the commission ay nakadeploy dito, and even the law enforcement agencies, ang dami pong ano, tawag nito, reinforcement na nanggagaling sa iba't ibang unit ng sundalo at mga polis. If I'm not mistaken, attorney, you have the figure kung ilan po ang mga na-deploy na augmentation forces.
2: Marami po ang na-deploy kasi yan nga po yung pinagmamalaki ng ating COMELEC. Pati yan din po yung nireklamo ng ilan sa mga stakeholder dito sa region kasi ang tingin po nila overkill nga yung pagkakaroon ng napakaraming mga augmentation forces. Pero yun nga, sinasabi ni COMELEC, kailangan yan kasi ito yung unang barang parliamentary elections. Pero kahit napakarami, ganun pa rin po yung nangyari dito sa...
0: Hello, attorney.
2: Anong nangyari?
0: Aha, kailangan yan. Pero ironically, attorney, from where the, ano, the, kung nasaan, yung ating malaking deployment at nandyan pa yung, malapit pa yung ating 6th Infantry Division dyan, nasa Awang. Oh, so doon pa nangyari yung ano, na doon pa nangyari yung gulo na hindi na control. Leading to a lot of speculations that are dangerous, no? Yung mga speculations, and so therefore, kinakailangan linawin ito ng Commission on Election because we were talking yesterday with the regional director at ang sinasabi niya, there are of course isolated cases. Isolated as they may be, dapat maipaliwanag kung bakit na kung nasaan yung maraming deployment ng security forces, dun pa ang gulo. There were, ma-remember po ninyo, may mga na-identify po kayo, including with the COMELEC, na mga red areas or areas to watch dahil of history of violence in the past. But these red areas, hindi nangyari itong ganitong kaguluhan na tulad na nangyari sa Cotabato. Attorney,
2: kaya kailangan po ano, siguro kailangan na po para siguro sa future conduct ng election ay kailangan rin pong i-assess ano ba yung ano, ano ba yung pwede intervention.
0: Nagmonitor po kayo. Ano po ang recommendation?
2: Kasi may, for example, yung unang...
0: Kanino nyo i-attribute ito or to what factor na i-attribute ninyo ito? As a monitoring group, independent as you are, you must also have an independent recommendations for the future.
2: Kaya kailangan po, ikento ko lang sir, ano ha.
0: Please.
2: Kasi kahapon po, for example, ito po yung unang election na nag-extract kami ng mga volunteers. Kasi delikado po talaga sa ilang mga voting center kahapon na nagkakagulo, nagkakaroon ng putukan. So hindi po namin yan ini-expect na mangyari kahapon. Kasi din, Cotabato po ito, etabi nyo nga po, malapit ito sa 6ID. And at the same time, anayin po talagang sundalo at kapulisan eh. Mm-hmm. Yung isang kwento po nung isa naming lawyer na nag-extract ng volunteers namin kahapon, habang nagkakagulo po yung mga kalalakihan, ang tingin nga po namin mga goons sa labas po na isang voting center kahapon, yung sundalo lang daw po ay nakatingin. So parang ha, bakit ganun? Bakit natin hinahayaan na nangyayari yung ganong sitwasyon sa harap ng dapat nagme-maintain ng peace and order, ng security, dun po sa voting center? So yun po yung hindi natin maintindihan. Ano ba yung instruction sa kanila? Ano ba yung dapat nilang gawin kapag may ganyan nga pong sitwasyon? Kasi for sure, pinaghandaan po nila yan at alam po nila na may intel na ang dami pong pumasok at papasok na mga kalalakihan kahapon sa Cotabato City.
0: Similar to that story, attorney, nagulat din kami because yung isang field reporter namin, while she was reporting live about dito sa nangyayari sa Cero Elementary School, sinasabi niya na pinakiusapan daw ng mga pulis yung mga nanggulo roon na umuwi na lang, umalis na lang. Instead of making them accountable for, obviously, that was a crime that they did. Attorney.
2: Hindi po natin maintindihan, kaya kailangan po talagang ipaliwanag. At siguro po sa patbayan po natin Commission on Elections at sa ating PNP, kasi ang description po nila ay isolated incidents. Hindi po siya isolated eh. Kasi ano po siya eh, ramdam po siya ng marami sa mga volunteers namin kahapon dito sa Cotabato. Tatangiwin po natin generally peaceful in almost all the provinces dito sa Bangsamoro. Pero hindi din po natin tatanggapin na peaceful, ibig sabihin, yung will ng tao, yung talagang nakita natin or na-observe natin na ano, nakaboto talaga ng maayos at malaya ang mga tao dahil nga po sa presensya ng watchers. Pero dito po sa Cotabato, wag naman po nilang i-describe the isolated lang po yung incidents kahapon. Kasi hindi po siya isolated, nag-create po siya ng talaga ng fear sa halos buong syudad po kahapon hanggang kagabihan nga po. Ang dami pang mga messages na kumakalat na may ganito ganyan, mag-lockdown or hindi magkakaroon ng kaguluhan, mag-brace sa napakahabang gabi. So yun po mga ganyang bagay ay hindi po dapat nangyayari. At kailang tanggapin ng ating COMELEC at ng ating security forces na mayroong mga siguro pagkukulang or mga dapat silang nagawa agad para ma-address ang mga ganyang sitwasyon.
0: Mm-hmm. Actually, attorney, sampal sa mukha ng mga election officers because it happened in an area known to be the center of monitoring, the center of nadudun pa practically yung nerve center ng COMELEC and all the others. But kahit sabihin pa man natin na isolated ito, hindi naman lang natin inisip na yung effect nito it tarnished or somehow it created an impression that the whole elections in the BARM, parliamentary elections, ay ganun yung situation dahil ito yung na-highlight. At sana,
2: pwede ito naman. Ito po yung nabalita.
0: Yeah. because these are the stories that sell anyway. But sinong mananagot? Managot ang dapat because in there are also, in fairness, attorney, ha, I don't know if yung monitors niyo ay naka-encounter ng mga magagandang kwento, like there are other precincts na masaya naman yung mga botante, naghahalo yung mga Muslim, Kristiyano, iba't iba, may mga Bisaya, may mga Ilocano, at pagdating mo sa presinto, naobserbahan na walang tension, no? Magkaiba man siguro ang kanilang mga kandidatong binoboto, but they obviously they are a community na nagkakaisa. May mga ganitong mga stories na nakuha ng ating mga reporters sa field, and in this areas usually yung mga barangay officials nagtutulungan para i-ensure na peaceful at orderly yung elections, at happy sila because may mga nagsasabi pa nga na this is the first time naka-experience kami ng isang election na masaya at walang gulo. Yung mga monitors po ba ninyo ay may mga similar stories?
2: Tama naman po yan, Sir Romy, pero kasi ang ganyan naman pong sitwasyon ay lagi at lagi nangyayari sa Bangsamoro. Kasi yan nga po yung essence ng Bangsamoro region. Andito po, melting pot po to ng lahat ng lahat ng klase ng Pilipino, ng Pilipino, Bisaya, Tagalog, Ilocano, mga Muslim, Kristiyano, mga katutubo, non-Moro indigenous people. So lagi at lagi po yan, parte po yan ng election dito sa BARM. Kaya po tayo natatuwa sa isang parliamentary na gobyerno dito sa Bangsamoro. Kasi yan po talaga yung fitting na gobyerno para sa isang lugar na melting pot po talaga ng napakadaming tradisyon, napakadaming kultura, at diverse talaga po ng mga klase ng tao at mga grupo.
0: Mm-hmm. Attorney, meron po ba kayong monitor as to the number? Especially po yung number of votes cast, percentage, and sino yung leading, ganun po.
2: Ah, hindi lang po ako nakaharap sa aking laptop ngayon. Pero yung pong results, yun naman po yung maganda sa in terms of transparency.
0: Mm-hmm. Ba, dahil, attorney?
2: Naka-up po yung lahat ng resulta sa major news outlets sa election po kahapon.
0: Mm-hmm. Now, attorney, if you are to recommend, no? Kahit ano lang, that top priority recommendations mo for the Commission on Elections sa base po doon sa inyong obserbasyon. Ano po 'yon?
2: Una-una po yung sa watchers at sa assistors. Meron po kasi kaming recommendation nung binabalangkas pa yung Bangsamoro Electoral Code kasi ito po ay hindi naman ngayon lang problema na nakita natin sa region. Lagi pong problema yung mga watcher na nagiging assistor o yung mga assistor na nagiging botante na instead na nag-assist lang sa botante. So sinabi po namin at pinropose din sa Bangsamoro Electoral Code, ano na, ang pwede lang dapat assistor ay ang electoral board. Mm-hmm. O hindi na po pwede yung kamag-anak kasama sa bahay. Kasi yan po yung mga naabuso eh, na kaya correct pala sila. Kaya may ibang tao sa loob ng polling station, aside sa botante, ay sila ay mag-assist. Pero nakita po talaga natin kahapon. Mm-hmm. At hindi lang yan kahapon na ang dami pong ang daming matutulungin na sila na yung bumoboto para dun sa botante. Hindi nga lang po mga assistor eh. Meron po talaga mga hindi naman watcher, hindi naman kamag-anak, hindi kasama sa bahay, pero nandun po sa polling station, nasa loob ng polling station, para sila yung bumoto para dun sa botante.
0: Mm-hmm. Yun lang po, iisa lang po yung magiging recommendation ninyo.
2: Ay, madami pa po. Madami po po.
0: 1, 2, 3.
2: Kunyari po. Opo, yung pangalawa naman, malaki rin pong issue nung gabi ng election, nung gabi bago mag-election, yung pre-shading po sa Maluso, at buti na lang po ayan ay talagang napatunayan at nakita naman na talaga may pre-shaded na balot sa marami sa mga presinto po sa Maluso, sa Basilan. Mm-hmm. So yan po ay isa rin pong isang feature na ang tagal-tagal na po sa sitwasyon natin sa Pilipinas na yung balota po ay i-store sa Treasury's office, sa Treasurer's office ng munisipyo. Eh alam naman po natin kahit independent po ang mga treasurer dahil nasa Department of Finance na po sila. Lagi at lagi po may impluwensya ang LCE o yung Local Chief Executive.
0: Mayor.
2: So ang sinasabi, opo. So dapat po binapaltan na yan kasi matagal na rin po yung provision sa ating Omnibus Election Code, 1985 pa yan. Pangatlo po, yung mga government offices, na yung mga COMELEC field offices natin, since 2019, sinasabi po namin sa ating Kongreso, hindi man ang nag-uopisina, ang nagbibigay na opisina sa COMELEC feed offices ay LGU. At yan po ay nakalagay sa Section 55 na Omnibus Election Code. 2019 pa po yun namin yung sinasabi sa Kongreso kasi it will impact, it will directly affect the independence o yung kalayaan po na ating COMELEC feed offices. Kasi unnecessary interaction po yan sa LGU at sa ating mga COMELEC field. So, but unfortunately, dahil ito po Kongreso natin ay ang pinaka-favorite lang pong ginagawa ay postpone ng barangay SK election, ng BARM election. Wala po talaga silang pinapasa kahit anong batas na may kinalaman sa election for the past 9 years.
0: Mm-hmm.
2: Kundi postponement.
0: Postponement.
2: Yan po yung mga dapat, opo, yan po talaga dapat yung pinagtutuunan nila ng pansin kasi it goes into the core, it goes into the heart po of the elections, the independence of COMELEC, especially its field officials. Pangatlo po,
0: baka
2: ano
0: po,
2: talaga?
0: Baka po yung, hindi nila ginagawa because it may impact them also. Baka mawawala yung kanilang,
2: totoo naman po yan.
0: Anyway,
2: naman yan,
0: pangatlo, attorney.
2: Yung pangatlo po, sir, sa ano po talaga. So, kailangan po ay magkaroon ng yung sa accessibility ng election.
0: Mm-hmm.
2: Kahapon po, lagi ang isa sa mga pinagmamalakit. Yan naman po ay magandang feature ng ating ginawa na ating Commission on Elections simula po ng 2025. Yung early vote.
0: Hello. Attorney.
2: May kapansanan. Hello
0: okay
2: po.
0: Yeah, yeah. Okay po. May kapansanan, yung mga buntis.
2: nakatatanda buntis. Early voting hours, 5 to 7 a.m. Pero yan po ay hindi halos po nangyari kahapon. Kasi sa delay dun sa start ng pagboto, and at the same time, hindi na po, parang pinaghalo-halo na po, based sa mga reports po ng aming mga volunteers, yung pagboto ng nakatatanda dun sa mga regular o dun sa mga botante pong dapat bumoto sa simula pa lang ng alas 7 na umaga. So dapat ganun, yan, ganun rin po yung tinitignan na ating Commission on Elections. Yung early voting hours, yung accessibility ng election, siguro mas systematic at mas programmatic at mas yung pangkabuuan po ng election ang pagtingin nila dyan. Kasi unfortunately, hindi po talaga naramdaman ng ating mga kababayan ng early voting hours. Kahit nga po yung express lane, marami po kami reports na tanggap na hindi gumana yung express lane kasi nagkahagulo sa mga police stations. So yung pong pagbibigay sa pila para po sa nakatatanda, may kapansanan at mga buntis at yung mga nagpapasusog na, hindi rin po yan nangyari. So hopefully po, mas ang pagtingin ng ating Commission on Elections pagdating sa accessibility ng election, at hindi lang po ito cargo at responsibilidad ng ating Commission on Elections, kasama na po ang ating Kongreso. Dapat po yan ay pangkabuuan na larawan ng ating election. Hindi lang po yung araw lang ng election tinitingnan na accessibility.
0: Mm-hmm. Another issue po na naiulat dito sa atin kasi nagbantehala lang tayo kahapon ay merong mga cases of disenfranchisement. Ano po? At iba-iba yung pamamaraan ng pagdi-disenfranchise, which somehow explains why maraming mga botante naghahanap ng kanilang mga pangalan, hindi nila makita. But there is a specific disenfranchisement na talagang may mga politiko or mga tauhan ng politiko na hindi pinapaboto yung mga tao na sa tingin nila ay identified doon sa kanilang kalaban at hinaharangan po. May ganito po ba kayong na-monitor? Will you confirm this? And if there are other means of disenfranchising na na-monitor po ninyo, pakishare na lang din po.
2: Yung ano po, yung parte po ng disenfranchisement is yung pag kahit nakaboto yung botante, pero hindi naman talaga siya yung bumoto. So yun po yun.
0: Yeah.
2: Kasi ano po yun, dapat makaboto ng malaya at ayon sa gusto ang botante. Pero yung nabanggit niyo po, Sir Romy, is yung ano naman po yan, nangyayari yung hinahakot po o hindi pinapayagan ng isang politiko o ng isang kapitan o mga barangay officials sa isang sektor o isang grupo ng botante kasi sila ay identified na hindi supporter nung sinusuportahan ng kung sino man po ng barangay official. So yan po ay nangyayari talaga. Ano rin po yan yung role at yung presensya ng mga barangay officials at ng mga unauthorized persons sa voting center. Kasi kahapon po, lagi na rin din napin sinasabi yan, hindi pwedeng kung sino-sino ang nasa loob ng mga voting center at ng mga polling stations.
0: Mm-hmm.
2: Kasi saan po talaga nagsisimula yung pagkakaroon po ng pagpigil sa pagboto ng iilan po sa mga botante o yung disenfranchised mo po na tinatawag natin. Kasi at the end of the day, kapag takot ang botante pumunta sa polling stations, sa kanilang mga polling stations or classroom kung saan sila boboto sa mga voting center, hindi po talaga yan, hindi po yan tama. Kasi instead na pupunta sila, hindi na pupunta. Or kung pupunta man, hindi sila papayagan pumasok doon sa loob ng voting center. So, kailangan din pong pag-isipan ng ating COMELEC, paano yung implementation? Kasi may nakalagay naman po sa ating batas sino yung mga authorized persons inside the polling station. But unfortunately, nakita pa rin po natin kahapon na marami pa rin dapat wala naman sa loob ng classroom or sa polling station, pero nandun po sila.
0: Mm-hmm. Nabanggit nyo na rin po yan, ma'am. Have you noticed also na may mga police, may mga army, hindi gaano yung army, pero may mga police na nakikita sa loob mismo ng polling station. In fact, yung nangyari dyan sa Cotabato City Central Pilot Elementary School, before nagkagulo, before nagkaputukan, na may mga police po doon sa loob ng presinto.
2: Yun naman po ay okay lang po yun. Kasi under ang general rule po, bawal sila sa loob ng presinto.
0: Nasa loob nga
2: po. Malapit.
0: Mm.
2: ipabawal na po sila sa loob. Ano lang po, ang pwede pong mangyari ay dapat nandun sila malapit 30 meters within the polling station. General rule, dapat nasa labas. Pero kapag nagkaroon ng kaguluhan, pwede pong utusan sila ng ating mga electoral board na lumapit sa polling station para just in case magkaroon po ng kaguluhan or may manggulo sa loob ng polling stations ay madali po nilang matawag ng ating mga electoral board ang mga kapulisan. Pero hindi po sila pwedeng nasa loob ng polling station o ng mga classroom kasi hindi naman po yun yung tama kasi alam ang unauthorized person din po ang mga kapulisan pag nasa loob sila ng polling station kasi nag-create po sila ng fear o ng agam-agam sa parte po ng ating mga botante kapag sila po ay nasa loob ng polling station.
0: Yeah, but it happened according to some reports na nakarating po dito sa atin. Anyway, attorney, this is about statistics. This is about probability. At around noon time, meron na kaming mga report. May reports na pumapasok dito sa amin na around 95% na of the registered voters in some precincts ang nakapagboto na. Others, nasa 40%. Now, based sa mga experiences po natin, itong 95% at noon time, is this believable?
2: Yan po ay hindi believable. Base po sa reports pa rin, ha, naranasanggap natin sa ating mga monitors. Kasi yung dagsa po talaga ng tao ng umaga, nung 6 to 8, 6 to 9. Pero pagdating ng alas 6, hanggang kinahaponan na nga po, in fact hanggang nag-closing na, panaka-naka na lang po eh, yung mga botante. In fact, ang tinatanong po sa amin ng ating... In fact, ang tinatanong po sa atin ng mga volunteers, pwede na daw ba sila umuwi ng alas 3? Kasi wala na silang minomonitor.
0: Mm-hmm.
2: Kasi meron pong mga... Wala na po sila minomonitor kasi wala na pong mga botanteng dumadating. Ang nandun na nga lang daw po sa mga voting center ay mga watchers, mga electoral board at yung mga security forces. So, alam rin po natin, hindi ganun kataas yung voter turnout kahapon base po sa reports ng ating mga volunteers. Lalo na po dito sa Cotabato, talaga po nung nangyari po yung kaguluhan sa ilan na mga malalaking voting centers dito sa Cotabato, nag-create po talaga siya ng instant panic or fear po sa mga kaisipan ng ating mga botante.
0: Mm-hmm. Last question from my end, attorney. As of now, as we speak, mayroon po ba kayong update kung kumusta po ang security situation sa Cotabato City? Hello?
2: Base po sa dito sa hello po. Okay naman po sa ngayon. Base po dito sa nakikita ko sa paligid po ng Lekte Office. Pero hopefully, once man magbasa po ng mga reports or mga feedback po sa ating mga kasama, sa ating mga partners ay mas magkakaroon po tayo ng bigger picture kasi kagabi po talaga meron pong feeling of fear kasi ang dami po talagang kumakalat na mga messages. Buti na nga lang po nagkaroon ng ibang tinitignan or pinapanood ang mga tao dun sa resulta ng eleksyon pero hopefully ngayon po mas mag-improve na, wala na po yung mga kumakalat na messages na ang daming tao, ang daming kalalakihan na pumapasok po dito sa Cotabato City.
0: Mm-hmm. Meron pa po palang pahabol, attorney. Kasama ko si Tinig 40, Ruby Padilla Season. Magandang umaga, Tinig 40.
3: Yes, good morning.
0: Isa sa mga pahabol, attorney, pala is ngayon na pag na... pumasok na lahat yung resulta, paano po pipiliin yung sinong makakaupo as representatives dyan sa parlamento po? Ano yung pamamaraan, ano yung computation ng number of votes, yung percentage or however it is, pwede nyo pong may paliwanag po?
2: 80 members po ang parliament. Kalahati po niyan, on 40, ay manggagaling po sa political party, regional parliamentary political party elections.
0: Mm-hmm.
2: At ang minimum po na number ng boto na dapat makuha na isang party para magkaroon na isang seat ay 2.5%. O yan po yung quota.
0: 2.5%? So, excuse me, attorney, ha? 2.5% of the votes cast or
2: total valid votes cast for the political party. Opo. 2.5. So, yan po. Opo. So, yan po ay depende sa number o sa bilang ng boto na nakukuha ng makukuha ng political party. So, bakit po total valid votes cast? Kasi mayroon po mga tatanggalin na boto na hindi po i-consider do sa computation ng seats. Yan po yung mga parties na hindi nakakuha ng 2.5% na quota. So yan po yung computation para po dun sa kalahati or dun sa 40 seats ng 80. Mm-hmm. Yung 32 naman po ay manggagaling o yung 40% ng 80 ay manggagaling sa mga parliamentary districts. At paano po mananalo dyan? Pinakamaraming boto po. So yan naman po ay familiar tayong lahat. Kahit nga po yung sa political party, nakikita rin po natin yan sa party list, yung tinatawag natin po na proportional representation. So sa parliamentary district, pinakamaraming boto, siya ang panalo. Sa sectoral na rin, sa sectoral representatives po, yung sa mga kababaihan, kabataan, settler, traditional at religious leader, pinakamaraming boto po, siya rin po yung mananalo. So yan po yung paraan po ng pag-elect po sa mga miyembro ng parlamento. At pag na-elect na po at na-proclaim na yung 80 members, saka naman po sila pipili sino yung chief minister o yung CM po na tinatawag o yung pinakamataas na opisyal ng Bangsamoro Parliament.
0: So, whichever party has the biggest number may also be the winner sa election kung sino ang chief minister. Attorney, ang question dito is sinasabi po natin na for every 2.5% of the total valid votes cast, dyan po kukunin yung 40. Tama po ba? Hello?
2: Alin ba, sir? Nawala po kayo. Ano po yung tanong?
0: Yeah, you were saying na 40 po ng mga members ng parliament ay manggagaling po sa regional party. And the way of knowing kung sino yung mga mananalo diyan ay kung sino yung makakuha ng 2.5% of the total valid votes ka. So if you are able to say tama bang pagkakaintindi ko, kung merong 2.5, kung meron kang 5%, that means meron kang dalawang representative if you have so on and so forth. Tama po ba, attorney? Hello?
2: Tama naman po. Ito po yung basis po, 2.5% quota. At titignan po natin yung marami po sa mga news organizations na meron po access dun sa server, dun po sa transparency server or yung media server po. Clear na po sino po yung mga parties na makakakuha ng seat in parliament for the political party, kasi final na po ang pagbibilang except for Maluso, kasi ang Maluso pa is 5% pa, it represents 5% of the votes in the Bangsamoro total voting population. So yan, iniintay pa po yan, baka kasi maka-apekto pa yan. Hindi lang po natin alam, hindi pa lang po tayo pamilya ilang botante yung boboto pa dyan po sa natitirang mga presinto po sa Basilan.
0: What we have sa harap namin, attorney, ay yung sa PPCRV, pero would you mind sharing ilang percent na yung dyan sa monitor nyo ang nakukuha ng bawat partido?
2: Yung last po namin natingin kahapon, nasa 90% na po yung na transmit na election returns galing po sa mga presinto, diretso po dun sa mga servers. Kunyari po dito sa May Alnor, sa 8th floor, dito sa Cotabato City, nakita po natin ang huling tingin natin, it is at 90%. Ang sabi po ni Chair kahapon, 5% na lang yung manggagaling dun po sa mga presinto sa Basilan na kailangan po mag-reprint ng balota, kasi ito po yung mga presinto nagkaroon ng pre-shading ng balota.
0: But what about the percentage of votes na nakuha ng bawat partido? Meron ba kayong data?
2: Kung nasa harap po niyo, sir, yung sa PPCRV, tama naman po yung sa PPCRV kasi yan po ay mirror results na kung ano meron po sa server ng COMELEC, server po ng mga media, server po ng mga political parties. Yan naman po ay mirror server. Wala lang po talaga akong laptop or tablet na harap po ngayon. Kaya hindi ko yan
0: 35% po ang sa BFP, 32.4% ang sa UBJP.
2: Ito okay, po yung tama nasa... po ay ano, tama po yan. Okay. Kasi yan po ay mirror, ano naman po, mirror server ng COMELEC. Actually, pare-parehas lang naman po ang server results. Kasi yan naman po ay pare-parehong transmitan ng election return galing sa mga presinto.
0: Mm-hmm.
3: Yes, good morning, attorney. Matanong natin, attorney, are there pending na mga filed na petitions?
0: Complaint?
2: Wala complaint. Po. Ang pinaka-last po natin na decision ay nanggaling sa COMELEC. Yan nga pong ginawa nilang final yung decision sa pag-disqualify sa Moro ako dun sa isa pong kandidato ng UBJP sa isang distrito po sa SGA.
3: Yes. For what reason, attorney? Ano pong circumstance?
2: Yung pong sa political party ay misrepresentation, yun naman pong sa kandidato for the district ay meron po, hindi po siya residente nung lugar kung saan siya tumatakbo. Yun po yung naging basis ng ating commissioner elections.
3: Yes, no more question from my end, kasamang Romy. At back to you.
0: Mm-hmm. Attorney, maraming salamat
2: po. Ma'am Ruby.
0: Maraming pong salamat, attorney. Good luck po sa pagpapatuloy ng anumang mga gawaing related sa post-election na ipupursue po ninyo.
2: Apo, salamat po, Sir Romy. Salamat rin po sa inyong laging pagbibigay sa amin na espasyo para mag-explain ng mga nangyari po at ginagawa namin dito sa Bangsa Poro.
0: Mm-hmm. Anytime po. Mga katinig, yun po ang boses ni Atty. Una. Pati ko nakakalimutan.
3: Una.
0: Kanya apelyido. Caritas? Caritos? Something like that. But sorry, attorney, ha? Sa dami-dami ng mga... Ha? Caritas. Tama ba? Caritos? Okay. So, mga katinig, Mauto, ang initial nga update mo, balik kita uman sa pipila ka pang pahinom doon para ihatod sa inyo, ha, katong mga porsyento, no, nga number of votes nga nakuha sa kada partido.
4: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
6: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
7: Nagkuhan ko ko anak bito sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
8: Ano ganyan kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
7: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
8: Pila edad ni mo, Nay?
7: 77.
6: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
9: Ay, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ang sapo niyong batiyon ka ng makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
6: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
4: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
10: Ako, magkulya ka ng yung buhok ka, wala. Napahak, yan yung wala sa buuan, buhok. Ka na kinalusa, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan ako, Yaki, nanupo dito. Lama dito, Yaki.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
11: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
12: Mapalit na sa mga butika.
13: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
14: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
15: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Welcome back mga katinig. Welcome back, Quarenta.
3: Yes. Daghan na pangutana sa nanabaday result.
0: Aha. Nanay mga result sa actually katong giingon ganiya sa Lenteng ma-access po nato to, but of course
3: initial pa ata dos.
0: Yeah, and dili po ni mo
3: initial and official.
0: Dili pa po ni official, no. Kaya dire sa maong katong gi-mention ganiha ni Attorney Una, ang BFP ang nangunguna, ang adunay 35% nga nag-garner sa mga botante. Og aduna sila ay 652,227 votes. Gasunod ang UBJP nga aduna ay 604,968 votes or 32.4%. Gisundan kini sa BGC nga nakakuha og 20%, 20.7% nga boto, which is 385,396. Mga katinig, naano diri ang tanang mga resulta, but ato lang silang basahon, pero mga katinig, matod pa ni Attorney Una, ang pag-compute kung pila ka representante ang makuha sa kada partido is every 2.5% sa mga botante ng ilahang nakuha. Or sa number of votes sa cast, mauto ang number of representatives. But as of this time, we will not venture into computing it ourselves. Kaya
3: dili man tayo official authority.
0: Musip-musip yan punta, no? Bugo na matagmat.
3: Ayaw, di pahalata. Pahalata.
0: Gisundan na... ang BGC no, nasa number 3, gisundan kini sa Rakyat Democratic Party with 67,800 votes na nakuha or representing 3.6%. Kung atong sundon tong ingon, na theoretical lang niya, dili-gidi mao. Pero kung sundon na itong ingon ni Attorney Una,
3: na sila.
0: Ang Rakyat nga na ay 3.6%, na siya isa ka-representative.
3: Yes.
0: Kay 2.5 man. So, man siya kaabot, kung nakaabot nito siya 5%, duha.
3: Duha, yaha.
0: So, gisundan kini sa Probang Tomorrow Party with 36,360 or 2% lang. So,
3: wala kaabot.
0: Wala kaabot. Sure. So, katong wala nakaabot yung 2%, hindi lang sa nato i-mention to, pero ang mga political party mo, ang BAPA, ang Best Party, ang Moro Ako, ang Mahardika, ang usani abot, naiabot party. Sa mga ano, hisgutan ng kandidato para sa representative for settler communities sa nangunguna, ining atuang amigo nga si Yul Olaya, doon na siya ay nag-garner nga 743,422 votes or 25.5%. Ang mga nagasunod niya ni dili nato i-mention kay mura og isa naman siguro ko haon per ano. Dili lahi ta ano na dai ni. Sagol-sagol na dai ni nga mga partido kining naadere. So gisundan obligado kita nga basahon kini gisundan kini kang ni Arnado Merian sa UBJP nga nakakuha og 684,211 votes or 23.4%. Si UEK Ong Pin, no? Anak siguro ni Muya Iki, you know, katong tagiyagod ko kong hardware diha sa Cotabato City. Anak ni Muya Iki. Nakakuha siya 391,748 votes or 13.4%. O kini, kailagya po na ito ni si Susana Anayati na Osaka Peace Advocate, known Peace Advocate, to nag-represent niya ang Bangsamoro Federal Party. Og nakakuha siya 379,665 or 13%. Gisugdan kini ni Alex Abujin Jr., no? 343,549 votes or 11.8%. Gisundan siya ni ikasiyam si Brad Arnold Padayhag nga adunay 266,415 votes or 9.1%. Kini atong amigo Semex ex-seminarian si Edgar Ramirez nga nagrepresent po niya sa Akadim, nakakuha siya og 46,644.3%. Og ikawalo si Lagman Percival nga nakakuha og 24,716 votes or 0.0%. So, sa Parliamentary Sectoral Representative for Women, mga katinig, naguna kining si Aida Silungan sa BUJP nga nakuha og 718,333 votes o 43.3%. Gisundan kini sa ato gihapon ning kaila si Ruby Sahali, dati ni siya nga mura og legislator na diha sa ARM sa panahon pa sa ni Nur Misori. Si Ruby Sahali nakakuha og 508,616 or 30.7%. O kini, ato gining higala si Usop Jihan na Osaka Peace Advocate og also respected women leader, nakakuha og 300,885 votes or representing 18.1%. Si Jumaida Dayang Carlson Jumaida doon na sa 99,489 votes or 6%. Si Pumbain Kadir doon na 22,411 or 1.4%. And si Mariam Kadatuan doon na 0.5% or 9,038.
3: Kini siya do sa women sectoral rep.
0: Yes.
3: So isa ray makuha gyud ni the highest vote.
0: I don't know if percentage hapon siguro, but the way I understand it, syempre ang mudaog murag giingon ni attorney kaniya highest vote. Sa parliamentary sectoral representative for youth.
3: Kini youth. Mga batan-on.
0: Ato aning sector.
3: Many years ago.
0: Anyway, nanguna with 643,167 votes, representing 40.9%. Si Sulfi Abbas, UBJP ni. And gisundan kini ni BGC with 500 92,417 votes, 37.7%, si Jeff Adyong. Gasunod kang Jeff Adyong ay si nakakuha siya, BFP siya ang iyang partido, nakakuha siya ng 336,444 representing 21.4%. Sa parliamentary sectoral representative for the ulama, no, si kanya itong mga religious leader. Sa mga religious leader, ang nauna ang BUJP, no? Ang ilang representative with 670,840 representing 42% of the votes cast, no? Sa nagsunod,
3: si walay name ni siya kaugnay.
0: Ay, yeah, sorry. Si Muhammad Nadzir Ibil, BUJP. So, moto ang nakakuha og highest vote sa ulama or religious leader. Ang second highest nakakuha og 545,004 or 34%. Nag-represent siya sa BGC, si Ali Bashir Abdul Latif. Ang ikatulo, nag-represent sa BFP, adunay 368,575 votes or 23% si pangalan Narham Borham. Okay. Ang parliamentary sectoral representative for the traditional leaders. Kini, mga traditional leaders sa daghan-daghan nila. Ang nag-una mga katinig, nag-represent sa UBJP. Si ang iyang boto 708,164 or 41.5% si Marjani Makasalong. Gisundan kini sa representative sa BGC with 431,666 votes or 25.3% si Sultan Pax Manguda Dato. Mga pagali.
3: Yeah. Kilala ni kay long-time leader nga elected kaubang Romy.
0: Mm-hmm. Si gisundan kini with kailagi hapon familiar name, no? Dili na ni mao. But ang iyang family name is familiar. Nakakuha siya og 217,965 votes or 12.8% si Panga Ibay. Gisundan pod kini sa si Panga Ibay is LPI. Mao ni ang iyang party. Ang nagsunod siya ha atag RHSUMA. Ang iyan na kong aboto 92,663 or 5.4% si Abdullah Hamidullah Attar. Gisundan kini ni Sultan Sharif Maulana nga adunay 58,542 votes or 4%. Gisundan usab kini sa number 7 ni Sailani Benito with 28,504 votes or 1.7% sa pwesto nga number 8 si Ampatuan, si Tarhata Ampatuan with 10,549. Sunod si Jihad Haji Noor with 6,952. Si Amatunding si Mangon Tower Amatunding aduna siya ay 6,755. Sa legislative district nagasundan ni mo siya 40.
3: Dili na to ma-access. Di ko ka-access.
0: Ako sa ning antusan para hapit ang punta, lampas na kita sa oras. But ito na lang isunod sa legislative district mga katinig, sa legislative district representative, no? Sa first parliamentary district, nag-una niya si Rima Hassan with 21,933, si Higim Furigay with 14,733, with si Rajan D.I. Abdul Rahman adunay 4,491, o si Abubakar Kulkotal number 4 representing BAPA 714. Sa second parliamentary district, no, sa Basilan da ini. Ang naguna si Sally Pai, si Pai Sally, with 27,952, si Abdul Sami Kalahal with 25,035, si Aba Salunga with 4,461. So ang sa 3rd district, parliamentary district sa Basilan, na naguna si Abrar Hataman o gisundan kini ni Khan Hasalal. Si Abrar adunay 44,637 og ang gasunod niya 4,610 lang. Sa Basilan 4th district, ato na lang siguro basahon ning mga naguna. Si J. Hataman na Saliman adunay 26,000 na, og ang nagsunod sa iya halayo kayo adunay 7,000 lang. Sa Llano del Sur, first district, naguna si Doc Pala Gandamra with 62,088. Ang nagsunod sa iya halayo kayo sa BUJP si Doc Pala sa Siap siya. Sa Legislative District sa

0: dagko nga pamilya with 38,505 votes sa representing BUJP si Lampa Pandi. O gisundan kini sa duol-duol lang si 37,324 votes sa si Udin Samagayan. Ah, sige. Ato ta sa 5th district or saman, Kaloy, ato na lang ipadayon niya pagbasa kay ado naman kita news para dili ma ano para dili ma balda ang ato ang newscast kay nagahulat ato sa ning papahawayan kaubang 40.
1: Yes, pero atangan nila tungod kay ang mga pangutana nila dos no resulta man gyud bisag an official initial result. Mm-hmm. So pagbalik unya human sa balita malauman nila ang mapadayunong pagbasa sa initial result.
0: Okay, so samantala, pansamantala tayo magpapaalam sa ating mga tagapakinig, ating mga katinig. Kasama ko si Tinig 40 Ruby Padilla Season, kini si Tinig 2 sa Romulus, pa nagpasalamat sa inyong pakiguban ka na mo. Ayaw ka maghawa, kaya musunod ayon ang ato ang alas 7 balita.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
3: Sweetheart, ready na.
4: Wow, ka-sweet ba?
3: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Mmm, tabalo na ko sa imong gustong pasabot, sweetheart.
3: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
4: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
5: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
6: Bilunga Gold, hantog karo.
7: Ano po?
6: Eh, marubi na mga kukalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
7: Ang imuhang tiil.
6: Ang imuhang tiil ko.
7: Oo.
6: Pero... Minhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong pagis anyos pa ko, polio ko.
7: Oo.
5: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
8: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? So every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
7: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
8: Mm-hmm, 7-in-1.
7: Tapos po?
8: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
5: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
2: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami-ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
9: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
2: Enjoy. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.

0: Ang oras sa ganap na ang alas 7. Just na.
1: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta yaki, yummy!
2: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Isang magandang umaga, ako po sa Tinig 4, Loy Rosario, maghatid ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Tuesday, 15 sa buwan ng September 2026. Sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay, sami-sami sa Occidental.
2: Headlines.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, bakbakan sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at ng mga armadong grupo na ganap sa kasagsagan ng eleksyon kahapon sa Dato Hofer Ampatuan, Maguindanao del Sur.
2: Headlines.
0: Samantala, iniulat naman ang pagkasawi ng apat katao at 11 mga nasugatan na sa kasagsagan ng Bangsamoro eleksyon na kahapon, particular na sa Cotabato City.
2: Headlines.
0: Dalawang SUV na umano'y pag-aari ni Mayor Bruce Matabala ng Cotabato City at pag-aari ng isang barangay kapitan ang sinira ng mga naghurumentadong mga lalaki kahapon sa kasagsagan ng eleksyon.
2: Headlines.
0: Sa kabuuan, mapayapa pa rin daw ang isinagawang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ayon sa PNP at COMELEC maliban sa Cotabato City.
2: Headlines.
0: Samantala, tropa ng militar at ng New People's Army nagkasagupa sa South Cotabato na nagresulta sa pagkakariscover ng iba't ibang matataas na kalibre ng armas.
2: Headlines.
0: Libreng ambulansya sa Manay, Davao Oriental, bayad sa biyahe pinabulaanan.
2: Headlines.
0: Mahigit 120 trabaho inialok naman sa Davao Oriental Job Fair.
2: Headlines.
0: Detalye ng mga balita susunod na.
3: Po. Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kiriyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiriyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
4: Mapalit na sa mga butika.
5: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barang Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
6: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
5: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
7: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
8: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala ni kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inanang abagay po no. 3 years na. So kat panganak na ko anang kuan, mo sa manintaw hana ni oy.
7: Unya, unsa imong gibuhat?
8: Katong ganado. Di ba inom na sa imong bana? Buhay ginaw manguhit naman.
9: Pero pag take o ganado,
8: na, yung tapad naman po. Sabi, pahamang naman mam.
7: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
2: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
10: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.

Ganap ng alas 7.15 ng oras at ngayon na sa detalye po natin mga pangunahing mga balita. Generally peaceful sa pangkalahatan ng isinagawang kauna-unahang barn parliament election na kahapon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon ito sa ulat ng Philippine National Police, sa kabila ng may mga insidente ng karahasan sa kabuuan, ipinapakita umano ng election day na bagamat may mga insidente ng nagdulot ng tensyon sa ilang komunidad, hindi ito naging hadlang para magpatuloy ang mas malawak na proseso ng demokratikong pagboto sa buong rehiyon. Mahigit 20,000 mga sundalo at mga pulis ang itinalaga sa iba't ibang polling precinct, particular na sa Cotabato City, para tiyakin ang seguridad ng mga botante at pangalagaan ang integridad ng eleksyon. Kahit pa sa tunggalian ng mga partido at kandidato ang nakataya sa eleksyon dahil sa itinuturing itong mahalagang yugto ng mahabang proseso ng kapayapaan sa Bangsamoro. Ang parliamentary election ang bunga ng ilang dekadang negosasyon at armadong tunggalian na kalaunan humantong sa 2014 na Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, ang pagtatatag ng BARMM at paggalahok ng mga dating mga rebelde sa demokratikong institusyon. Para sa halos 2.4 milyong rehistradong butante, ang kanilang boto pa rin ang siyang pipili ng kumakatawan sa 80 miyembro ng parlamentaryo, kundi isang mahalagang pagpapakita ng mga pagkakaiba sa politika ay maari pa rin lutasin sa pamamagitan ng balota, sa halip sa pamamagitan ng karahasan.

Samantala, iniulat naman ng Commission on Election of COMELEC na nakapagtala ito ng 4 katao ang nasawi habang 11 naman ang nasugatan sa magkakahiwalay ng mga insidente ng karahasan sa Cotabato City. Kaugnay pa rin ang isinagawang first barn parliament election. Ayon sa kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, 3 sa mga nasawi at 15 sa mga nasugatan ay bunga ng insidente ng barilan sa isang paaralan sa Bagua 2. Kabilang sa mga nasawi ang isang 88-anyos na si Ika-Idar Kasan Andiong, Andong ng Barangay Bagua 2. Ang dalawa ay pawang na sapul naman ng tama ng bala sa katawan sa kanila, na kanilang agarang ikinamatay. Ang isa naman ay namatay matapos ito ipagbabarilin sa loob mismo ng compound ng Cotabato City Central Pilot Elementary School at 3 naman ang iniulat na nasugatan kabilang na ang isang pulis. Ayon na kay PNP Probar spokesperson Police Captain Steffi Salagit, nangyari ang pamamaril sa gitna o sa pagitan ng alas 11 hanggang alas 11:40 ng umaga hanggang alas 11:55 ng hating gabi sa harapan mismo ng Dato Usman Mampin Elementary School sa Barangay Bagua 2. 2 grupo ng mga kalalakihan ng taga-suporta ng magkabilang partido politikal ang nasangkota sa naturang insidente. Nakalinya noon ang mga lalaki para sa maagang makaboto sa Bangsamoro eleksyon ng bigla umanong ratratin ng mga armadong grupo. Humupa naman ang tensyon at na-recover ang mga basyo ng 45 caliber pistol. Samantala, isang individual ang nasawi habang 3 iba pang nasugatan sa Cotabato City Central Pilot Elementary School. Sugatan din ang isa pang lalaki ng sumabog ang dala nitong IED o improvised explosive device sa bahagi naman ng barangay Kalanganan. Samantala, sa Maguindanao del Sur, kumagal naman ng ilang oras ang labanan sa pagitan ng mga armadong grupo at ng tropa ng militar at ng pulisya sa Sheriff Saiduna Mustafa Maguindanao del Sur kahapon. Nagdulot ito ng matinding takot sa mga residente at pagkaperwisyo sa mga butante. Nagresulta din ang naturang bakbakan sa pagkaka-aresto ng 10 katao na ayaw tumigil sa isinagawang checkpoint. Nakawanan ito ng mga basyo ng bala ng baril at 45 caliber pistol. Sa kasalukuyan, ang 10 katao ay nakapit na sa detention facility sa Maguindanao del Sur habang nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon. Nagsasagawa naman ng clearing operation ng tropa ng militar sa pinangyarihan ng encounter kahapon. Ganap ng alas 7:21 ng oras. Samantala, sa ibang mga balita, nakapagtala ng 1,296,784 votes ang Paris Pastoral Council for Responsible Voting para sa partial and official parallel count sa barn parliament election hanggang alas 8 pasado kagabi, kung saan nagmula ang naitalang boto sa 3,535 voting precincts o 67.79% sa voting completion map ng PPCRB. Nangunguna ang tawi-tawi sa mga lalawigan na may pinakamataas na voting completion rate na sinundan naman ng Maguindanao del Sur. Patuloy naman ang update ng PPCRB sa partial at unofficial parallel count habang nadaragdagan pa ang election return na tinatanggap nito mula sa polling precinct. Pinaalalahan na naman ang datos mula sa PPCRB ay partial at unofficial. Hindi pa ito opisyal na resulta ng eleksyon. Sa kaugnaya na balita,

0: Batay naman sa projected 40 party representative members mula sa na election return na naproseso hanggang alas 11 o bago mag alas 12 kagabi na kung saan sa 2.5% threshold nangunguna ang Bangsamoro Federal Party sa bilangan na nakakuha ng 34.8% na may kabuang 632,944 votes. Nangangahulugan ang naturang partido ay inaasahang makakuha ng 15 seats. Kabilang sa makakuha ng 15 seats ay sina Orano Nasuaib, Halil Abdul Wahib, Ibrahim Ahmad, Ansawi Dan, Masalamama Abu Nawas, Abu Juhari, Gandamra Kamid, Hamjani Karwin, Kadatuan Kitim Jr., Mitimbang Michael, Hataman Surayja Riena, Kandaw Maaruf, Pagayaw Alindatok, Bayam Sulfikar Ali, Matalam Jafar Apollo Mikael, at samantala ang UBJP o United Bangsamoro Justice Party naman nakakuha ng 32.6% na may kabuang 593,256 votes na inaasahang makakakuha ng 14 seats sa kabuang 80 seats para sa Bangsamoro Transition Authority, kung saan nangunguna sa natura nakakuha ng malaking boto si Ibrahim Alhad sa Murad. Sumunod naman si Abbas Datukan na Muhakir Iqbal, Sulaiman Ali Guerra Edward, Ibrahim Ali Salindaba Said, Yakuba Muhammad Balindong, Amir Gari Lima, Jan Anthony Jet, Asarul Habir, Dumama Alba Sha Elijah, Dipatuan Dukol Norjana, Jajuri Raisa, Sheikh Said, at samantala nakakuha naman ng 20.6% ang BGC o Barm Granda Coalition. Inaasahan itong makakakuha ng 9 seats mula sa 80 seats para sa BTA, kung saan nanguna naman si Mamintal Rakiin Adyong III, Amira Saakaria Adyong Rakim, Abdul Rahman Rubila Sangki Manguda Dato, Dato Bimbo Sinsuat, Amil Bahar Mawalil, Abdila Razi Armis Amin, Siti Aisa Lukman Panzar, Dato Ibrahim Sinsuat Jr., Almansur Yasin. Samantala, ang Raayat Democratic Party, Bangsamoro People's Democratic Party, nakakuha naman ng 3.7% o 66,543 votes. Inaasahang may dalawang seat na makukuha na sina nanguna sina Lorena Jose at si Abdul Javar Khalid. Ang naturang mga pangalan ay batay naman sa naisumiting percent ng election return na naproseso na ng Commission on Election. Ang naturang resulta ay posible pang mabago dahil hindi pa natatapos ang ilang mga balota mula naman sa Maluso, Basilan. Samantala, nagulat naman ng mga foreign observers sa mga kaganapan ng eleksyon kahapon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao dahil marami sa mga butante ang tinutulungan ng hindi naman kakilala o kamag-anak na nasa polling precincts. Dapat ay walang sinuman ang maaring mag-assist sa loob ng polling precinct ng hindi kamag-anak o hindi pinahintulutan ng Commission on Election. Maging ang naturang pangyayari ay naobserbahan din ng lente. Ayon na kay Attorney Una Carito sa Nangalente.
1: Nasabi yan, hindi pwedeng kung sino-sino ang nasa loob ng mga voting center at ng mga polling stations. Mm-hmm. Kasi saan po talaga nagsisimula yung pagkakaroon po ng pagpigil sa pagboto ng iilan po sa mga botante o yung disenfranchised mo po na tinatawag natin. Kasi at the end of the day, kapag takot ang botante pumunta sa polling stations, sa kanilang mga polling stations or classroom kung saan sila boboto sa mga voting center, eh, hindi po talaga yan, hindi po yan tama. Kasi instead na pupunta sila, hindi na pupunta. Or kung pupunta man, hindi sila papayagan pumasok doon sa loob ng voting center. So,
0: samantala, pinadideklara naman ng UBGP ng failure of election ang eleksyon sa Cotabato City kahapon. Ito ay dahil sa inaasang mababang turnout dulot ng mga naganap na kaguluhan. Sa ginawang pulong balitaan na humarap pa si UBGP Muhakir Iqbal at ilan pa nga mga opisyal at sinabi nito na dapat ideklarang failure of election na sa Cotabato City dulot ng mga insidente ng karahasan. Hanggang kahapon o hanggang alas 7 kagabi, maraming mga polling presinka sa lungsod ang pinunit na lamang ang mga sample ballots ng mga tumayong Election Board of Inspector at tellers dahil hindi na dumating ang mga butante. Gayunman, wala pang pahayag ang COMELEC kaugnay ng naturang petisyon na ipinasa ng UBJP. Samantala, naiproklama naman na si Mansur Ibrahim bilang panalong kandidato sa unang distrito ng SJA Barm. Opisyal siyang naiproklama ng Commission on Election sa ilalim ng United Abangsamoro Justice Party o UBJP bilang panalong kandidato sa unang distrito sa Special Geographic Area. Isinagawa ang formal na proklamasyon alauna 30 kaninang madaling araw matapos ang proseso ng eleksyon at canvassing ng mga boto. Sa pagkakaproklama kay Ibrahim, formal naman siyang kinilala ng COMELEC bilang halal na kinatawan ng mga butante sa unang distrito sa SJA Barm. Ang pagkapanalo ni Ibrahim ay nagbigay daan para sa kanyang pag-upo bilang Member of Parliament sa Bangsamoro Parliament kung saan inaasahang kakatawanin nito ang interes at kapakanan ng mga mamamayan sa kanyang nasasakupan. Inaabangan naman ang formal na pagtupad ni Ibrahim sa kanyang tungkulin bilang kinatawan ng unang distrito kabilang na ang pagsusulong ng mga programa at palasiya para sa kapayapaan kaunlaran sa unang distrito ng SJA Barm. Nagkasagupa naman ang tropa ng pamahalaan at ng tropa ng mga miyembro ng NPA sa sityo Libi, Barangay Tudok, Tibuli, South Cotabato. Kamakalawa ng umaga, ayon na sa ulat ng 6ID Philippine Army, tumagal ang humigit kumulang 10 minuto ang palitan ng putoka sa pagitan ng armadong grupo na nagresulta sa pagkakariscover ng tropa ng pamahalaan ng isang 40mm grenade launcher, 38 caliber pistol, dalawang commercial radio at apat na kaipad cell phones at medical kit at mga dokumento. Muli namang nagkaroon ng enkwentro bandang hapon ang tropa ng pamahalaan at ng grupo ng NPA na nagresulta rin sa pagka-recover ng isang M16 Armalite rifle, anti-personnel mine na granada at apat na magazine, dalawang bandolier, handheld radio at iba pang mga personal na mga gamit. Ayon na kay 6th Infantry Division at Joint Task Force Central, Commander Brigadier General Ricky Bunayog, malaking dagok ito sa armadong grupo. Anya, isinagawa ang operasyon na nang maingat at alinsunod sa karapatang pantao at umiiral na batas. Hinikayat naman ito ang mga natitira pang mga miyembro ng NPA na bumalik loob na sa pamahalaan at samantalay ng pinatutupad na programa para sa kanila. Anya, magpapatuloy ang 6ID sa kanilang kampanya laban sa mga armadong grupo.

0: Dako ang natabang kay Charlie Tobeler, taga-poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar o Bilongga Gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
1: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, kung sa ba maghuot siya. Sipo, kumintin sa Bilongga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho. Wala ko kakapoy. Nawala man.
2: Nawala
1: ng sakit sa akong kasing-kasing.
0: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Ganahan mga pi sa Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
4: Nagapangapi ko Kofiyaki 7-in-1. Sukat pag sugod na ako kinama na, nindot na akong paminaw. Niya, taas na ko kristensya. Bati na ko sa lawas, nawala na.
3: Yan ang Kofiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
0: Dako ang pasalamat ni Annalyn Parmo, taga sa Lunayan, Midsayap, Cotabato, kay nakatabang sa iyang pamilya ang paggamit sa Yaki Liniment Oil o ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa iyang pamilya.
5: Paano nga kay Bugno, mga kaibigod sa mga agod, kaya naman sa basakan? Yaki oil. Yaki oil ang gamit karon. Tapos nagainom po ko og Yaki Capsule.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Ganap na ng alas 7:34 ng oras. Dagdag ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihatid ni Jam sa Palma Hill.
7: Nilinaw ng Municipal Health Office ng Manay, Davao Oriental na libre ang paggamit ng ambulansya at walang 2,000 pesos na bayad. Sagot ng LGU ang gasolina para sa emergency trips, ngunit maaaring humingi na aktual na fuel counterpart kung kulang ang gasolina, lalo na sa biyahe palabas ng lalawigan gaya ng Tagumat, Davao City. Nilinaw ng LGU na hindi cash ang hinihinging fuel counterpart at bawal maningil ang mga driver o staff. Hinimok ang publiko na i-report agad ang sinumang maninil ng bayad, tip o anumang halaga para sa serbisyo ng ambulansya. Samantala, mahigit 130 na job vacancies ang inialok sa mga naghahanap ng trabaho sa Davao Oriental sa sinagawang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat job fairs sa City of Makati kahapon. Pinangunahan ito ng Department of Labor and Employment o DOLE katuwang ang City Government of Makati Peso at Provincial Government of Davao Oriental Peso. 7 employers ang lumahok at nag-alok ng iba't ibang trabaho para sa mga aplikanteng pasok sa kanilang kwalifikasyon, kasanayan at karanasan. Samantala, ang unang 4 na aplikanteng natanggap agad sa trabaho ay nakatanggap din ng cash incentive mula kay Governor Nelson Dinghirang bilang pagkilala sa kanilang matagumpay na pagkakuha ng trabaho. Layunin ang job fair na mailapit sa mga residente ang mga oportunidad sa trabaho at makatulong sa mga naghahanap ng halap buhay sa lalawigan. Mula dito sa Davao Oriental, Jam Salmahil, nagbabalita.
6: Ginap na nga alas 7:36 ng oras, samantala dagdag na balita mula naman sa Baganga, Davao Oriental. O balita mula sa Magsaysaya, Davao del Sur. Patay naman na ang isang 55-anyos na lalaki matapos itong nalunod sa hinuhukay nitong balon na nagagawin na sana ng water pump o poso sa Puroka 2 sa Barangay Barayong, Magsaysay, Davao del Sur, kamakalawa ng hapon. Ang biktimang nakilalang si

0: alias Nal, 55 years old. Kung saan na ayon sa ulat ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa lalim na pong 30 ang lalim ng hukay na hinuhukay ng naturang biktima. Subalit nang ito ay nasa malalim na bahagi, nahirapan na itong huminga, kaya't ito ay nalunod. Rumispundi naman ang kanyang kapatid na si alias June. Habang nire-rescue nito ang kanyang kapatid na si alias Nal, kamuntik din siyang masawi. Gayunman, na-rescue pa rin ito ng mga otoridad. Sa ngayon, si alias June ay nagpapagaling sa ospital. Balita mula naman sa 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Naaresto naman ng mga otoridad ang isang sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Detalye ng balita mula kay Renz Sumalinog.
1: Usa ka lalaki ang nadakpan dito sa Dakbayan sa Osamis. Humanggi pa higayon ang usa ka anti-illegal drug operation sa mga operatiba sa Osamis City Police Station. Base sa report nga matod pa nakuha gikan sa suspek ang unong kagagmayng pakiti nga dunay sulod nga gituho ang shabu. Na-recover usab sa mga otoridad ang usa ka kwarta o guban pa mga non-drug items nga posibleng may kalabutan sa illegal na transaksyon. Human sa operasyon, gihimo dayon sa kapulisan ang pagmarka, paghihap o pag-imbentaryo sa mga nakumpiskang ebidensya at tubangan sa suspek o ang mga kinahanglang ebidensya, susama na lang sa barangay official o local media. Ang gituhoang illegal na droga ipadala ngadto sa Police Forensic Unit alang sa laboratory examination aron makumpirma ang sulod o ang insaktong timbang sa maong ebidensya. Samtang giandam no sab sa kapulisan ang pagpasangat sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 batok sa dadakpang suspitsado. Giklaro usab nga ang suspek, giisip gihapong inosente hangtod mapamatud-an sa korte nga kini sad-an. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
0: Ginap na nga alas 7.39 ng oras at samantala sa dagdagan ng mga balita. Sa mga balita ng pambansa, pinalilipat na ng Sandigan ng Bayan na 3rd Division si dating House Speaker at Lady Congressman Martin Romualdez mula sa Philippine General Hospital patungo naman sa New Quezon City Jail sa Barangay Payatas, Quezon City. Iniutos ni Associate Justice Carl Miranda kasunod ng pag-atistigo sa korte ni PGH Director General Ligaspe. Maari na nga palabasin si Romualdez anumang oras dahil sa stable na ang kondisyon nito. Nabatid na sinuri si Romualdez ng nasa 12 doktor bagamat merong mga kasama o merong mga karamdamang nakita sa kongresista. Maari daw itong obserbahan at bantayan sa labas ng ospital. Isa sa mga pagsusuring ginawa kay Romualdez ang dobutamine stress test, isang medical procedure na pinabibilis ang tibok ng puso ng isang tao na tila nag-exercise gaya ng treadmill. Maayos na rin daw ang resulta ng stress test ni Romualdez. Hindi na rin umano kailangan pa nga ma-confine sa ospital ang mambabatas at kailangan na lamang maging consistent sa pag-inom ng kanyang gamot. Sinabi rin niya na ang mambabatas ay may 30% at tiyansa na dumanas ng atake sa puso sa loob ng 30 taon o 3% kada taon. Na hindi anya nila itinuturing na napakataas habang 3% to 5% naman ang tiyansa nito na may stroke. Bagamat nakitaan na nila si Romualdez ng major depression, hindi naman ito nagpapakita ng suicidal intent. Tiniyak naman ang abogado ni Romualdez na si Adi Fajardo, igagalang ng dating mambabatas sa igagalang ng kanyang kliyente ang desisyon ng korte at susundin ang proseso. Mula Sabado ay nakakonfine si Romualdez sa PGH matapos siyang ma-discharge sa Cardinal Santos Medical Center noong Biyernes. Iniutos ang sandigang bayan sa PGH na magsagawa ng independent medical assessment sa kanya. Nilino naman ang PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario, hindi nananatili sa isang presidential suit sa PGH si Romualdez dahil walang ganitong akomodasyon ang naturang ospital. May arrest warrant ang sandigang bayan laban kay Romualdez, dating Acubicol Partyless Representative Zaldico at dalawa pa kaugnay ng kasong plunder na may kinalaman sa umano'y 7.44 bilyong pesong kickback. Inaprubahan na ng Senado sa ikatlong pagbasa ang sabutong 13-5-0 ang Senate Bill number 2387 na magtatakda sa ikalimang termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Dahil sa naturang panukalang batas, inihain ni Senador Chis Escudero magkakaroon ng bagong electoral cycle at magre-resulta ito sa pagpapaliban ng nakatakdang barangay at sangguniang kabataan eleksyon na itinakda ngayong Nobyembre 2, 2026 patungo naman sa Nobyembre 2028. Ayon kay Escudero, layunin ng panukala na magkaroon ng mas tiyak at maayos na sistema sa lokal na pamamahala upang maiwasan ang paulit-ulit na pagpapaliban ng eleksyon tuwing nagkakasabay ito sa pambansang butuhan. Subalit tinututulan ito ng ilang senador tulad ni Senador Tito Soto at Joel Villanueva na naggiit na ang muling pagpapaliban sa BSKE ay maaring lumabag sa saligang batas at mag-aksaya ng halos 8 bilyon pesong na italang gastos ng COMELEC para sa paghahanda sa eleksyon ngayong taon. Pumasa rin sa ikatlong pagbasa ang kaparehong panukala sa House of the Representative, House Bill number 10971, kaya't nakatakda na lamang itong isailalim sa Bicameral Conference Committee bago isumiti sa Malacanang para sa pirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

0: Sumiklab naman ang malawakang kilos protesta sa ilang lugar sa Syria dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Itinaas kasi ng gobyerno ang hanggang sa 40% ang presyo ng diesel habang 28% naman ang sa petrol. Dahil dito ay hinarang ng mga protester ang pangunahing kalsada sa naturang bansa ng ilang oras. Ilan sa mga lugar kung saan nagkaroon ng matinding kilos protesta ay ang bahagi ng Hama, Khan Shikhon at Ma'arat al-Numan. Ayon sa Syrian Energy Minister Muhammad al-Bashir, ang kanilang bansa ay kasalukuyang nakakagawa ng 120,000 bariles ng langis kada araw habang kinakailangan na ng nasa 325,000 na bariles kada araw para sa gagamitin nilang o ginagamit ng kanilang bansa kada araw, kaya umaasa sila na maiangat ang langis para mapunan ang kakulangan. Tiniyak naman ng Minister of Energy na kinakailangan pag-aralan ang presyo ng pandaigdigang presyo sa pandaigdigang pamilihan kung saan nagbabago ang global market condition. Sa balitang pang-ekonomiya, bad news na naman para sa mga motorista dahil magkasabay ng ipinatupad ng mga kumpanya ng langis ang taas presyo ng produktong petrolyo kaninang alas 6 ng umaga. Merong 4.31 ang pagtaas sa kadalitro ng diesel, habang 5.66 naman ang itinaas sa kadalitro ng gasolina. May taas din na 4.62 sa kadalitro ng kerosene. Isa sa mga naging dahilan ng pagtaas ng presyo ng langis ay ang patuloy daw na kaguluhan sa gitnang silangan. Sa balita sa larangan naman ng sports, tuluyan ang namaalam sa kontensyon ng Gilas Pilipinas nang anihin ito ang 61-105 na masaklap na kabiguan kontra sa China sa huling araw ng elimination sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan. Walang sinayang na sandali ang China nang maglatag ito ng solidong laro mula umpisa hanggang sa dulo para hindi makaporma ang mga Pinoy. Nailista pa ng China ang 6:30 na kalamangan sa pagtatapos ng first half. Kasama ng China sa quarterfinals ang Bahrain na may 2-1 na marka. Malaking kawalan para sa Gilas ang ilang key player nito na hindi nakapaglaro, kabilang na si naturalized player Justin Brownlee na kasalukuyan pang nagpapagaling sa injury. Wala rin si Kai Soto, EJ Ido, Dwight Ramos, Kevin Kiambao at Carl Tamayo. Kaya naman sinamantala ng China ang matamis na restback sa Gilas. At sumanyong kabuuan na paghati ng mga pangunahing balita, itinampok ngayong umaga po ng Martes, 15 sa buwan ng September 2026 sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama sina James Palmahil, Renz Sumalinog, ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Hamis na ang kutis og nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Brother ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay mama og Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag antud ug sa gabi, ginamintay na ako. So, mo to ang resulta, napanas na, nawala ang bugis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
1: Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap nyo. Adto ana ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adto ana sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: Imperial Appliance Plaza.
5: Wala na musugbat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
6: Mawad-an ko o puso, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil.
5: Mm-hmm.
6: Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko, ana, Bilongga, ang pinakadugay, 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, yun na ko.
5: Maong ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
1: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
7: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhing malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
8: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
1: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.